0: Rádio Bagbaim.
1: Quem foi?
2: DJ Casanova, DJ Green Remix.

0: Radyo Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: September is Blood Cancer Awareness Month. Madalas ka bang pagod? Madali bang magkapasa o magdugo? Madalas bang nilalagnat o nagkakasakit? Huwag basta baliwalain. Ngayong Blood Cancer Awareness Month, alamin natin ang tungkol sa cancer sa dugo tulad ng leukemia at lymphoma. Kabilang sa mga posibleng senyales nito ang mga matinding pagkapagod, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakasakit, lagnat, pamamaga ng kulani at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nararanasan ang mga ito, huwag mag-self-diagnose, magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider para sa tamang impormasyon at pagsusuri.
4: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Set Living Testimonies.
6: Taas ang sugar maong nga'y bikil sa kidney. Nakaangkon na siya o kidney stone.
7: Taas ko sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
6: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Ugusap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
7: Uwa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
5: Living Testimonies.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Don't ride the white horse.
1: Radio Bagbag.
2: September 16 to 22 is Cerebral Palsy Awareness Week. Ngayong Cerebral Palsy Awareness Week, mahalagang magkaroon tayo ng kaalaman, pangunawa at pagtanggap. Iwasan ang panghusga at diskriminasyon. Sa halip, suportahan at bigyan ng pagkakataon ng mga taong may cerebral palsy na mamuhay, matuto at makilahok sa komunidad. Tandaan, ang cerebral palsy ay hindi hadlang para mangarap at magkaroon ng makabuluhang buhay. Sama-sama tayong bumuo ng isang komunidad na may malasakit at walang iniiwan.

0: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9. Radyo Bagting.
2: BBC .lit. Balita.
3: Kabagting o kabaukada, maayong buntag, ganin yung tanan, aniyan ang BBC Daklit Balita, alas 9. Misalmot ang mga personnel sa BJMP Region 9, pinagi sa PJAO Zamboanga del Sur, atol sa International Coastal Cleanup 2026. Nagipahigayon niya itong Sabado, Setyembre 19, dismayed by disease sa Barangay White Beach, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Among nininga mapreserbar ang kalimpyos kadagatan, pagpanalipod sa marine environment o pag-amuma sa kinaiyahan. Inyong nabati ang Daklit Balita, alas 9. Ako si Bagding Bay din web Cyril Unyot Liraza. Maraming salamat ug maayong buntag kaninyong tanan.
2: BBC.lit. Balita.
4: Radyo Bagting.

Another day, another morning, another week with you, mga kabagting. Welcome sa itong pagpanaguban sa itong programang Tunog Pinoy. Dinhilang yapon sa kinakusigang CBN sa DXBZ Radio Bagting 756. Live kita karon sa Facebook page sa BBC's Entertainment. Alang sa inyo

0: Good morning sa itong mga kabagding mahiligon sa mga original Pinoy music from then and now. Ikan sa unahan tud karon. Dini sa ito ang programang Tunog Pinoy, inyong masairan, mabatian, and mapaminawan ang mga musikang Pinoy, mga hinimo sa mga Pinoy singers, and mga tugtog na pang Pinoy. Lahirag yun, basta Pinoy mga kabagting. Our first music this morning, Dilaw by Maki. Minawa lang ninyo mga kabagting. I think this is a new music. Bag-uni sa inyohang mga dunggan. Bag-o ninyo ni nga mapaminawan kay baguhay raman ni nako po gi-download. So stage 1, mga kabagting, and just leave your comments and messages sa itong Facebook Live or sa ito ang contact number 94 in the morning. Stay tuned once again.
1: Radio Bagbag.

0: Alright, alas 9:09 sa buntag, mga kabagding din sa itong pagpanag-uban sa ito ang programang Tunog Pinoy. Maragning kung ano po ni Dario. Ang tokar na sa danga ito ang internet. Right. Loading dyan kayo siya. Dari na lang ko lang ito cellphone, alang sa inyo ang mga patunog Pinoy. Good morning ni Mylene Caballero Monteza, all the way from Tabi na Zamboanga del Sur, Ati Chang, patunog Pinoy ko sa Monteza family, Bariga family, Caballero family, Tubal family, and request ko song Ati Chang, Hiling. And of course, good morning ni JD Baldonado, ang silent listener from San Pablo, Zamboanga del Sur. Request ko song Ati Chang, South Border, Asa by South Border. Sige, ito na pangitaon kung naba na si Asa dere. Mm-hmm. Good morning, what's up? Ni Puyo Silpidio Skeptron, ni Walter Bowles. Don't forget to like, share, and follow sa ato ang official Facebook live karon, mga kabagting. Dini sa atong pagpanag-uban sa ato ang programa nga Tunog Pinoy. BBC's Entertainment lang na, mga kabagting, ha. Kay entertainment program maning Tunog Pinoy. So nata din ha naka-live karon na dili ta makita sa Randy Bagting News official Facebook page. Ayan, good morning ni Poyos Elpidio Skiptron at Ati Chang. John Achimio, it's me and good morning. Yeah. Nagkuano pud ka ba? I think nag-study po ka Korean language. Okay, mga abroad ta halagin sa itong gustong mo abroad, mangwana ta, mag-South Korea ta. Mahal kayo dito ang sweldo, nasa 80 to 120,000. Importante nga mag-turn ka Korean language. Patunog Pinoy ko at itsang ni Mama Bila Maga Puyo sa akong mga manghod si Maymay Christopher Michelle o Puyo's family at itsang Maga family, Happy's family o sa akong mga kabarangay niya sa San Francisco Tabina. Dagang salamat at itsang and request kong song What If I Miss You for the reset for the rest of my life by Janine Verdi and Sukran Atich. Sige, ako sa ning pangitaon nagdaabani din he ang kanta ni Janine kaning title ngay mong gihatag kay kung wala to pag yun ning i-download. If I cannot play today, maybe tomorrow. Ana ragina siya. Good morning ni Walter Bowles at it's sang Patunog Pinoy ko sa Zanoy family. Request kong song at it's sang Ikaw by Yang Constantino. Did you know, nasayod ka ba nga ang ikaw nga kanta ni Yang that was dedicated sa iyang husband after sa katong totga. Good morning ni JR Condal all the way from Dinas Zamboanga del Sur. Good morning, JR. Thank you for watching. And of course, Aiza Maghanoy. Request kong song Ati Cheng, ikaw sana or akin ka na lang. Alright, later on, ato nang i-play. Ngayon kamutan na ako nga ma-play ang inyohang mga music.
1: Ikaw ang kumpas pag naliligaw.
0: Again, contact number sa itong pagpanag-uban, mga kabagting, 0909-102-0005. Or di ba ka-comment mo sa ito ang Facebook Live karon sa BBC's Entertainment. Alright, ang programang Tunog Pinoy hatod ka na ito sa Jumai Ventures Corporation. Legit nga nagbaligya sa mga aggregate supply. Distributor sila mga kabagting sa Rich Made Feeds o Golden Harvest Feeds. Dealer sab sila sa Bimeg, Ultra Pop, Filmico, Pigrelac, Uno, Bugas, Veterinary Products, klase-klaseng lawog sa manok pang sabong, accessories sa manok pang tari o uban pa. Hatag usab sila wholesale price sa gustong mag-dealer. And what's another good news? Free ang ilang technician. And Jumay Ventures Corporation, doon ay mga branch sa lungsod sa Mahayag, Molave, Dumingag, Josefina, Suminot, Maidsalip, o Tukuran, Zamboanga del Sur. Dinha sa may Dumingag, ang ilahang tindahan na himutang at bang sa may night market stage sa Poblacion, Dumingag. And of course, dinhi sa may Tukuran, ang nausab na himutang sa Santo Niño, Tukuran, Zamboanga del Sur. Baguhay lang gini sila nag-open dinha sa may Santo Niño, Tukuran. Jumay Ventures Corporation ang kasaligang tindahan alang sa inyuhang mga panginahanglanon sa agricultural and veterinary supply, mga kabagting. Alas 9:15 sa buntag, break sa ta mga kabagting, and after nining pipila ka mga commercials. And next song to be played sa bawat sandali by Amiel Sol.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
4: Okay, ma'am. Uy, nagulak kay ko na nagmigot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na ako isa-isa lang, nakuha na itong nagagmayat ko itong sunog gani nga. Pino? O diliyak dos?
2: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Sana
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no.
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Molave branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Molave. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og pagkatansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soaking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanay mutang sa inyong mga soaking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
9: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
10: Radio Bagbag. Ding, ding, ding.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon naging alibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas bas Kogon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
9: Wow.
8: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
7: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
10: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
11: Radyo Bagting!

Sir Puyos Elpidio Skeptron. No, dili, wala, dili available sa akong playlist din ni. Ang imong request nga What If I Miss You For The Rest Of My Life by Janine Burdin. Hope nang i-download. And of course, ang request ni JD Baldonado nga Asa by South Border.

0: 9:39 in the morning, mga kabagting, and you're still there listening with me, watching with me sa the Facebook Live, and nag-standby lang gihapon mo karon. Thank you so much ato ang mga viewers karon sa itong Facebook Live sa BBC's Entertainment. Good morning, ni Sam Remitor, all the way from Bonifacio, Misamis Occidental. Good morning, mga taga Misamis Occidental. And of course, mga taga Lanao del Norte, Barm Region, din sa Region 12. Gunasa maabot ng atong sibyahan. And of course, mga nagkadaiyang mga lungsod din sa probinsya sa Zamboanga del Sur. I almost forgot the greetings sa mga listeners na ito din sa Zamboanga del Sur. And mga kasikbit nga probinsya, din na ako i-mention sa mga provinces because I know, you know, mga listeners, that you are part of this. Thank you so much sa inyong makanunayon nga pag-suporta sa itong programa nga Tunog Pinoy. And at aking wakas, ang ito ang programang Tunog Pinoy, hato di ka nato sa AB Gadgets pagadian sa mga nangita og cellphone, mga original laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories. Ayun na kabalaka, available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian, doon ay mga branches din sa probinsya sa Zamboanga del Sur. And of course, mga kasikbit nga probinsya. If I am not mistaken, ang AB Gadgets, doon na ay 27 outlets. I mean, branches. Gikan sa Zamboanga del Sur, hantod sa mga kasikbit nga probinsya. Doon na po sila sa if I'm not mistaken, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Zamboanga, Sibugay, naapon sila din ha. So, pangitaan lang din sa inyong lugar ang AB Gadgets. AB dayon Gadgets. Sila mo ay nagbaligya og mga cellphone, mga original, legit ginailang mga cellphone din ha, mga kabagting. And pwede pa jud ka mangutang, basta mubayad lang yun ba. Ano, pwede mangutang, basta mubayad yun ka. Basta hindi ka mubayad, kahit ka mubayad, ayun lang pangutang. Alright, 9:42 in the morning, mga kabagting. Doon ay public service din, he. Pabagting, kinsay na kaila ni Oliver Estrada. Basig kaila, day mo ani, kanianto, taga-tikwas, dumalinaw ni siya. Oo, dayon. Siya may giilang amahan, ining bata nga si Francis Savi or Savi Zanoria. 7 years old na siya karon. Gibilin manggod ni siya ni Judeth, ihang mama. Gibilin ni siya kaniadto ni Marciano Masangkay o Mary Jill Masangkay. One day pa lang ang bata, sila na'y nagsagop kay si Judeth. Dili siya, wala siya'y katakos sa pagbuhi. So mo na iyang gibilin ni Marciano Masangkay. O niya gituhan nga ang amahan sa maong bata, si Oliver Estrada, kay sila man kaniadto ang nag-ipon. So siya may gituhan nga legal nga amahan. So siya mo na ay parental authority sa minor age. So gipanawagan kinsay kailan ni Oliver Estrada, last siya nga ang iyang address kaniadto din sa Tikwas, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Mauni nga ang DSWD sa Cebu City, nakikutay sa Radio Bagting and Bell FM Pagadian. Alang sa panawagan nining maong amahan sa bata nga si Oliver Estrada. So after 1 month sa among pagsibya din sa sibyahan, ang maong bata ipailawm na sa proseso sa legal abandonment, meaning i-abandon na nagyud niya ning bataa. So kinsa may nakailan ni Oliver Estrada kung wala siya sa Cebu karon, og na siya diri sa Zamboanga del Sur, adto dool na lang sa DSWD sa mga lungsod kon asa ka karon. Dayon ang DSWD na sa inyuhang lugar, mo nay mo contact dito sa Cebu kay ang bata. If I'm not mistaken, na ni siya sa DSWD Cebu karon. So, siya may gilang amahan. So, panawagan. Basing silingan ninyo ni Oliver Estrada, ang iyahang After 1 month, kung di siya magpakita ang bata, may suhan na dayon o certification nga pwede na siya ipa-adopt legal, available for adoption base sa Republic Act 11642. So, kinsa may kailaan ni Oliver Estrada, hala, pabagtinga na to ni. Kinsa'y kailaan din ha, sa mga viewers na to karon naglantaw, sa mga listeners nga naminaw karon. And of course, sa mga nakamonitor sa Radio Wagting mobile application, pangitaan ninyo ni si Oliver Estrada, pakontak ka sa DSWD or diri sa contact number 0921-849-3654. Again, 0921-849-3654. 9:45 in the morning, mga kabagting, stay tuned. Commercial break sa ta. And next, the music to be played, the Akin Ka Na Lang by Morissette. This is requested by Aiza Maghanay.
1: Are you planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Das Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kanas usa sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: 10:53 in the morning, mga kabagtingan. We are in the last part of our program this morning. Thank you so much, guys. Thank you so much, mga kabagting, sa inyong pagpaminaw sa ito ang programang Tunog Pinoy. Sa mga naglantas sa Facebook Live karon, thank you so much. Dili na ako ma-view, di na ako mabasa sa PC, dilira ko sa cellphone, pwede makabasa sa pagkakaroon. I think nag-down ang system dili sa akong personal computer. Anyway, before I end this morning, good morning ni Annalisa Roma. Ati Chayang, patunog Pinoy ko sa kung may gagaw si Darlene Ponteres o Prisibita Ponteres diha sa may abong-abong Tabina Zamboanga del Sur. Alright, I think silingan ni nilang Mylene Caballero Montes. Na-memorize na muna ako, ha? Ang nagpatunog Pinoy si Annalisa Ponteres Roma. Tiempo el mali hace derecho. Yan, good morning ni Lordina Azon, Ati Chang, good morning. Yes, good morning. Thank you also, Lordina Azon from Don Victoriano Misamis Occidental. Alright, 9:54 in the morning. Mga kabagting, happy thank you na nga to ang Christmas. Happy talaoy, 3 months. Tulog ka bulan na lang kapin. 94 days, 14 hours, and 4 minutes. So, muna'y nakabutang diri. Anta, happy ra inyuhang Christmas. Merry ang inyuhang Christmas. Alright, 9:55. Sa mga muagi di sa Pulacan Bridge, pwede na mo makaagi karon. Sugod na kagahapon sa hapon. After sa launching sa girder, ano na yung paagihan na dayon. And karong adlawa di ipod ang martial law anniversary sa mga wala nakahibaw. September 21, 2026, karong adlawa. Sumad karong adlawa. Giproklamar ang martial law sa tibuok Pilipinas. Thank you so much, everyone. This is your Ati Chang of Mapuhon. Balik na punta, mag-uban-uban ta. Same time, 9 a.m. to 10 a.m. Alas 9 sa buntag, hanto dalas jazz sa buntag. This is your Ati Chang. Good morning and thank you.
1: Radio Bagbag. Ding, ding, ding, ding.

0: Rádio Baquim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Nagpaminaw ka mo sa Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ, 755 kHz sa inyong mga radyo. Nagsipya ning dakbayan sa pagadian sa usog na 10,000 watts.
1: Of 10,000 watts.
2: Oras, alas 10 sa buntag.
3: Radyo Bagbag.
4: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
6: Kabag nagkabalkada, anyan ang BBC Daklit Balita alas 10. Nanawagan sa Senate President Sherwin Gatchalian sa pagpasar sa balaod nga magpalig-on sa mga plano o palisiya alang sa seguridad sa mga tulungaan human sa baguhay ng insidente sa pagpamusil sa South Cotabato. Si Gatchalian o sa mga naghimog ni suporta sa Senate Bill No. 2426 o mas na ilang Comprehensive School Safety Act. Tumong sa mong sugyot balaod noon ang pagtukod og National Comprehensive School Safety Framework aron mas mapalig-on ang sistema sa seguridad sa mga tulungaan og mas maprotektaran ang mga estudyante ug uban pang personal batok sa hulga og peligro. BBC Daklit Balita alas 10, Bagting ni Sheriff Florence Ofima, maayong buntag.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
3: Radio Bagbag. Ting ting.

0: Radio Magbanting.
1: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng Antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, magkaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat, adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10:30.
2: Radyo Bagting.
3: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: Rádio Barbim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: BBC Daglit Balita.
5: Kabag di kabalkada, anya na BBC Daglit Balita alas 11. Gibod siya ni DepEd 9 Regional Director Ronelo Alfirmo na doon na paghihapoy mga tulungan sa tibok rehiyon nga dili pa kumpleto ang ilang perimeter fence. Madod pa sa opisyal nga bisan na doon mga security personnel nga nagbantay sa mga entrance sa tulungan, mahimog hihapon nga makasulod ang mga katawhan na doon mga bahin sa school perimeter o bukas o wala pa yung mga fence. Sa malapan ni Firmo, mahinungdanon nga dili lamang mga entrance ang mabantayan apan kinahanglan usab nga mapalig-on ang tibok palibot sa tulungan aron mas makontrolara ang pagsulod gawas sa mga katawhan. Samtang naning kamot ang opisyal nga matubag ang mga problema giatubang sa matag tulungan ug matagaan kini og idinalian nga aksyon. BBC Daklit Balita alas 11, Bagting, 17 Florence Sofima, maayong buntag.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Bunny. Ting.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmintin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon eh, gani ay. Sa diyang nagmintin ko, ano ay, pagkong hiyahay ang lawa. Magrapag yun ko ato mga guloy yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kini agig pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Ciudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Your vision is our passion.
4: Set Living Testimonies.
5: Si Reynaldo Panyamugana, napasok sa Hitgana, iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
6: Wala ko mabantay nga na dikit na diyang akong bukton sa Hitgana mo to napasok ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
5: May gani kay nag-Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
6: Tangan siya Sed Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
4: Moving to Sunrise.
7: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a healthy
10: family. Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, komplet o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagad and City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagad and City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
0: experience the best accommodation from a hotel. The new
11: Pensione de Eliana.
0: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
12: Rock, rock, radio, magbang, ping, ping.

0: Rádio Pim Pim.
1: Ang panahon ga usab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema?
4: Dili ka na magkatulog.
3: Tungod sa sige una-una. Ayaw nagkabala ka. Kay aniya na ang mudugang sa inyong mga problema.
5: Let's get ridiculous!
3: Hudyaka sa kahanginan. Hudyaka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
6: Yeah! Welcome na usap! Sa atong programa ang Hudyaka. Hangaka sa kahanginan. Hangaka sa kahanginan. Ubanay ko ninyo mga kadyaka kay naghangak-hangak pa yung taon ko. Kamu kano sa mo last gihangak mga kaudyaka. Oga, nganong unsay rason nganong gihangak mo? Nagjogging mo, nagwalking mo o natulog mo? Grabe bisan nag natulog mga kaudyaka kay hangak-hangakon. Ngano ka ha? Ayo ba ninyo, Lady Antonia? Basin daig sa damgo, nagdagandagan ka, kabantay ka, magdamgo mo mga kadyaka nga, grabe inyong dagan. Mura mo galupad ka dagan ba? Kuya, bagay tag mga damgo mga kadyaka. Ay, welcome sa tuwang programa mga kadyaka, ha? Oga, syempre po. O, sa tuwang mga kaubanan diha karon mga kadyaka nga, nagkamas-kamas ba yun, naghangak-hangak po din taon kung unsang ilahang buhaton sa ilahang pagmata? O baka ang ilang buhaton sa ilahang dayong pagkatulog? O baka sa ilang dayong paghikaw? Ay, hikaw. Hikay, di ay huhikaw. Lahi man ang hikaw, mga kaudyaka, kay mura magkuan. Mura mag earrings. Mura mag aryos. Hikaw. Bitaw, sa inyohang pag preparas inyong mga konsomo diha. Shout out sa itong mga chikiting! Shout out sa itong mga chikiting, mga kaudyaka nga. Kamulo, naghihapon o KKI, karon bisan gayaw-yaw, pata KKI yan, manuuntaan ni Oy. Oga, syempre po diha, shout out sa itong mga kaubanan diha karon na kamulo na oga biyahe. Sa ito ang mga kaubanan diha karon nga naghikay sa ilang panihapon ang uban nagbiyahe na pon. Maayong adlaw kanatong tanan. Oga, sa ito ang mga kaubanan diha karon nga kamulo nagpahipi, ilay na itong gikulintas ang radio. Nagtanaw pas IP Live, nagwintas pag radio. Anya, balik ko na ako. Pwede kayo ipadangat inyong pajugtay paudyaka na tayo numero, ha? I-text lang ninyo, mga kaudyaka, ang 0997-765-9923. Mauna nga to ang numero kung gusto lang mo mo text. Kung wa mo i-load, ay na mo pangandoy maka-text. Muingon din, Antonia. Hello, mga Antonia. Sige na, big text. Di mag-iapon yung basahon. Ay, magkabala ka kay mo. Abot lagi ng panahon, mga kaudyaka, nga mabasa ko rin na inyong gusto ipabatiag sa kuwang programa. O, saan taman yun, mga kaudyaka, nga namay mga mga higayon nga grabe ganyan tao na itong yaw-yaw din rin, halos din naman itong undang. Nahurot na lang oras. Ay, pero abi ninyo, ha? Malipay, bigid ko, mga kaudyaka, labi na itong mga tao nga nakagamit na sa itong mga produkto o sa kuwan, sa itong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Uy, the best yung kaayo ba? Makaingon yun ka ba nga, Antonia? Salamat yung kaayo ni Animo. Oga, salamat kay sa inyong istasyon nga gipadayag ninyo ang mga kaayuhan sa mga produktos Nature's Gift Marketing Corporation. Ang uban mga kaudyaka, maingon nga, Antonia, oy, sumuha po kaayo magsikig balik-balik ang inyong produkto. Eh, di mag-iapon may mutry. Pero I'll tell you honestly, to speak you frankly, muabot yun ang panahon, mga pangita mo ang produktuha. Lagi na Basta lagi mga kaudyaka mo apo tigid ang panahon nga ma, kalit kalag kalipong diha kay nganong halos taga-adlaw gatan ako sa pitaka wa magyud kay makita. Nagdidilim nang iyong paningin. Ah? Onya, may tinatanaw ka, malayong tinatanaw pero hindi mo maayos kung anong tinatanaw mo. Oy nana be na mga kaudyaka. Onya, lain ra ba ta mga kaudyaka og ganang wa tay takwar ba kay oh, makauna-una tao kuan ba? O kuha kutsilyo. O unya sa, tanaw din sa taas. O kay mukoghit og mangga kay magpanit na lang mangga kay may na lang. Asa ba yung una-una? Shoutouts mga nagamit sa Mima Smart Syrup, Mima Smart Capsule, Vertical Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Nerveflex Capsule, yung umatong Nature's Gift Vision Pro Capsule. Kaning mga produkto, mga kaudyaka, mapalits, mga butika, nga nadyas inyong dool. Kung gusto mo nga namoy rason mga kaudyaka, aron makaadtog layo, ing na lang imong mama kung gisogo magaling kag Vertical Capsule kay kakalipong na siya. Ing na lang palihog imong mama nga mawa gyud dire sa pharmacy didto kus laing pharmacy didto sa laing nga lungsod. Adi ba nakalaag ka pa? Nakapalit pa ka, nakalaag ka pa? Wa, ana man na og syempre po. Sa atuang mga first timer di ay sa atuang programa. Ang ato ang programa, madungog na to. Kung unsa ko ninyo nadungog nga oras, maura gina nga orasa. Ikit ko mubalhin mga kaudyaka, kay lisod kayo, oy. Lisod po kayo, pangambisyon mo maminaw sa ato, niya tulong po ko sa kadlawon, pagkasunod ugma. Sunod adlaw, nanapukos gabi eh. Sunod adlaw, hapon. Sama nga oras, sama nga istasyon. Why sama ka bati? Og tingog si Tunya. Pero kabalo kon linga magud gihapon mo mabitaw nang gipaagi na lang nato og kuan mga kaudyaka. Gipaagi na lang nato og palingaw ni atong programa kay di gyud makayas tingog. Kung makigsumpake tas uban DJ mga kaudyaka, pilde gi ko pirme. Kay sila wa kamulog tingog makapangita mo mus jackets katugnaw. Pat, kabugnaw silang tingog. Ako siguro og ma-permen yung mapamatian, makapangita mong unlan. Kung saan unlan, Antonia? Ayaw, pinundun sa kundagway. Grabe naman. Patukar sa Tagsunata, mga kaudyaka. Kay mo man siya opening sa atong programa. Lisod, mapukay, magyaw-yaw, tataman-taman. Sumhan, biya mo. Lain, beke nang sumhan po mo sa itong programa. Di na mo mabalik pagkaugma. Kay, ika-isa pa kayo muna ka pa. Welcome na to mga kaudyaka. Huwag mo mabalik. Kay sumuha po kayo, ani. Oy, mabalik na po! Si Lady Antonia!

0: ay pandesal. Ah, grabe gid mga kaudyakang malunggay pandesal ba, bisan asa na lang gyud. Kung mga pita di kay katong kape nga taga-taod-taod ka masiging-siging. Ah, makurat kag pinakalit, magpalpitate pagyud ga. Abi nimog in love ka mga kaudyaka. Nagpalpitate imong kasing-kasing, grabing dagugdog mga kaudyaka. Ang problema kay ang iyahang pagdagugdog kay unusual na ba, murag di nakatuhan ang pagdugdog ba kay paspas na kaayo. Nagpalpitate na di ay. Pero kung inyong gamiton ang kaning gitawag na Nature's Gift Purple Corn Coffee nga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, makaingon gid mo sa inyong kaugalingon nga ala lamias pagbawas ani ay. Ano toy kay imong pag imuhang bowel movement mga kaudyaka? Kabalo man siguro mo sa lang bowel movement, di na siya aiiuuha. Kani manggong Nature's Gift Purple Corn Coffee mga kaudyaka. Lami kay ni sa mga tawo nga ambot lang gyud in town, bisan in town nila gihimuan na lang in town nila og gibutangan na lang folding bed ang lang CR. Makatulog na lang siya wa pag migawas. Migawas ang iyang gipaning kamutan nga ipagawas. Tungod diay kay nagproblema siya kay constipated siya. May gani kay kaning Nature's Gift Purple Corn Coffee mga kaigalaan. Taas sa antioxidants para protektahan ninyong lawas gikan sa mga free radicals. Kaning Nature's Gift Purple Corn Coffee tagpila din anton niya. Gusto mi mo try ana. 35 per sachet.
1: Ah, mahala po na nato niya. Isa ra ka kape na 35.
0: Uy, grabe mo pong mga benepisyo. Stevia, bagi gamit ani. Di na ba ka mga itag sugar? Ama na mapalit ang Nature's Gift Purple Corn Coffee, Antonia. Ay sus, mapalit lagi sa mga butika. Ana lang mo sa butika. Kung wala ganihan ang butikahan ngayon mong giyatuan, wala, gid siya diha. Pangita mo lang butikahan. Ay na mo ka. Shoutout niya kanin mo, Jelen. Ang Jelen, Jelen kong gumala. Jelen kong sumaya. Mag-joke sa itong mga kodyaka ha, para ma-realize po din nyo ba nga ang kinabuhi nani gid siya. May mga panahon nga maglagot ta, pero naman, pero dapat all the time happy ta. Joke time! Kani nga joke, gikan ni Doro Pilonggo sa New Katipunan, Santo Tomas, Davao del Norte. Pasaylo ako kung di katawanan niyang joke. Ako na lang mga ipasaylo ha. Kung di lang katawanan, pero kung katawanan, mas maayo gid ni siya nga ato gid ni nga ipasundayag ni iyang joke. Ang title! Uy, nasa'y title siyang joke mga kaudyaka. Ang title sa iyang joke, nagauluhan na no ngo. Nanongo. Usa kuno kaadlaw ni ana mga kaudyaka. Nagkita si Tonya og si Tonyo. Nagkita kuno si Tonya og si Tonyo mga kaudyaka. Didtos palengke. Didtos palengke sila nagkita. Unya matod pang Tonyo.
1: Oy! Oy, Tonya! Ay, Tonya! Tonya!
2: Ay, Tonya!
1: Oy, Tonya! Niya na rin ka di ay, di ay! Ay, dugay-dugay na tawa nakita, Tonya ba? Ay, dugay-dugay na kitawa nakita, Tonya! Ako nadungog tuwa madagos Manila. Oh, gikan kag Manila, Tonya.
2: Ha? Nga, Tonya. Nga, Tonya. Matagal na kitang hindi nakita.
1: Grabis, Tonya. Grabe po ni Tonya, oy. Grabe, ha? Tagalog naman yun kay ka man in istorya, Tonya. Ay, lain pa yato dahi Tonya ba? Kumusta naman imong negosyo ka ni Adto, Tonya?
2: Ay, wala na, oy. Patay. patay na magod akong amo.
1: Ay, mau ba? Maayos sila kay patay na. Ikaw, buhi, mangani ka.
0: Hoy! Asa ingon ni mo?
1: Ay, wala ay. Akong ingon, guwapa ka to niya. Ingon ko, guwapa ka.
0: Hoy! Ay, ako binuangi, ha? Idimanda ta ka. Kay imo kong gitunglo.
1: Ha? O sa pagkaso ni mo sa kuwa na ito niya?
0: Hoy, demanda ta kag arson!
1: Hoy! O sa pagto ni mo? Ha? Ngano'ng idemanda man ko ni mo arson nga waman ta kag isunod-sunod? Arson, waman ta kag sunod-sunod?
0: O sa sunod-sunod? Sunog! Bala ka diya. Ikaw rin, kamo... Kuskusan na inyong mga ilok sa inyong mga kwan, be. Kaya moraga apiki gin ni, be. Kanipod doon. Sige na kayo, mabalik lang, Lady Hanson! Yeah!

0: Na katog yun kay bintahag yung mga idaran ato ba namduman ganun nila mga kagahapon mga kaudyaka oh. Ay nindutan ko inato nga sunata mga kaudyaka ba kay bisya murag steeping siya mga hugas kag plato ba kung yung mga uskos kag kamulo bitag liga na ay natin tayo itawag Nature's Gift Vision Pro Capsule sure ball yun ang inyong mga mata kay base na tuis na mga kaudyaka lalihang gamay ba. Tama ragun sa atong mata mga kaudyaka kung wagin ninyo na klaro tanaw niya pataka lang dahil kag-ingon na conclusion na dahil ka ay murag nakita gito na akong si Kwan ba murag lain nagigigay akong panguna-una ba hala murag Kwan o niya di dahil tumao dahil mga kaudyaka makasala ta gumikan sa atong mata makasala ta makaformulate ang mga istorya gumikan na sa pagtanaw nato sa atong gamit atong mata ba? Kung sa'yo makasala ta, uy, muna siyang gamito na to itong mata sa mga butang ang mga nindot. Aro na nga to, pong ba nindot po ng pamulong nga mugawas. Tinood na siya mga kaudyaka. Naa baka ko'y potential, Antonia, mahimo niyang honey, my love, so sweet. Depende in the situation. It depends on the situation, ha? Kung imo pong dagway, murag na panos nga dugos, murag... Ay, Nature's Gift Vision Pro Capsule! Ay, mga nanay, mga tatay, kung naghalap, bitaw inyong mata. Kung naghalap inyong mata, lain inyong pananaw ba, di nyo maklarong mga litra. Hadlok, be, kay na, mo ato, bitaw ka sa kuan, ka ng mga lugar, bitaw, mawala ka ba, kay wani mo natarog basa. Ang mga litra, ang mga signage. Oh, kana bitaw mo bitaw nang dapat sundo na to ang mga sinya, mga signage mga kaudyakas kadalanan aron di ta ma wrong turn. Kunya daw big driver ka sayop imong pagbasa. Oh, imong sakyanan nga donut ni Inter, donut Inter imo. Ay donut Inter sudlan ta ni bi donut man atong sakyanan. Impas. Kung labi na gyud sa mga drivers, importante gyud kayo sa inyo nga klaro na inyong mga mata. Kung pwede na nang x-ray na inyong mata. Kailangan na to ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Nagpila man eh, 18 pesos per capsule raman eh. O, bisan unsa imong trabaho. Ayaw gyud ingon nga di ka gagamit og mataan na inyong trabaho mga kaudyaka. Na magay trabaho nga ikaw gihimong CCTV sa inyong purok. Ha? Gihimo kang CCTV sa inyong purok. Kay number one, marites man ka na. Tingala lang kagipadawag kasi mong barangay. Abig sumunan, di ay, gihimo dig CCTV. Puslan man mga kaudyaka, para di mapakyas din mo pagka CCTV si mong mata, gamit sa Nature's Gift Vision Pro Capsule. Ang kaning Nature's Gift Vision Pro Capsule mga kaudyaka, produkto ni Nature's Gift Marketing Corporation na namay nangutana, Antonia, asa man mapalit kung naami diris katipunan sa mga Dilnorte na just Medcure Pharmacy o God Pharmacy. Kung naamos dapitan AC, ANC Drug, dapitan DS o Butika Kara. Kung naamos just Plaridel, Misamis Occidental, na just Jivon Dale Pharmacy o GLY Pharmacy. Kung naamos Oroqueta, Care Pro Pharmacy o Farmasya Paluca. Kung naamos sa Pinya na Sambuanga del Norte, na just sa Carlos Pharmacy o CureMed Pharmacy. Kung naamos just Liloy, Southern Drug o Liloy Pharmacy. Naamos Lupisaina, Misamis Occidental, nadya sa RXC Pharmacy Lupisaina, napos Tudela, napos Clarin, napos Panao, napos Jimenez. Grabe kadaghan mga kaudyaka. O, ang inyo na lang magpag-adtos Pharmacia God. Ay mo, kaulog pangutana. Mugin na akong ikaingon sa inyo. Maulaw man mong pangutana sa usa katawo. Mubitaw na musulod dahil ng Memo Smart Capsule. Pangutana mo, aron masaira ninyo kung unsay maayo. Mo magoy nakaapan kay ginalockdown natutukogling akin sa maguntang mangutana ta ay kung mangutana ta insultohon mabunta ngano lugar oh kung daghan mo mga kaudyaka unya kuan pud sa inyo ha mga kaudyaka pangutana kung naa ka sa usa ka organisasyon na kay gikalibgan pangutana oh ngano lugar nganong ulaw lugar oh kay ngano ninyo abi ninyo mga kaudyaka. Oh, lain magukin ang magbagulbol nga humana. Muna, pag Memo Smart Syrup, pag Memo Smart Capsule mo, ang Memo Smart Syrup, 200 pesos per bottle. I-appel nas balon sa inyong anak. Di ba, gahatag man magbalon sa inyong anak? Unsa may inyong ipabalon sa inyong anak? Kwarta o gipalit na ang makaon? I i-appel nas budget din yung mga kaudyaka. Kabalo ko nga pitos kita karong panahon na. Yaw-yaw, maganit, tag ipadonate o glampaso sa eskwilahan. Magamot-amot o electric pan o niya palitan pag vitamins ang bata. Pero abi ninyo, kita may magkabinipisyo anak mga ginikanan. Mumunay pabalo na to sa itong mga anak. Kaning Memo Smart Syrup mga kaudyaka, oh, mas dali kasabot. Ganaan, beta, kinsar ko inahan mga kaudyaka malipay ng limtanon yung anak. Dapat ang atong anak mga kaudyaka bright, para bright po nilang future. Usay, makaana tabang sa naman yung kabataan, makipag-asa ng bayan nga gidaot-daot naman nila ilang kapalaran. Di pa ulahi ang tanan mga kaudyaka. Kita mga ginikanan ang mag-guide sa atong mga anak. Kay sila rabay mo hawid sa puhon. Ang puhon nga atong giingon, ang mga kabataan ang muhawid. Kay kita mga idara naman ta, mga sungkod na lang may paghawira na to. Munang karon palang daan mga kaudyaka, timana na inyong mga baby, inyong mga anak. Ipa-vitamins, gamit ang Memo Smart Syrup na tag 200 pesos per botelya. Kita po mga idaran, Memo Smart Capsule, kay basin bayag nagsige na lang intawon, tag pangasaba sa itong mga anak, kunya malimot na rin tang anak din nato sila. Kaya naulyanin ka na. Ha, ayaw gyud na, o gasyempre po. Naday tayo gitawag mga kaudyaka Nerve Flex Capsule sa itong mga kaubanan di ha, nga hago na kaayo ang lawas. O niya gusto mga kaudyaka nga i-maintain ang ilahang mga kaugatan nga ligon. Kaya doon na niya essential vitamin B1, B6 o B12. Ay, the best kini para sa mga tao nga hago, perme o gagamit o ugat. Oga syempre po ang kanin Nerve Flex Capsule 18 pesos per capsule. Naay kaugalingong FB page atong Nature's Gift Marketing Corporation. I-search lang ninyo ha, Nature's Gift Marketing Corporation mga kaigalaan. Shoutout sa akong mga anak sa natidasan from Mama Mai of Grand Medori Tower Ortigas. Naabot na ka diya MG's Nvidia. Shoutout diya kanimo ha. Ingon man Shanice Gutera sa Santa Falumina Suki, ngayon mo sa imong programa. Stephanie Claire Lee, siyang lolo, Serious kay Naminaw, from Apo Claire. Sa may ngalan si mong lolo nga Serious kay dia, oy. Ang kaning Nerflex capsule, 18 pesos per capsule. Labi na gyud kung natay problema sa itong mga kaugatan, binhod pa kanuna yung atong panlawas. Naay ka panusok to socks pamanit. Ay gamit na mo sa gitawag nga Nerflex capsule. Ugay mo kalimot. Verticure capsules, mga nay vertigo, nga kakalipong. Hi ma'am, shout out watching from Barangay Nan Lemon Tidasan. Si Prahes Bonski. Shout out kanimo Marlon Gabuela Diaz Buong, di Nancy Valoria. Ayaw ba? Shout out kanimo. Aga syempre po ang kaninga kanang gitawag bitaw mga kaudyaka nga Verticure Capsule. Makatabang sa papayos balanse, makatabang sa papakunod sintomas vertigo. Ay gin maghulat mga kaudyaka nga magdahili na inyong gibati diha. Nawa ang balanse sa inyong panlawas. Gamit mo sa gitawag nga kuan mga kaudyaka, a Verticure Capsule, 18 pesos per capsule. Mapalit sa mga butika nga nasa inyong dool. Aga syempre, kininga oras, kininga programa, gihatod ka natos mga produktos, Nature's Gift Marketing Corporation, Nature's Gift Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Verticure Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Nerflex Capsule, Nature's Gift Vision Pro Capsule. Kini si Lady Antonia. Manabilit ka ninyo, hantod na lang po sa sunod natong panag-uban sa itong programa. Og ako mo ingon, kung sahod yaka kakanunay maminaw, sigurado nga ikaw malingaw!
1: Oras, alas 12.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh,
4: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
3: Let us pray.
4: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Saint Cecilia,
4: pray for us.
3: Saint John Baptist de la Salle,
4: pray for us.
3: Leave Jesus in our hearts forever.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Radio Magbating.
5: BBC Taglit Balitan.
6: Kabag di gibel kada ani ana BBC Daklit Balita alas 12 hingpit na nga gitakupan kag hapong adlaw ang tulog ka adlaw na auto panhandura ka Edif Years 2026 sa DTI ya, sulod mismo sa Robinson Small pagadian kay baluan nga kini ang gisalmutan sa mga nagkadiya nga micro small and medium enterprises kon MSMEs diin na gi-showcase ang nagkalain-lain nga mga creatives sa lod sa Pasambuanga Dalaswar. Kini ang gisuportahan na sa mga nagkadiya nga government agencies sama sa DICT, TESDA, DILG, Iguman Usab sa Department of Science and Technology. Ang utop ang Handura Creative Year 2026 nagpakita sa kahibalo o pagkamamugnaon sa mga lokal nga negosyante samtang naghatag usab og oportunidad alang sa pagpalapas sa merkado sa produktong gihimo sulod sa probinsya sa Zamboanga del Sur. BBC Daklit Balita, alas 12, Bagting, Dishari Florence of Himam, ayong udto.
5: BBC Daklit Balitan. Radio Magbating.
7: Ang panahon ga usab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga

0: Radyo Magbating.
1: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
2: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos siing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa pambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng herbal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na itong, pag-tick na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
3: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
2: Oo. Ni gawas buk siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day eto na nabuo?
3: Asin? Okay. Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
2: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
3: So basi possible nga mabuntis ka?
4: Oo.
2: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
3: Sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
2: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
1: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Sana all.
5: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3-4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no.
5: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Huwag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
10: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
11: Oh, simple na, Sir Max. Pang-aplas og said liniment oil.
10: Basin ba yag mabatal noong kubalik, ana, ha?
11: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
10: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
11: Said Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
12: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
13: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa'yo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako doon, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa crossfit ko at saka lumiit ng crossfit ko.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: September is Childhood Cancer Awareness Month. Isang paalala na ang maagang pagtuklas ng cancer sa mga bata ay mahalagang hakbanga upang mapabuti ang kanilang pagkakataong gumaling at magkaroon ng mas malusog na kinabukasan. Maging mapagmatsyag sa mga posibleng senyales tulad ng matagal o pabalik-balik na lagnat, hindi may paliwanag na pamumutla, panghihina, pagbaba ng timbanga, madaling pagkakaroon ng pasa o bukol at pamamaga sa katawan. Kung may napapansing hindi pangkaraniwang sintomas, huwag mag-atubiling kumonsulta sa pinakamalapit na health center, rural health unit o health facility para sa tamang pagsusuri at payo. Sama-sama nating palakasin ang kamalayan at suporta para sa mga batang lumalaban sa cancer at kanilang mga pamilya. Magpatingin agad para sa mas ligtas, sa mas malusog na kinabukasan ng ating mga anak.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Ting.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Kagana og tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Dinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: September is Generics Awareness Month. Alam mo ba na hindi kailangang mahal ang gamot para maging epektibo? Ang generic medicines ay may parehong aktibong sangkap at therapeutic effect gaya ng katumbas nitong branded medicine at maaari itong maging mas abot-kaya. Sa pagpili ng gamot, huwag presyo or brand name lamang ang tingnan. Alamin ang generic name at kumonsulta sa doktor o pharmacist upang matiyak na ang gamot ay angkop para sa iyong kondisyon. Mahalaga ring sundin ang resita at tamang paraan ng pag-inom ng gamot. Huwag mag-self-medicate or basta-basta magpalit ng gamot nang walang payo ng health professional. Ngayon, Generics Awareness Month, maging wise, responsable at mapanuri sa pag-inom ng gamot.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Bagbag.

0: Radyo Magbating Ting.
1: Ang atong kahimsog mahinungdanon og ang ayang tagaagpagtagan maong ang said marketing. Karon, magadalit ka ninyo niining talagsaong tulumanon. Mga giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa said liniment oil haplas sa kaupayada. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. Tulumanong mga giya og magahatag og mga tambag aron ang lawas nato magpabiling himsog og luwas sa mga balatian. Pinaluyuhan kini sa haplas yung milagrosong muta ang said liniment oil nga gikan sa said marketing incorporated. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Ug karon aliana ang atong anchor woman Ma'am Michelle Miral Galve.
2: Nganong epektibo man ang said liniment oil? Kana ang pangutana sa usa sa atong mga suking tigpaminaw nga nag-chat kanako kasama. Ma'am, unsa di ay kalahian anang said liniment oil? Ma'am, unsa di mga sagol nga naman nga daghan ang nakaingon nga nindot na nga haplas? O sige, ato nang tubagon karon mga kasama. Kay basin ikaw nga naminaw karon, nahibong sab ka kung ano nga nindot manggidaw kuno ng said liniment oil, no? Ana manggida ta, no? Ana manggida ba sa maminaw ta? Unsa ka nindot ta tinuod nga nindot nang said liniment oil niya. Maintriga dahil yung time. Sige, ako na lang mong pahibawon para di na mo magsing pangutana kay tumangon na nato na karon mga kasama. Unsa ang mga sagol sa said liniment oil nganong nahimo maning effective? Sige po, makita manin nyo diha sa inyohang mga bote, no? Sa inyohang kung nakapalit na mo or nakagamit na mo. O, bisa talaw nyo sa Facebook page sa said marketing to asab dito kasama. Makita ninyo dito nga ang mga sagol or formulation mao ang methyl salicylate, camphor, og menthol mga kasama. Okay? Again, methyl salicylate, camphor og menthol. Kini nga mga ingredients mga kasama nga gi-combine aron mahatagan og nindot kaayong alibyo sa mga problema sa kalawasan ang mga mogamit niini. Ang methyl salicylate kasama o sa kasangkap, no, sa maong haplas nga said liniment oil nga para sa mga muscle pain, joint pains, mga panuhot, bughat sa lawas or mga piang-piang, no, maghatag kining methyl salicylate o warming effect. Mo na nga init. Paghaplas ni mo, hinit-init na yun. At the same time, dun ay camphor. Ang camphor, mga kasama, mauni siya ang usa sa mga sagulsab ni ini para sa paghatag o bugnaw. Okay? Or init na paminaw nga makarelax sa atong mga kaunuran o ang resulta, muluag ang atong ginhawa. Plus, naapagyoy menthol kasama. Ang menthol naman, makahatag siya o cooling effect or bugnaw nga paminaw. So, ang resulta mo, menos ang mga sakit-sakit nga atong ipamati sa atong mga kaunuran. Makatabang kini pagpa-relax sa atong lawas mga kasama. Gawas sa methyl salicylate, camphor o menthol, ang kalahian sa said liniment oil mao kini. Kay diba, ang tanang haplas manggod, usually yun, pareho lang gid na sila og purpose. Kanang pagpawala sa mga muscle pain. Makahatag alibyo sa sakit sa lawas, mamanggid na ang purpose no sa haplas mga kasama. Ang nakalahi sa said liniment oil, mga kasama, kay kining atong liniment oil man good, makatabang pud ni siya makatambal sa mga external problem sa panit. Okay? Base sa mga nakagamit ni ini. Nga naman, tungod kay na ay mga secret ingredients kasama og mga likalidad pagyod ang ilang gigamit nga mga sagol. Okay? Mauna ang nakalahi no sa said liniment oil, mauna ang iyang mga sagol. Mauna nga effective kini mga kasama alang sa mga dunay sakit sa lawas, pamaol, pwede pang masahe, pampa-relax kini. Kuna kay problema sa dandruff or caspa, pwede sa mga naikutop, sa mga dunay hair loss diha o uban pang mga external problems mga kasama. Magamit gyud ni ang said liniment oil kay mao kini ang gitawag nga all-in-one nga haplas mga kasama. So akong awhagon ang tanan na minaw karon ato sa pinakaduol nga butika diha sa inyohang lugar pangutana. Alam mo said liniment oil kay for sure naagid na mga kasama, palit o gamit na said liniment oil. Ayun na paglangay mga kasama, dapat kini ang atong haplas kay sulod sa taas nga panahon, no? Pila na gud ka tuig, duha ka dekada ka pinagod nga nagapangalaga ng said marketing og ilado na gid ni mga kasama. For sure ikaw mismo naminaw karon, ilha na gid kaayo nimo ning said liniment oil. So kung haplas lang naman, din hinata sa masaligan ang said liniment oil.
1: Inyong nabati ang atong tulumanong giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa said liniment oil hapla sa kahupayan. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa samang takna o samang sibyaan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
0: Radyo Magbang.

0: oras, a la una sa hapon.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: BBC.lit.lit Balitan.
3: Kabagting o kabawkada, mayong hapon kaninyong tanan, aniya na BBC Daklit Balita alauna. Nasakmit sa kapulisan ang 20 ka-master cases sa nagkalain-lain klase sa illegal nga sigarilyo. Nagibanaban ang mukabat sa 1.146 million pesos. Sa barangay Poblacion, Malanga, Zamboanga, Sibugay, Baguhay lang ang mga operasyon ni sangkot usab sa pagkasikop sa usa ka hamtong nga lalaki o gidala sa Malanga's MPS. Ug ang mga ebidensya gikatakdang itong yan sa Bureau of Customs alang sa hustong disposisyon. Inyo nabati ang Daklit Balita alauna. Ako si Bagding Baydinwabe, Cyril Unyot Liraza. Ang salamat umayong hapon kaninyong danan.
2: BBC Daklit Balitan.
4: Radio Magbating.
5: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
6: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
7: Pot namin mati kanio, pa-check up ko dito. Pas duha pag jud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ron nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud niya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko ilang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simbi ato gyud nang giampo no nga Lord tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pod ko 3 times a day kape gyud ko nga paradis bila-bila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5'7".
6: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
9: Paragis bila-bila.
8: Paragis bila-bila.
10: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
11: Sana all.
10: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede daw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
12: Oh no!
10: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact

0: Radio Bagbag Ting.
1: First week of September is National Epilepsy Awareness Week. Ang epilepsy ay isang kondisyon kung saan maaaring makaranas ang isang tao ng paulit-ulit na seizure o convulsion. Maaari itong magdulot ng pangingisay, pagkawala ng malay, or biglaang pagkawala ng kontrol sa katawan. Tandaan, hindi nakakahawa ang epilepsy. Kung may taong nagsiseizure, ilagay siya sa ligtas na lugar. Alisin ang mga bagay na maaaring makasakit sa kanya at huwag maglagay ng kahit ano sa kanyang bibig. Kung ang seizure ay tumagal ng higit sa 5 minuto, humingi agad ng tulong sa pinakamalapit na healthcare facility sa inyong lugar.
2: Zen Living Testimonies. Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
3: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
2: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
3: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kong kakitahan tod karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
2: Living Testimonies.
4: Panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og pagkatansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
0: Radio Bagbag Ting Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: tanan sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumustamos mga pinalanggang tigpaminaw. Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka. Inaot pa untang anaa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Nining atong programang Tudling sa Mga Garay at ganinyo sa mga produkto sama sa Wonder Herbal Oil. Pinakadabis nga Aplas, Wonder Animal Vita, pinakadabis nga vitamin sa mga kayupan, Wonder Banaba Plus. Mga nindot man nga mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated, no? Kanang atong ang Vitron Drops, kanang atong Vitron Syrup, Vitron Tablet, kanang atong Wonder C Plus, no? Kanang ato ang Wonder Hemoaid, Wonder Cardio Care, kanang atong Wonder Herbal Coffee. Ano mga nindot ng mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Ato ning hatagang pagtagad, ha? Kining balak sa Tudling sa Mga Garay. Kadaghan ko na bagayod ikaw, tinguha, nga mabuntog sa akong mga luha ang imong baruganan. Tingali din na masukod ang mga panghupaw nga gihukad ning kahiladman. Tungod ba lamang sa imong kapintas nga nagpakatao ning kinabuhi? Anong gihimugso man ko ning kalibutan? Anong gimatuto man ko ning kinaiyahan? Unya ila pang gihatagag kay guwaos kining dughan. Naghimo kag gighasi ning mahilom kong pag-inusan. Kung managlimin ka lang mga misteryo nga malisod tugahan. Ikaw ang tugahala sa langit, giputos makalibog ning halawom kong paghinokto. Imo pabaganing gitingal sa duha ka matang sa pagbati. Nagkapalindasay ning nagbangutan kong kasing-kasing. Pankon sa gihapon lamyon sa imong kapintas kining giluyong kong pagbati. Alang dagayod kanimo, iagawhaw ko na lamang sa kahitasan. Dugang pang mga pag-antos, kaya masukod ko usab ang usa ka tahas nga gisalay mo ning kinabuhi. Tudling sa Mga Garay!

0: Hoy, minsan pa lang to kanino yung tanan. Tudling sa mga garay. Atod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Atong haplas nga walay kaparihas pagka ninduta. Epektibo biya kanin atong Wonder Herbal Oil gyud. Ika magmahay gyud. Naghan na kayo mga tao nakagamit ani so far. Wa pa yung negative nga feedback, positive gyud tanan. Karyanin niya. Nagamit man ni Wonder Herbal Oil, paminawa ni ang testimonya.
1: Ako ma'am si Carmelita Mansano sa Cavinte, Usami City. Nagpasalamat lang ko sa Wonder Herbal Oil tungod sa gibati na ko sa akong lawas ba nga. Sakit akong tiyan, tapos nagdali-dali ko og init og tubig. Dayon, akong gipatuluan sa Wonder Herbal Oil. Diya-diya, nawala dahil ang sakit sa akong tiyan mo lang. Nagpasalamat yung kugdako sa Ginoo nga. Amo ang iyang gigamit nga mahimong instrumento na makatabang sa mga sakit sa mga katawan.
0: O na, gagamit sila Wonder Herbal Oil. Ikaw, di ka mo gamit. Kansi ka. Gamit ka, no? Karang Wonder Animal Vita po. Epektibo po na kayo eh. Daghang gagamit na itong mga farmers, ana. Karang itong nagbuhi kag baboy, eh, Animal Vita. Wonder Animal Vita, bukat kig timbang. Niya, nipis kig tambok, baga kay unod lamig sa karni. Karang ito ang Wonder Animal Vita. Epektibo. Hindi mo nika kumpiyansaan, hindi mo nika itong Wonder Animal Vita. Kaya tinga ka nga, bukat kig timbang. Pag-away pa ng... komprador, may ngayon nga di makain ni Dako, di mong baboy, ngayon ng kabuga at magtimbang ni kay, buso kayo gawin. Basta naka Wonder Animal Vita. Paminawan yung testimonya na gamit sa Wonder Animal Vita.
2: Ako si, Romili, dun. Sa Glan Sarangani Province.
3: Glan Sarangani Province. Ma'am, unsay imong na-experience sa paggamit aning Animal Vita?
2: Ay, dati, dugay na magod niya akong mga baktin. Gikan pa ni Sapo ang suon niya. Dugay kayo siya ni Tubo. Tapos, nakadungog man ko ni Kuya Kurt ba? Kuya Kurt, sa iyang programa sa Animal Vita. Niya, aningon mo na akong papa nga. Sisingan kaya nato na, i-try kaya nato. Kahina man ko kayo mga onoy niya. Na-try na ako mga 1 week pa lang. Dito na, halos na mamaak akong mga baktin. Oy, kay na, kaning kusog kayo mga ayaw pagkaon.
3: Ganahan na sila magkaon.
2: Ganahan na sila magkaon. Tagapaghatag na ko sila, mahurot na nila.
3: Sa ilang bahog ni mo gisago lang Animal Vita?
2: O, sa tubig nila o sa ilang pagkaon.
3: Niya, kumusta naman sila karon?
2: Dagko na, oy, mabaligyan na gani na ako.
3: Dugay na rin ka nagamit aning Animal Vita, ma'am?
2: Oo, oh, taon-taon na yun. Muna ko sigihan og gamit. Nagkapasalamat yun ko eh kay kung wala ng Animal Vita, managko ka ha. Salamat kayo sa inyong produkto ha.
0: Testimonya to. Nagamit og Wonder Animal Vita. Una ka na pong gagamit og Wonder Banaba Plus. Kalisod kag bawas, na ay kidney problem, kidney stone. Mga inana, bugon-bugon sa suso, goiter, bugol-bugol sa matris. Paminawa ang Wonder Banaba Plus kay dunay ga testimonya ani.
3: Nakasuway na ba mo gamit anang Wonder Banaba Plus?
2: Ay nakasulay na akong papa.
3: Nakasuway na imong papa. Unya, kumusta man ang iyang paggamit?
2: Oh, kay karon kay sawon na kay mangkarto siya mangingi good kan. Kadhan siya mangingi, din sige lang siya mata-mata karon murag kadiyot na malang siya o kanang talagsa na lang kay siya mangingi taga Kadlawon.
3: Unya, okay na iyang pagpangihi karon.
2: Oh, okay na sir.
3: Ano si ngalan?
2: Si Aprilo, sir. Dutos me.
3: Taga?
2: Aurora, Sumbonga. Billy, sir.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Kuya Carl, sa kong igsoon, nining ilot, Morcilios, na greet Carmen Bacaling sa tango. Narin ako, tanan ako mga silingan, Risporok size, Luok, Salay, sa Kanite family. Alao family lang manang tuta, alao kauban sa mga anak, kasilang Christine, May, Longlong, Sinda, Coco, yung tanang nagpaminaw sa Wonder Radio. Garay gikan kang Inday, Makababat, Sarinto, sa Luok, Salay. Garay po, family Pangawilan and family Makakuah sa Pagalungan, Maguindanao. Salamat po from Moot, Makakuah, Pangawilan. Pa-shoutout po, kinit awa ng DT driver is DT204 from Davao City, More Power News Station. Salamat, Idol! Salamat ninyong tanan, mga pinalanggang tigpaminaw. Kuya, pag-aray ko sa mga Udan Tabao family, Tanghinan family, nagpag-aray Franco Udan Tabao Suyuso, salamat. Kuya, pag-aray ko si Princess Umbid, greetings coming from Tutski. Salamat kayo nimo, Kuya Carl. Thank you so much! ay mo galimot katong atong mga kaigsuunan nga naay mga anak nga nag-eskwela, wala pa katong pangwa pag-eskwela, katong mao pay pagkatao. Tama og 1 year old, no? Kada mga bata bitaw nga isla nagkinabog mo na imong anak kay di matuog. Oh, niya gamay kay bikil, sakit dayon. Kani Vitron drops, Vitron vitamins plus iron nga drops. Ipainom sa bata nga may pagkatao taman 1 year old. Paminawa, oh, testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron drops.
4: Ako daw si Odelma Lumantam, taga dami kay Sumbanga del Sur. Ang ako mong dadkan ng dikan ng hospital ato kay na hospital mong kupad pa nga nakanak ko na mong lihan.
3: Mm-hmm.
4: Sige siya hila kanong dali na kayo sa kanong hutingan at tiyanda.
3: Mm-hmm.
4: Hindi nakatulog. Sugod din na kanong alas city hangto din ang padayon. Namunta, sige mga tanong lang sa inyong programa ni Tia Cardo. Anong palit mo, kuan? Isla yan, namo.
3: Nagpalit mo, nagpalit mo, Vitron Drops.
4: Oo, Vitron Drops yan. Mahal sa kabulan din siya, nagsugod to yung lakilak, dahil ka ng butod yan tiyan.
3: Mm-hmm.
4: Ngayon ito, di palitan, namunta ka ng Vitron Drops akong bahana. Kaya, sige ba, vitamina ni Tia Cardo rin, makakamina ko sa mga pisino sa uban, di, ito, nipalit ko. Mga tulo ng guto kadlaw, na nakatulog na nig ka ng tarong.
3: Tulo ka adlaw sa sugod sa imong paggamit sa Vitron Drops, okay. Nakatulog na siya ang tarong.
4: Okay. Mm-hmm. Kaya, nag-list kong banag ka ng sayo.
3: Mm-hmm.
4: Kaya nang mananalag din katulog niya. O ko na po siya, di na po siya dalit ka ng subawan. Kaya ito, itabang mo ka, gihubak ba, giubo.
3: Gihubak, giubo.
4: Nag-list siya ginawa rin. So, sige tayo ng programo. Wala, hantag ka rin. Okay, nag-apit ang bata.
0: Inana ka rin dot. Ang ato ang produkto ng Vitron Drops. Kaya ka ng atong Vitron Syrup para po na sa mga 2 to 12 years old. Atong mga kabataan nga nag-eskwela na, elementary, nya, di kay kamao sa klase, dugay makasabot sa maestra, ipainom nyo na og Vitron Syrup. Vitamins plus iron nga naay syrup. Mga bata, pilian kay pagkaon, pagtanaw sa lamisa, utan or isda, talikod, lakaw, di mo kaon. Ipainom ninyo na og Vitron Syrup para gana ang kaon. Harap po mga bata nga di kay hingatulgon. Sige lang duwa gadgets, ipainom nyo na og Vitron Syrup kay mabuhian lagi ng gadgets. So, duka man, hagok. Basta kay naka Vitron Syrup. Paminawa, testimonya, nagamit og Vitron Syrup.
5: Kuan ko sir, Malanga, Sambuanga, Sibugay.
3: Sige, nakagamit mo aning kuan. Ano sa ating gamit nga, Vitron Syrup?
5: Vitron Syrup, sir.
3: Sa imong mga bata, o, kumusta ang resulta?
5: Kuan ko sir, kanang pagana sa kaon, sir ba?
3: Mm-hmm.
5: Pagana sa kaon to nga Vitron Syrup, sir. Kalo sa Ginoo, sir. Dako kay kausaban, sir. Karon og katungod ni kagamit, sir.
3: Mm-hmm.
5: Sa diyang gipag gasolay bitami, sir. Dili gyud binuang, sir. Tama-tama gyud, sir. Ginoo ko. Mangita na mag kaon, sir. Kada sir, magkagol ko sir kasi damay lang nga dula-dula. Mulig balay kay mangayog kaon. Kuhala ka, inaani gyud ni kuan ni Kuya Cardo. Efektibo yung KDI.
3: Okay.
5: Kuan, sir.
3: Nya, pila edad sa imuhang kuan, anak?
5: Kuan, sir. 4 ayog 5, sir. Kay 2 minutes sila, sir. 4 ayog 5. Puro babae, sir. Puro buyag.
3: Okay. Nya, kumusta naman sila karon?
5: Kuan, sir. Dako yung magpasalamat sa inyong mga kuan, sir. Kanang yung...
3: Vitron.
5: Vitron, sir. Sus, nalang. Saon na lang. Wala mo, sir. Dako, kung asawa ko. Nalipay kong asawa, sir. Salamat po kayo, sir, ha, sa inyong mga product, sir. Vitron, sir.
3: Oh, okay. Kinsa ganin niya itong pangalan, sir?
5: Ruel, sir. Ruel Oracion, taga Malanga, Sambuanga, Sibugay.
3: Okay, salamat kayo, Sir Ruel.
0: Nagamit tos Vitron Syrup. No, kanang Vitron tablet para pos dagko na, 13 anyos pataas. Napitaw nga itong mga kaigsuunan nga kanang mga idara na limtanon kayo. Bisag nara ng hunsoy sa baba, sig pangita, kay grabe kalimtanon pag Vitron tablet, ragun. No, kanang pong gamay bikil, magsakit na yun pag Vitron tablet. No? Daghan kay tabang ng Vitron tablet, may kay gini. Oh, katong ato mga kaigsuunan nga kanang walay gana nga mukaon niya ang kinatulgan, ginagmay kayo. Pag Vitron tablet mo, apil mga senior citizen, may mo magmintin mo, mga senior citizen, magpanginom mo ni Vitron tablet, oh. Makatabang yun kayo ni Vitron tablet, mga pinalanggang digpaminaw.
3: Saltiin daw mi sir, unsa may dakong nakatabang sa imo aning paggamit sa Vitron tablet?
6: Pagkabati ko na ako aning programa, God, na kuan po ko ba kay murag pamintin mag... Okay, ganas pagkaon may tao niya, luya kong lawas.
3: Mm-hmm.
6: So ako, gisuwayan. Pilaro ko, suway-suway ko ba sinda yung mulian.
3: Mm-hmm.
6: Ngayon, nakatumar ko, katulawan si Idir, kaya itong tumar, taga-buntag.
3: Kada-buntag lang ka maka-take aning Vitron tablet. Oh, okay. Dayon.
6: Migaan na magungkaon. Karon ka rin mag-factory ka magungkaon. Kaya makamurot na kayo kung isa ka-chupa, ganyan isa kakadaanan ako. So na, di gani matunga. Pero karon, kalas na magkagbugas noon.
3: Kalas nagbugas?
6: Okay. Then. Salamat yung kaning fan makatabang yung tinood.
3: Salamat kayo. Akin sa pangalan?
6: Randy, taga-Soklima ni Ipil Sibugay.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron tablet mga pinalanggang tigpamilya. Oya guys, greet ko sa taga-CI Sambuanga nga Sibugay. Silan Joseph Utom, Rebecca Utom. Humawan greetings from Imelda Utom from Clarin, Misamis Occidental. Greet ko akong tatay Upilio Miparano Zanosi Pandakan Pinamungahan Cebu. Sa Matulin Family, Sugano Family sa Balanghay Libertad. Pagaray day ko ako mga igala si Jemar Bagal, Angelica Montilla, Liza Umpao, Leticia Umpao, kanunay minaminaw sa imong programa, gikan sa Malita, Davao Occidental. Salamat sa pagbasa. Shout out from Gunyan, Siayan, Sambuanga del Norte. Analin Sinoy Arcala Kapadngani. Kermiko nag-sunod si imong programa, Mario Marciliano, accredited dealer ng barangay Nanyo Purokopo, Panabo City. Paki-shout out sa akong bana, Omar Duguluan Kalin, sa may kinapawan. Trabaho, nagpaminaw si imong programa, kag sa among anak, Cyrus Kalin, kay Auntie Mea Otsabilio. Kay Uncle Boy Otsabilio, akong amiga, si TC Bilarmino, Purok 5, Ugalingan, kag ay Ate Josephine Dumangat. Sa Takupan, Carmen North Cotabato, yung bana, si Kuya Ben Dumangat. Paminaw sa imong programa Juvie Kalin Pro 4 Barangay Ugalingan Carmen North Cotabato. Salamat sa pagbasa ko. Katong-atong mga kaigsuunan bitong gididaan sa pagpangapi ang ini mga panahon nga ano nga kana bang kuan ba kana bang gididaan kas pagpangapi kay taas kag sugar kani atong 100 herbal coffee wa mi koy dao kay ang gigamit pagpatamis ani kay stevia man choker gyud wala kay angang problemahon kay ang gigamit pagpatamis stevia unya di pugka ni kulbaan kay nindot pa ni kay mo po ni herbal kaping akong nga tilawan nga dili pod lang to unya dili pod man imong herbal gid ba lami gyud sa laktor ka pagkastorya lami og mag-enjoy ka sa ato ang Huwander Herbal Coffee. Unang atong gidasig atong mga kaigsuunan hangat kani gyud atong gamiton ning Huwander Herbal Coffee perti lami ah lami gyud ning Huwander Herbal Coffee mga pinalanggan digpaminaw. So katong ato mga kaigsuunan kung gusto mo kuan kape kanang Huwander Herbal Coffee. Mao ni atong gamiton ha. Huwander Herbal Coffee. Di ba lami? Ah, lami na. Ay mo kabalaka kay lami gina kanang atong Huwander Herbal Coffee. Kanang mga ato ang kuan ba? Kanang ato ang Huwander Cardio Care. Makatabang na hadlok magunding kuan oi. Kani bitong blood pressure hadlok na. Oo, kanang sakit nga blood pressure, hadlok kay kung mo atake man gud ang taas kag blood pressure, taas ba taas? High blood pressure kana, high blood. Mo manang laktod pag istorya, high blood ron man kabay. Kanang high blood pressure. Pasabot ana kanang gud ay pressure ang atong lawas, 120 over 80 ang normal. Pag dili ka circulate og tarong ang dugo, imong heart maning kamot mo pump. Mo nang musaka siya, mahimo siyang 130, 140, 150. Pag medyo taas na ang pressure kay ang imong heart na ning kamot og imong ugat gabok mabuto. Mao na kung dili kagawas ang dugo dito na. Dito na sugod ang akong problema. Internal hemorrhage or stroke no. So mao na kinanglan ato nang ipa-lower ang blood pressure. Una, kinanglan limpyo ang agianan sa dugo para dili mo stack up bitaw para way mang buto. Gamit ang Huwander Cardio Care. Ha? Tabangan sa Huwander Cardio Care nga makasirculate og tarong ang dugo sa imong lawas. So katupong mga naay almoranas, uban pod kay naapoy problema sa kuan. Almoranas, ang uban ay problema sa tawag ani. Kanini ang colon, colon problem, no. Kana pong ato ang Huwander Hemo Aid. Ang panahon dili masabdan, muinit, muulan, nga muinom kag bugnaong tubig usay mataligsikan, ang resulta subaw, ikaw masubawan, ba? O nang naagyon migi create nga products para nga dipinsahan kagikan ng subaw, ubo ug hilanat. Naagyon kanang Huwander C+. Gituyo ginagbuhat ng Huwander C+ para mag-inom ta. Apil ko kay gainom ko Huwander C+ sa adlaw-adlaw dib, no? Mao na ako ang vitamin C kanang Huwander C+. Kamu, ganahan po mo nga ako, di ba po kaya ko dali nga masubawan, Dave? Di gud po ingon nga, di gud masubawan, pero dili kay ko maigo ba, di kay ko mapuruhan tungod sa pag-inom na ko kanunay og Huwander C+. Nindot mong gud siya nga vitamin C. Dayon, kana karon tulo ka variant na Wonder C Plus nga drops, available na mapalit na siya. Napod tayo Wonder C Plus nga syrup, available na po, mapalit na po, no? Napod tayo Mangitay, atong lawas, walay capacity ba? No? Ang atong kaugalingon, walay capacity nga mag-produce o vitamin C. Munang kinanglan, mag-outsource, gita, basta vitamin C. Unta, kung ang atong mga pagkaon, gikaon adlaw-adlaw, rich in vitamin C lang unta, okay lang. Kay aron nga, makakuha gyud og vitamin C ang atong lawas. Problema kay, susiha rin yung gipangaon diha, kana inyong gipamahaw, susiha daw nyo na, kana inyong gipaniod doon, check doon na ninyo. No, kanang inyuhang gi kuan, kanang inyuhang gi panihapon ug naabanay vitamin C di ba wa? So unsa pagkakuha og vitamin C sa imong lawas? Mao nang gamayng taligsik, subawan dain ka, magsakit dain ka. So kinahanglan mag-maintain kag inom og Wonder C Plus. Apil lang inyong anak, kanang bag-o na tao ba? Wonder C Plus nga drops. Pag 2 to 12 years old, Wonder C Plus nga syrup, no? 13 anyos pataas, Wonder C Plus nga kapsul. Oh, unay pinaka-importante diha, mga pinalanggang tigpaminaw. Paliogong panimbaya, tanang taga Campo Dos, labi na sa bagong Corrales, saway laing patisoy diha, Mr. Edsel Di Mata. Roybix on the mix. Kuya, pag-aray ko, Sanday Family, Barangay Patadon, Matalam, Cotabato. Nagpag-aray si Jamer Sanday, salamat kuya. Shout out po ang Dimapuro Family, ga pamati bisag grabe ang tugnaw de Samoa, listening from Panang Dado, Alamada, North Cotabato. Garami Santa Cruz, placer sa Niyog Family o Barcoso Family. Request kong song Tanging Sayo by Jerome Abalos. Salamat sa pagbasa, Florida. Shout out ko ni Narciso Trangea. Nagpalunog-lanog while gaplasapla sa Wonder Herbal Oil from Ibabaw, Muabog, Tabuguni. Request kong song kanang Nahunlak, Nahalak Kawin. Ha? Nahalak Kawin, English version. Umot sa ningkantahan eh. Kabaluan eh. Bueno, atong hatagag pagtagad ning entry sa balak pinada ni Lita Oribawan, taga Barangay Bintangan, Carmen North, Cotabato. Ining yang entry naguluhan og gisirad-an nga kasing-kasing atong ning hatagag pagtagad. Nag-anam nagkahanap ang pagkiyop sa kahaponon. Bios-os na ang tabil sa silimbahong langit. Sa dibadugay, muhabol lang kilom-kilom. Puno sa mga gutlo, mutaob ng tumang kamingaw, stak na sa kagabihon. Dili ako makatulog kay kanunay ang paghahamukon sa matahom nga figura o larawan sa binuhat nga kanhi kong gimahal o gihigugma. Apan takulahaw lamang nga nagpalayo ka kanako. Buhot kong tanghawiran kay sakit kanako nga di ko siya makita. Kaanugon sa akong gugmang tiunay, igo lang giyamiran ang talignan. O mahal ko, hain ka na. Asa naman ang atong mga saad og panumpa nga mag-inunungay kita hangtod sa kahangturan. Kundaan ko palang unta, hisairan nga imo lang di akong pagadula-dulaan. Wa ko isugal kining gugma kong tiunay. Bisa naman nga nagpalayo ka na nako, may luna kapag gihapon ng akong kasing-kasing. Mahal ko ikaw. Ang lampara nga mao'y nagbanwag sa madulom kong kasing-kasing. Sa mataghagtok sa orasan, kanunay magpangamay kining dughan kong sinalikway. Sa akong pag-inusara, dili ko mapugngan ang akong mga luha nga mangagas sa akong kaapingan. Sa tumang kamingaw, sa binuhat nga bugtong kong gihigugma, ang wala na ilain kong mahalon. Magpabili na lang ko nga mag-inusara sa tibuok kong kinabuhi. Kay gisirad-an na akong kasing-kasing. Gisirad-an nga kasing-kasing, Lita Oribawan, Barangay Bintangan, Carmen North, Cotabato. Entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Alang to kanin yung tanan mga pinalanggang tigpaminaw.
1: Ato na koy. Kuya Cardo Villaronte mo ingon, ang Dios atong alagaran pinaagis tinuray nga pagserbisyo siya ang mga katawhan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao. Rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: BBC Daklit Balita.
6: Kabagting o kabukada, mayong hapon kaninyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alas dos. Di pahigayon kagahapong adlaw Setyembre 20, 2025, alas 10:30 sa buntag sa Robinson's Pagadian Atrium ang Book Talk Colonial Images of the Subano Nation ang ceremonial book signing. Ang maong libro gisulat ni Dr. Wendell Glenn Kagapi, Doctor of Philosophy og naghisgot sa kasaysayan, kultura og mga hulagway sa Subano Nation. Ang kalihukan kabahin gihapon sa selebrasyon sa Philippine Creative Industries Month gipatik sa Letters Publishing. Inyo na bati ang Daklit Balita alas dos. Ako si Bagding by Dinwebe Chiril Unyot Lirazan. Maraming salamat og maing hapon kaninyong tanan.
5: BBC Daklit Balita.
2: Radio Bagting.

0: to, dili na ako kaihi, tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito, itapos sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating ngani na mao atong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na itong, pag-take na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
1: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
0: Oo. Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
2: Asin?
1: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan nagibati ni mo?
0: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
1: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
2: Oo.
0: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
1: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
0: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsa mang balatian at dunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Ano?
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Paginian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Radio Bagbag Ping.
8: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman namang kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pagkong hayahari ang gawa. Maglapag yung ko at ang mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
4: Si Mark po no, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung ano nung rice coffee, dahil nung una hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutulog, natapos yung pagdumi, nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakaginawa ano Kuya Boy.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Set Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na pagtulon.
8: Ako nga tawag na goiter po na to siya. Ding tapos nakaluog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
7: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
8: Pag hikas niya siya tutunlan, wala naman.
7: Living Testimonies.
0: Rag, rag, rag. Bad, bad, bad. Ping, ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating. Ding.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud niya nga paragis bila-bila niya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una, ma problema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko ilang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord, tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pod ko 3 times ini kape jud ko nga paradis bila-bila. Lisa Hiram Prausos. Kuan ako, 5'7".
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
7: Fourth week of September is National Thyroid Cancer Awareness Week. May napapansin ka bang bukol or pamamaga sa iyong liig? Huwag itong baliwalain. Ang thyroid cancer ay isang ori ng cancer na nagsismula sa thyroid gland, isang maliit na glandula sa harap ng liig na tumutulong sa pagkontrol ng paggamit ng enerhiya ng ating katawan. Ilan sa mga maaaring senyalis ay bukol sa liig, pamamaga, hirap sa paglunok o hirap sa paghinga. Ngunit tandaan, hindi lahat ng bukol o sintomas ay cancer. Kaya kung may napansin kakaiba o pagbabago sa iyong liig, magpakonsulta sa healthcare provider para sa tamang pagsusuri at payo, dahil ang maagang pagkilos, mahalaga ang kalusugan.
8: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: Radio Bad Ding.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Bad Bad Ting Ting.

0: oras, alas tres.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
3: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: BBC.net.net Balitan.
5: Kabagting og kabalkada, maayong hapon kaninyong tanan niya ng BBC.net Balita alas 3. Balhog na sa kapulisan ang top 2 most wanted person municipal level. Anay lamang sa alias Alejandro sa 63 anyos atol sa pagpatumana sa Iwara. Tungod sa kasong murder alas 7 buntag kagahapong adlawa sa Porok 2, Barangay Tugo, Pagkalawit, Zamboanga del Norte. Nadakpan kini sa tracker team sa Kalawit Impes uban ang nagadayang police units pinagi sa warrant of arrest. Nag-issue sa RTC branch 28 Liloy, Zamboanga del Norte din wala piyansang girekomendar. Nanakaroon sa kustodiya sa Kalawit MPS ang akusado alang sa husto nga disposisyon. Inyo na bati ang daklit balita. Alas tres, ako si Bangding by Dinuwebe, Chiril Unyot Lirazan. Nagang salamat o mayong hapon, ganinyong tanan.
4: BBC.net.net Balitan.
6: Radio. Bag. Ping.
7: Okay, party people in the house. Here we go.

0: Radio Bad Bad Ting.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og 4 katansan or usa ka taklob sa long neck og 2 katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab ni mong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
7: Mio,
8: okay po si Tatay Mio.
7: Opo, pero po na itong pangalan ay Romeo.
8: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
7: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay gayon po ay nawala na.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Set Living Testimonies. Ang Set Panyawat Coffee Mix na pamatudan ay makatabang sa pagkumbo sa imong high blood pressure.
10: Ako, poriba ko anak, ang kalin Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, labang tila, kay mababa man ang imong lipid.
9: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Set Marketing, ang Set Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
10: Sigurado, gina, kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
9: Living Testimonies.
2: first week of September is Obesity Prevention Awareness Week. Hindi lang tungkol sa timbangang kalusugan, tungkol din ito sa ating mga nakagawian. Ang obesity o labis na katabaan ay maaaring magpataas ng panganib sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, altapresyon, sakit sa puso at iba pang kondisyon. Kaya ngayong Obesity Prevention Awareness Week, simulan natin ang maliliit pero mahalagang pagbabago. Pumili ng mas masustansyang pagkain, bawasan ang matatamis at mamantikang pagkain at inumin, maging aktibo araw-araw at magkaroon ng sapat na tulog. Tandaan, hindi kailangang biglaan ang pagbabago. Ang mahalaga, tuloy-tuloy. Kumain ng tama, gumalaw ng mas madalas at alagaan ang kalusugan.
0: Radio. Radio. Bad. Ping. Ping. Chumalako.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
7: Mabuhay Hardware.
6: Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Radyo Bagting.
8: Rock and beat, beat, beat, to the beat, beat, rock and beat, to the beat.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabag di kabalgada, ang yan ang BBC Daklit Balita alas 4. Dauman, ang dakong usbaw sa presyo sa diesel ug mga adlawa nga posibleng moabot sa 10.50 matag litro. Mato ni GT Petroleum President Leo Belias, ang gasolina posibleng usab nga musaka og 4.50 ngadto na sa 5 pesos ang matag litro. Gipasabot ni Belias nga ang gilaumang pagsaka sa presyo na gumikana sa nagkagrabeng tensyon og kagubot sa Middle East, lakip na ang pag-atake sa Strait of Hormuz ug Red Sea. Gidugang panining ang projection gibase sa unang upat ka adlaw sa trading sa Main of Plus Singapore o sa paglihok sa foreign exchange. Nauman nga ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo ay patuman og mang adlaw magsugot alas 6 sa buntag. BBC Daklit Balita alas 4 Bagting 17 Flores sa FEMA maayong hapon.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radio Bagting.

0: Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radio Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Zen Living Testimonies.
2: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Zed Liniment Oil.
3: Tinood yun ang Zed Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Zed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
2: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
3: Eric Ko, giyaplas ang gani.
1: Living Testimonies.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na ito.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga Pilapin.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting. Are you planning to build your dream home?
4: Balay ni gusto o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
5: Hardware. Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Ano?
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Radyo Bagting. Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadalik ka ninyo sa kasikas sa panglawas.
6: Luzon, Visayas, Mindanao, sa kabayong adlaw, kaninyong tanan, welcome na sa dinig atong tulumanon sa maayong nga panglawas. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing, ang tighimo ang tigapunapod sa atong mga produktong herbal nga tinuod gayon nga napamatudang makatabang. Ang atong mga produkto igsuon ha, 100% gid kini siyang gikan sa kinaiyahan. Walay sagol nga mga kemikal, dili kini synthetic kundi all natural. Nindot kayo ang mga produktong herbal sa SED Marketing gumikan kay nagaangkon kini sa panyawan nga tanom. Kining panyawan, kurat kini nga klase nga herbal igsuon gumikan kay tanang klase sa mga problema sa lawas sa matabangan niini. Ang mapait nga sangkap sa panyawan nga tanom igsuon moy makatabang sa ato ang lawas. Maghatag ini og pag-alibyo gumikan kay nagaangkon kini sa mga bitamina, minerales ug mga nutrients nga makatabang nga mamahimong himsog kining atong lawas. Mo na nga kung ikaw igsuon ang ita ka og pagtabang sa imong lawas, kung ikaw aduna man gali mga ginapanghambin nga mga balatian, aduna kitay mga produkto nga tinuod gayud nga makatabang. Ang ato ang SED Panyawan Plus Mangustin. Mao kini siya ang atong kining kapsula igsuon nga adunay gahom sa mangustin, luyang dilaw ug panyawan. Aduna pud kita ginatawag nga SED Panyawan with Garlic, ang atong garlic capsule nga makatabang sa mga bisan unsang matang sa mga problema sa lawas, pantangtang sa mga bakterya, pagpatay sa mga viruses, ang SED Panyawan with Garlic ang atong paliton. Kung aduna kita'y problema sa atong pag-ihi, pagkalibang, aduna kita'y constipation, no? Aduna'y mga problema sa susama pananglita na nang dili nakapugong sa pag-ihi, aduna'y problema sa prostate, no? Aduna'y problema sa ilang liver, aduna'y problema sa kidney, ang SED Kogon mo'y makatabang kaninyo. Ang SED Kogon Herbal Capsule, na pamatutan kinin siya nga klase nga kapsula nga makatabang sa mga bisang unsang matang sa mga problema sa lawas. Munang kinahanglan nga kita tanan mag-amping o maghatag o pagtagad sa ato ang mga problema sa lawas. Timani, ang ato ang SED Kogon Herbal Capsule. Naputahiya plus isuon ha, ang SED Liniment Oil. Kabalo ba kayo galing isuon nga kaning atong SED Liniment Oil? Gigama yun ni siyang in liquid formula, no? Lanag yun, oil yun siya. Nga ang tuyo nini para mas paspas ang absorption nini sa atong kalawasan. Daghan mong good kayong mga klase-klaseng mga pangtangtang nga mga makita nimo sa or kaning mga ginatawag nato nga mga haplas or baka mga pampahid, no? Nga mapalit nato sa mga butika nga makita lang nato bisan pagaling sa mga ginatawag nato nga mga radio advertisements, makita nato sa TV, bisan pagaling sa ato ang mga social media accounts mula bay nang nigkalit. Labi na kung ikaw nagpangita ka ni Ana, ano, ang mga malabay sa ito ang kanang, you know, wall hinoon is kanang kung sa'y last ni mong ipangita sa kung nag-research ni mo sa internet. So, mga igalang isoon, ang buot na ako pasabot, in liquid form ang ito ang said liniment oil or lana ni siya or oil ni siya para dali og paspas kini nga maabsorb sa itong lawas. Mura po yun na siya nakalahi sa uban, kay kaning uban manggun mga igalang isoon, bisang pag in oil form, inighaplas ni mo, bisang pag ugmapuhon, no? Inigmata ni mo sa buntag, inigtanaw ni mo si muhang gihaplasan, lana gihapon kayo, no? Greasy gihapon kayo, greasy, no? Kanang medyo lana, ba? Kanang oily kayo. Munang ang said marketing nagama og puro yun nga herbal nga mga kanang pinuga para pag haplas ni mo igalag ison minuto lang makita ni mo nga mapapas ang maong haplas, dili siya oily. Gumikan kay ang maong parte sa ato ang pagtabang sa inyo ni sunot na sa imong kalawasan para matabangan ka. Di man ha, ang ato ang produkto aduna kini siya panyawan nga extract. Gumikan kay ang panyawan manggod, ang duga ni makatabang gani siya sa pagtangtang sa mga pagpanakit, sa ato ang mga hubag-hubag, mga katul-katul sa panit, guban pang mga problema. Munang nindot kayo ang ato ang haplas nga said liniment oil. Munang kung ikaw igsoon, mangita kag haplas nga tinuod, pangita ka tong said, inalang said liniment, muna siya pangitaon sa mga butika. Ang said liniment oil ginama sa Seed Pharma o usab distributed sa said marketing. Tatak, magaling! Yan ang said liniment oil.

0: Pangalawas at ang ilang gyapon kini sa sunod ngay gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Asa man kaning palit og sabon ato nga Said Celebrity Kojic Soap.
3: Mihati sa description nga na ning balit yung duha ka box.
2: Sultihi daw mi ma'am unsa experience nimo paggamit nimo unang gamit nimo sa atong sabon.
3: Unang gamit na po ma'am. Paglikat na po sa akong banin ma'am no. Kanang humok kayo. Humok kayo ng akong mga gamit na soap.
2: Ganahan kayo ka sa atong sabon nga Said Celebrity Kojic Soap. Ayan.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
0: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Si Rolly Aureo nakasinati og pagpanlipong og na-diagnose nga adunay vertigo.
5: Year 2016 sir, nagunandaan ko sa kitita ang finding sa kuha vertigo. Bisitahan ko sa doktor, sige kong tumaro sa ito, maralipong manggapong ko. No, to nitry po kuhanin-kuhan. Tumasid pa niya ang herbal capsule. Okay man, mas okay ang to karon. Okay na.
6: Wala na kayo nito karon mo ang vertigo.
5: Maanap, Rolly Aureo sir. Barangay San Juan, Surigao City.
4: Said Panyawan Plus, produkto gikan sa Said Marketing Incorporated.
7: Ang Said Marketing Incorporated nga tigama sa Said Panyawan Plus Capsule, Said Panyawan with Garlic Capsule, Said Kogon Capsule, Said Liniment Oil, Said Coffee Mix.

Ang magic ni Bruha. Sugilanon sa yanong pangandoy nga nagbunga sa tamis nga gugma. Apanausab ang tanan sa dihang ang kahiubos, mao'y may pasuwabi diha sa kasing-kasing. Mausab ka ang tanan, pinaagi lang sa magic. Ang magic ni Bruha. Writer, June 30. Director, Alan Gulyat Nacurda. Spinner, Aldwin Nacurda. Audio editor, Randy Tayad. Dalit sa SED Marketing Incorporated. Just

0: o garon sa sumpay niya itong sugilanon ng naguluhan. Ang magic ni Bruja. You're my fantasy.
1: Nakauyon ka.
2: Basta ikaw, saligay ko ni mo.
1: So, wako masayop sa akong gisulti.
2: Sa laing higayon, imo nasad kong gipabilib. Mayo kay ganun nga mangita og imong modelo.
1: Thank you, Shen. Mura kong nabato diha sa imong gilingkuran. Wa ka makalihok. Tingali, makatuo na kanining higayon na. Di ba? Di lang ako ang nakadaig sa imong kagwapa. Lakip na nga tong bus. O garon, nituo ka na.
3: Mahimo ba o di lang kita mag-iskot, ana?
1: Mawaw ka? Dili man tingala na may angay ni mong batiun. Dapat proud ka.
3: Kuan man kuwit ka ng daghan ang makabati, lain kayong una-unaon, dili ko ganahan.
1: Oh, okay. Gary?
2: Unsa to, Apple?
1: Uy! Wa ka maminaw sa mong gipalagsultihan?
2: Naminaw?
1: Bakakon.

0: kanin.
1: Nga na murag naiging kasi mga gilingkuran.
0: Kuhan, kining.
1: Nakasabot ako. Nalain ni mo pagsabot ang akong gisulti. Kuhan. Nasayop lang sa nako usulti. Mong murag ka og naiging, no?
0: Kay unsam day mong ipasabot?
1: Ang akong ipasabot pa, kana ba lugar nga wasa ko makasuway og adto? Unya, naibaw ka nga nindot. Pakit-asad ko.
0: Kuhan ka nang... di lang tingali ko eh.
1: Nga naman.
0: Basig ba di ka ganahan? Maiko ko ni mo.
1: Basi nalimot ka na nako. Prank ako. Kung dili ko ganahan mo, saltijud ko. Sige na oh. Naibaw ko nga doon na sakay na atuan ng mga nindot ng lugar nga posibleng wa pa ko makakita.
0: Sige. Pero basta ha. Kung di ka ganahan, saltijin ako.
1: O lagi, promise.

0: Nada yung zoo din yung dapita?
1: Ambot kung matawag po gina siyang zoo. Pero ang ilang kasagaran nga gidugok sa mga tao din, mao ang ilang dagko kayong mga binuhi nga buhaya.
0: Oh, mao ba? So, kadaw pa di ko makakitag tinuod nga buhaya.
1: Ha? Tinuod ka?
0: Wala ki. Ganahan ko din eh, pero buhaya ra ang niya din eh.
1: Ah, dili. Nasa mga pipila ka buhok ng mga langgam o pipila ka mga hayop nga di kayo sagan makita.
0: Ah, mao ba? O sige na, manood na ta. Asa mata mo bayad og entrance?

0: Tingali, wa ka makasabot kung anong ako din gibuhat, no?
1: Kay nga nung de?
0: Akuan, usanin ako kapaagi aron nga mas mailhan pagyud ka nako.
1: Oh, ha? Unsay pasabot mo?
0: Kini lugar nga imong gidad-an ako nagpasabot nga nga dili ka kita ay palahubog.
1: Unsa?
0: Tinuod kita ay nga dili ka mo inom. Kaya kung palahubog pa ka, labing siguro, ato kunin mo dadon sa imnanen. O kung sugarol ka, mahimong ato kunin mo dadon sa, like, bilyaran. Pero, ni ako ni mo dadadin hi.
1: Oh, kwan, wagid kay laing naunaunaan ko nga mahimong malingaw ka.
0: Doon ako'y amigong doktor nga miingon nga, ang paagi ko no aron nga sayo nimo mailhan ang karakter sa usa ka tawo, mao ang pagsuhito kun unsa ang iyang mga hilig. Bigkuno tog ani ko sa tinuod, hilig ka ba og mga mananap?
1: Sa tinuod lang akoan. Mahigugmaon kog mga mananap. Mahimong di ko ganahan sa laing mananap pero isip do na siya kinabuhi, di ko musugot nga pasakitan siya. Ah, oh, tentay pa. Anong mitan na ka na kusama na?
0: Naibaw na kong unsa ka nga klase sa pagkatao. Mahigugmaon ka, Randy.
1: Rina.
2: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon bisan pa sa iyang kabataon.
3: Ever since nga nakatry ko ana, naanagid kay ginabati labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Mo relieve gid sir. Naghaplas kog sa liniment. Dala-dala ang gid na ko. Unya dili man pud gumakuan kay ganahan pa sa baho. Humutan gid ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Kananipas, Regal City. 34 years old na ko.
2: Sa Sed Liniment Oil, tanggal ang arthritis. Gyapod-apod sa Sed Marketing Incorporated.
4: Sed Health Report. Health Report.
5: Kung doon ako gibate, may sakit akong kilid. Nakaihi na mo kong dugo. Kung ano, sir, sakit na yun ayo akong kilid na nakaihi na yun kong dugo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan, may palit na yun ko o tag sa kapak. Kaya pa ito oras mo, tumar ko. 1 week, sir, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay, wala naman kong gibate. Nakahantog ka rin, nagmintin ako. Kahantog ka rin, naayo na ko, gunikan sa kogon o panyawan.
6: Kung saan may pangalan ni mo, sir?
5: Pablito si Modlan, amon isay sinta na kapin, sabay na bista.
7: Ang kahimsog, importante. Mao ka ng angayan ng ampingan. Ang Sed Marketing, ang tighimo o tigapunapun sa mga nagunang mga produktong herbal na tinuod ngayon yung makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka ninyo niining 2 minutos nga tunumanon. Sed, alam sa kahimsog.
8: Mga kapanyawan, maayong adlaw, welcome. Ano yan po kining atong 2 minutos nga tunumanon? Hatod ka na ito sa maayong kabubuton sa Sed Marketing. Ang ato ang Sed Panyawan Plus Mangustin ni Galagay Suon na pamatudan nga taas sa ginatawag na itong antioxidants. Kining antioxidants mga compounds kini nga maga-prevent nga or maga-slow no maga-slow down maga-pahinay sa mga cell damage pinagis pag-neutralize sa mga free radicals sa ato mga lawas. Kining free radicals mga molecules kini siya nga adunay an even number of electrons nga makahimo pag-damage sa ato mga selula sa lawas nga maka-cause o ginatawag natong inflammation. Kining atong lawas nagahimo man kini og mga antioxidants pero adunay mga makita nato ilabi na gyud sa mangustin, luyang dilaw ug panyawan. Kini nga klase nga mga sangkap sa Sed Marketing nga Sed Panyawan Plus Mangustin adunay gahom sa vitamin C, vitamin E ug folate mga makatabang kini nga mga antioxidants sa atong lawas. Kining mangustin usab nagaangko na kinidaan sa folate ug vitamin C, duha sa mga essential nga mga antioxidants. Kini usab nga fruit mga igalag igsuon nagaangkon pud kini siya sa santon nga diin napamatud-an nga usa ka taas nga antioxidant nga compound nga makita ug makahatag ug pagtabang sa atong kalawasan. Munang kung ikaw igsuon adunay problema sa lawas di man ikanunay Sed Panyawan Plus Mangustin.
7: Inyo nabatian ang programa nga magahatod ka rinyog dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka nato sa Sed Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay pagtabang. Ang Sed Panyawan Plus, Sed Panyawan Garlic, Sed Kogon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix. Sed, alam sa kahimsog. At ang ilang hiyapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
6: Minilyon na ka mga tao na namatay tungod sa sakit nga gipahinabo sa atong estilo sa pagkinabuhi. Kita mismo ang hinungdan sa atong balatian. Tungod usab sa sayop nga estilo sa pagkinabuhi, mga bisyo sama sa pagpanigarilyo o pag-inom sa alkoholikong ilimnon, walay saktong pagtagad sa panglawas, paglikay sa pag-abuso sa lawas, mag-SED Panyawan Garlic Capsule. Uban sa ahos, banaba o Panyawan Herb, ang SED Panyawan Garlic Capsule. Kahimsog sa kalawasan, maampingan! Ginama sa SED Marketing.
0: Mauna ang tinuod ni mong kinaiya.
1: Ha?
0: Pero, bisan pa niya itong higayon nga, huwag pa ko mahibaw, nga hilig na ikag mananap. Nakamatikod na ba ako ni mo?
1: O ba?
0: O, tingali, pinangga sa kainin mo ang imong hinikugma.
1: Ha?
0: Para na ko, swerte kayo siya. Kada kasugat siya og tao nga sama ni mo. Sukad lang namatay si Daddy. Nagsigin ako pangita og tao nga ako maduulan. Kanang makasapot na ako. Pero huwag yung ko nakita. Nangandoy ko makabaton og hinikugma nga kanang seryoso. Pero huwag ko buligi sa maayong kapalaran. Mataglalaki nga ako gikaila. Pulos lang bisyo ang giatiman. Kanapang dili ka makapaabot nga na kay maayong makuha o ba nila? Tingali, ang usa sa mga hinungdan, mao nga kwartahan sila. Wa sila magunaw na sa umaabot. Ug sa diha nga ako kang nakita, nakaingon ko nga, wa di tingali sa sama namo ang kalidad sa tao nga akong gipangita. Tingali.
1: Unsa?
0: Tingali sa lugar nga akong gituhoan kani adto, kaway ayo.

0: Nakamatikod ko nga. Ganiha kapag yun nga wa mahimutang.
1: Kuayin ka nang dili ko komportable sa gipamutang sa kong naong. Uwa ko maanan ini.
0: Nakasabot ko. Pero ayaw ka balaka. Maanad ka ra ana. O kinahanglan yun nga. Mag-anad ka.
1: Sige lang, mag-adjust lang tingali ko. Pero sa pagkakaroon, gilainan pa ko.
0: So, on sa may mong gusto?
1: Kung wala na kailangan ipabuhat na ako, mahimo bang muuli lang una ko?
0: Oh! Oh, sige. Pero, nahibaw ka na sa sunod na ibubuhaton, di ba?
1: Oo. Ako na nang kitimanan.
0: So, manglakaw na ta?
1: Muuna lang tingali ko ninyo.
2: No.
0: Oh.
2: Una good. Yato tika.
1: Ayaw na. Musakay lang ko jeep.
2: Say jeep. Yung nanay mo itsura, musakay ka o jeep?
1: Okay na laki. Anad ako kusakay o jeep, sir.
2: Dilagi ko musugot. Di ba kung ikaw ang masintro sa tensyon sa mga pasahero sa jeep, imugsakyan ko, yun na ang imong itsura. Mga ako yato ni mo.
1: Pero sir, mauwaw ko. Kanang squatters area, mangod ang
2: akong ipuyan. Ayaw na nakuna-huna. Doon naman tayo sa kinan. May manog. Naglakaw ta kay maiko ka. Sige na. Ako'y mahatod ni mo.
1: Pero sir...
2: Sige na. Ayaw na nakuna-huna. Pugasa ka napitan ako ihatod. Ang importante nga, dili ka malain. Dili malain og sabot ang mga tao nga makakita ni mo diha sa jeep. Sige na.

0: Nagsigisig pa si Plat na ko. Bisan ko nagsulob si Exan glasses, pero klaro kay na kong iyang matanga mo pa si Plat na ko.
1: Nakamatikod ko ni mong hilumon ka.
0: Mauwa ko manggod ko, sir.
1: Maunay akong namatik na ni mo. Oh. Sa sana sa nakalahi sa uban nga mga modelo ni Apple. Kasagaran nila, medyo dilikay kakasakay sa ilang kininya. Tungod kay sabaan. In short, uwi. Pero ikaw, alos wa kay tingog nga madungog.
0: Kuan, kay lain sa tingali nga makitabi ko ninyo nga karon lang ta nakita, di ba?
1: Okay ko nimo.
0: Ha?
1: Ang buot ako ipasabot nga ginahan ko si mong kinaya. Di ka sabaan. Why daghang drama? Ilom lang.
0: Salamat.
1: Oh, gawas si mong kinaya nga akong naobserbahan. Makadaig ko sa imong kagwapa. I hope nga dili ko ni mulain sa pagsabot. Pero ako lang isulting tinuod. Ambot ako ipasabot nga sukad. Karon pa sa ko makakita o sama ni mo.
0: Ha?
1: Sa mubo nga pagkasulti, tagsaon ka. Ang imong barug o ang imong pamanit. Ginahan ko.
0: Mao pa.
1: Huwag taas kayo ang ako panlantaw.
0: Kung sa'yo buti mong ipasabot.
1: Kung magpabilin ka o banamo, dako kayo ming matabang niyo. O mabulahan ka.
0: Ha?
1: Kinahanglan nga ako kang mapaatiman ni Apple. Huwag kaya nungun ka kayo. Dako ka kayo mapaabot sa unahan. O mahimong mausab ang imong kinabuhi kung magiyahan ka sa santo. Mahimong magkaingon ka nga pulos lang pasalig ang imong nabati karon, pero timan eh. Buras nga musunod ka lang namo. Kitang tanan ang mabulahan.
0: Kutob sa kong mahimong akong buhatan ang tanan. Aron nga akong mahimong ang gusto ninyo nga akong buhatan.
1: Good. Kana mo itubag nga akong gustong mabati, gikan mo. Traffic na sad.
0: Oh, si Ermitan niyang bruha.
1: Isa yung kita na?
0: Siya ka tunilabay at tubangan niya sa kinan. Umitan ako siya na ako.
1: Sin? Kinsa yung kita na?
2: Kung ikaw mahiligon sa kape, ani ang nagaroon ang maayo o puro herbal nga kaping makatabang sa mas maayong kalawasan, ang Sed Panyawan Coffee. Lahi kini sa uban, gumikan kay kini at dunay pait sa Panyawan. Ang Panyawan hibaluan nga makatabang gayon sa pagpahimsog sa atong panglawas. Adunay kini bitter principle nga makapausbaw sa imong enerhiya ug makatabang pa aron makapaalim sa imong mga balatian. Aduna sad kini mangosteen nga napamatud ang prutas nga taas sa sustansya ug antioxidant level. Aduna sad kini saktong katamis nga dili makapiligro sa level sa asukar sa lawas. Busa kung gusto kang kape nga makapatagbaw ang kapait, tinila kita sa kaping bitter nga mas makapabetter. Sed Panyawan Coffee. Sed Panyawan Coffee. Ginama sa Sed Marketing.

0: Mga higana sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulliet de Gorda. Spinner, Alduin de Gorda. Radio Magbang Ting Ting.
1: Yung panginiban, former Chief Justice Davide, former Chief Justice Puno, at si Justice Ascuna. Yung kay Justice Ascuna, iba sa tatlo. Pero bago tayo pumunta ron sa kanilang mga opinion, tingnan natin ano ang karakter ng impeachment court. Alam po ninyo, ang impeachment court sa Latin ba is sui generis. S-U-I-G-E-N-E-R-I-S. Generis. Ano yung ibig sabihin nun? It is one of its kind. Sabagkat, dating saligang batas, walang iba makapagtagsitalsik na matataas na official, presidente, vice-presidente, mga justices, Korte Suprema, at mga member ng mga constitutional commission, COA, commission audit, at commission on human rights. Those are independent body. Now, kaya ang tawag doon sa Latin, so generis, one of each kind. Kaya unique yun, lalo na itong impeachment court. Bakit unique? Sabagat, kita niyo, nakasuot sila na parang robe, yung parang mga justice the Supreme Court. Ha? Kung pupunta po kayo sa ating Korte Suprema, naka-robe po sila. Yung pong parang makaluma. Nauso yun ng mga British style pa noon pa. Ha? Yung mga mistado ay naka-robe. Ha? At sa England, maski mahilig pa sila. Mahilig pa sila ginagamit. Pero sa Amerika, hindi. Naka-robe lang. At sa Pilipinas, naka-robe lang din. Ha? Ano bang tawag itong robe sa Tagalog? I'm sorry, Bisaya ako eh. R-O-B-A, no? Now, bakit unique? Sabagat, para silang nagtatrabaho parang US, pero although, wala silang restriction. Bakit? Pag US ka, hindi ka basta-basta makipag-social. Ha? Pinagbabawal mo, out of delikadesa. Kasi, baka makita yung mga tao, eh, ang kausap mo, eh, may mga kaso sa kusa iyong sala. O kaya lalo pag nasa Korte Suprema ka, mas lalo ka maingat sa mga ipag-usap, mag-social. Kaya, yun ang kaibahan. Because, ang mga senator, ay politiko. Pag hindi sila mag-ipag-social, paano sila mananalo? Kaya sila ay unique sapagkat gumagawa sila ng trabaho ngayon as a judge, impeachment court. Pero hindi katulad ng regular ng mga judge and justices. Pwede sila makihabilo. They can be socialized. They can go to parties. Sapagkat sila ay politiko. At nang makikita naman yun, mas malapit ka sa tao, mas may malagang chance na manalo sa election. Now, kaya nga kung tatandaan nyo, marami yung naging mga radio announcer na pilalagilala. Isang ko lang si Noel Di Castro. Na nakikita araw-araw sa kanyang news sa umaga at hapon. Di ba? Umaga bayan, magandang gabi bayan. E di na-name your call. Although, hindi talaga siya lumalapit sa tao, sabagat malapit siya sa kilala siya ng tao sa kwan. Yung mga artista, Akala mo, katawan ni Robin and Padilla. Diba? Number one. Ha? Number one. Biri mo, tatalonin mo si relationist Francis Tolentino. Graduate ng Ateneon. Tapos may Master of Laws pa yan sa Michigan University. Pero, hindi nalo. At tulad din ni Secretary Abalos. MMDA, tapos naging Secretary of Interior and Local Government. Pero hindi nalo. Pero si Robin Padilla, number one. Kaya, yun ang ito, sabagkat hindi sa korte ka, pero hindi naman lahat talaga abogado. So, ilan lang abogado ngayon? Pag-uusapan natin. Isa. Kaya nga hindi nag-pisa si Greg Gatsayan sabagkat hindi niya alam ang proseso sa korte. Kaya nag-pisa ay si Escudero. Sino ba abogado? Si Kiko Pangilinan. Abogado niya. Sino ba? Si magkapit na Kayatano. Si Alan. May balbas na si Alan Kayatano. Bakit kaya? Ha? Dahil kaya sa reclamation exposed? O parang lalaki na si Alan yan, no? Diba? At kapag niya Espia, abogado niya. Sino mo ba abogado sa kanayon? Senado. Si Senator Amy Marcos. Nagtapos po yan ang law sa UP. Pero she should not take the bar. Now, yun, unique siya, pero, pantrabaho niya kasi, political din, dahil na kasi senador, kaya unique. Now, ang problema dyan, como unique sila, yung sinasabi ng ating saligang batas, marunong ba sila mag-interpret sa constitutional mandate that no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. Of all the members of the Senate, yan ang problema. No? Kasi yung iba, di abogado. Okay. Kaya tandaan nyo yung sinabi ko, of all members of the Senate, two-thirds of all the members of the Senate. Hindi sinabing 16. Ha? Concurrence of two-thirds lang of all members of the Senate. Hindi sinabing 24. Tandaan niya. Now, sa ating pong jurisprudence, may dalawang interpretation. Sa Latin ang tawag doon, verba leges. Ito po ay yun po ang interpretation sa yung kaso ni Francisco versus House of Representatives. Nilabas po ito noong November 10, 2003. At ang ponente po nito ay si Justice Conchita Morales. In bank po ito. Ano po sinabi ito? If the word use is given or very ordinary, simple, then there is no need to interpret. Hindi na kailangan interpret. Pag simple lang, bakit kailangan pa? Except may technical terms. At tulad ng sinabi kong sui generis. Bakit? Hindi natin narinig yan. Latin yan eh. Ano yan? One of each kind. One of these kinds, sapagkat pwede ka mag-uwis, katulad lang ang impeachment court, pero hindi ka naman abogado. Ha? So, one of these kinds. Saan ka makakita ang uwis na hindi abogado? Dito lang, sa impeachment court. Now, meron may ibang interpretation. Yung sa lahat sinasabi, that trole is amina. Ibig sabihin, pag interpretation mo yan, nakita yan sa kaso League of Cities versus Comelec, pinned down on December 29, 2009. Pag Sinasabi dito sa kaso na ito, the reason of the law is the soul of the law. Dapat titingnan natin, yung reason of the law is the soul of the law. Ang tanong, anong dapat sa dalawa dito na method of interpretation ang i-apply natin? Well, binasa ko yung sinulat ni Justice Panganiban. Sabi niya, yung dalawa, yung verbal lehes at yung rational lehes as anima. Ha? Sinabi niya, itong dalawang to, hindi dapat ma-apply. Bakit? Sabagat sa sinabi ko noong una, so generous. Ito po ay ibang klase, unique. Judge sila, pero karamihan sa kanila, hindi abogado. So, ano ang dapat ba siyan? Yun ang sinabi. Dapat truth and fairness. Katotohanan at kailangan pantay. Yun po ang sinabi ni Justice Panganiban. Basahin ko naman ito kay sinabi ni Justice Hilarion Davide Jr., Chief Justice nito. Now, may sinabi siya. Ito importante. And I want to quote him. Justice Davide said, it excludes, I'm talking here of Section 3, Paragraph 6 of Article 11 of 1987 Constitution. Ano ba yun? Yung sinasabi ng Constitution na yun. Sinabi niya, saan ba nilagay ko yun? Sinasabi ng Constitution na yun. Now, ito pala. Sinasabi ito, ang ikipuno ito. Pero sinabi, balik tayo kay Just Davide. Sinabi niya, all the members of the Senate under Section 3, Paragraph 6, Article 11 of the 87 Constitution, Justice Davide said, it excludes senators who cannot participate in impeachment hearing and deliberation because either they're outside the Philippine jurisdiction or the whereabouts are unknown or they are in hiding. Sinabi niya, yung mga senador na may legal impediment, nakakulong for example, hindi pwedeng makaparticipate, look at this, very obvious, they are not obvious, hindi sila pwedeng magparticipate sapagkat they are not performing their duties as a judge senator. Sapagkat wala sila nun, absent sila, so hindi nila na anong pinag-usapan. Yun din po ang sinabi ni Justice Panganiban, Senate constitutional duty, transcend the abstract arithmetic, neither can it be performed in the shadows of absence. In the shadows of absence. So, pag absent ka, hindi pwede. Yun din po ang sinabi ni Chief Justice Reyes de Hinato Puno. Sinabi niya, sabagat isa ito sa mga inimbita ng Korte Suprema. Sabi niya, yung Article 3 ng Section 3, Paragraph 6 of the Constitution, ay hindi dapat literal ang pagbabasa. It should be a literal reading. Sabagat, kung hindi dapat to fix yung threshold, hindi dapat 16 centers. Sabagat, sinabi niya, kung nilagay doon sa Constitution na should prepare the sound full membership of 20%, dapat hindi sinabing fraction. Kasi nakalagay 3/4 of all members, hindi man sinabing 3/4 of the 24. Ma? Walang sinabi doon. Kaya sabi niya, so ang intent ng Constitution ay did not say so. Did not say so. Instead, allow you use a fraction. Yung pong 2/3. So, in short, sabi ni Justice for Panganiban, kailangan, ha, sinabi dito, ha, kailangan active participation, ha, eh, prerequisite for valid judgment. Eh, paano ka naman makakabigay ng decision kung wala ka doon? Hindi ka na magtatanong. Hindi, maski padilya, maski malayo yung mga tanong niya, iba nagtatanong siya. Diba? Oh. Now, another thing, sinabi niya, because in your asking question, doon na malalabas yung katotohanan, the truth. Pagtatanong, to be making prayer. Kasi kung yung hindi masyadong clear, yung mga sagot, tinatanong yan ng mga judge senator para maging klaro ang sagot. Now, yung isang justice, with due respect, Martha Natcherio, si Justice Kuna, sinabi fix daw yung 16 out of 24. Well, siguro, yung bisyo niya, yung naisip niya, na, di ba, sa Abilino versus Cuenco, bakit naging napalitan yung mga chairmanship, bakit nagkaroon ng quorum? Sabagat yung isa, out of the country. So, majority is hindi 13, kundi 12. Kasi wala yung isa eh. Wala yung isa. So, kasi yung isa mag-preside. So, may quorum. Now, applicable bang Abilino Cuenco dito? Hindi. Sabagat dito sinasabi ng tatlong former Chief Justice, kailangan active participation. Kailangan doon mo malaman yung standard ng justice system natin. You have to be find out the truth and you have to be fair. Truth and fairness. Yun talaga ang hinahanap natin. Now, alam naman natin si Senator De La Rosa ay hinahanap ng ICC. Hinahanap ng mga otoridad. Nakakatawa nga, di ba? Pumunta lang, kinuha ni Alan Cayetano ng Taguig. Sabihin yung Taguig sapagkat malaki na po na reclaim ni Senator Cayetano sa Laguna de Bay, sabi ni Lacson. At may titulo na yung iba. Now, at bilyon-bilyon pa lang magkapatid. Eh, kay Lacson sinabi yan. Now, kinuha pala si Bato ni Peter Alan Cayetano. Kaya naging 13 sila yan. Bigla siya naging Speaker of the House. Diba? Okay. Ang problema lang, nawala bigla. Kagulo kunwari. Tapos, ayun, wala si Bato. Hanggang ngayon. Si Marcoleta naman, siya ang kadadaldal niya, siya ang nagpakulong sarili. Lalo na ngayon, medyo may problema. Sapagkat yung isang sinasabi niya nag-donate, hindi pala. Bireyat ang pangalan. Humingi daw si Senator Marcoleta. Naku, ibagkasa naman yan. Now, si Jingo Estrada, of course, kaso niya, unavailable. Yung mga ghost project. Of course, dahil sa sinabi ng ating Presidente, Mayan man kayo, kaya marami tulong. Malamang marami din congressman tatamaan. Kita nyo. Pati si Speaker Romualdez, pinsan buko ni Presidente Marcos. Nakakulong na. Ha? Dati mataba, sabi si Speaker Romualdez. I know him personally. Pero ngayon, payat na. Yun ang stress niya tawag. Baka marami din yan. Yung mga tinatawag na sa... Oh, narinig ko yung kay Governor from ng Cebu. Bilang bilyon daw ang ghost project doon Cebu. Naku. Kaya gusto rin niya maimbestiga. Now, tama ba na kung minus 20 lang ang bibilangin kasi Ligarda nasa abroad, babalik kaya yun. E kung biglang hulihin si Bongo, si Bugaspa, si Bongo kasama rin yata sa mga kaso sa ICC. No? So, lima na yan. Ha? E itong expose ni Lacson, paano yan? Kung pito matatanggal. So, yung hindi mga participate, actually participate, hindi kasama sa bilang yan of all members of Senate. Eh, paano ka mga member ng Senate? Ano ka skulungan? Paano ka? Member ka, pero hindi ka naman nagpa-participate. Yun po ang sinabi ko nung previous program ako. Kaya kung minsan nadidelay kaso, for example, RTC judge, isa lang yan, pre-preside. Kung biglang nilipat yan, na-promote Court of Appeals, balik na mas primero. Pag sabi ng judge, balik sa primero, lalo na pag walang magandang transcript, no? Pag gusto ng judge, so balik. Now, sa Supreme Court, in-bank, pag nasa abroad, o may sakit, mapapagamot, o nasa internal meeting, isang kaso in-bank, example, apat na wala sa out of the country. So, ilan sila? 11 lang. So, ano ang majority decision doon? 6. Ganun din dito. So, yung wala, hindi makaka-participate, kung 20 yan, anong 2020? Yun po ang sagot dyan. Sapagat sinabi nga nila, ha? Nagkatugma ang sinabi ni Justice Davide, Justice Puno, and Justice Panganiban, mga dati pong Chief Justice ng Korte Suprema. Sabi nga ni Justice Davide, it exclude, ha, sinabi niya, exclude senators judge who cannot participate in the impeachment hearing and deliberation. Either they're outside the country, katulad ni Ligarda, or their whereabouts are unknown or hiding, katulad ni Bato de Rosa, or they are, ano, nakabilanggo, siyempre. Paano yan? Hindi available yan. So, sinabi pa niya, by reason of legal impediment or restraint, yun na, nakakulong. They are excluded as senator judges because they are unable, I am quoting Justice Davide, unable to serve due to mental infirmity or physical incapacity. So, then they should not be part of those who are qualified to vote. Ganun din sinabi ni Justice Renato Puno. Sabi niya, nako, sabi niya, ang ginamit sa Constitution ay, ang language ay fraction lang. Hindi sinabi talagang 16. Ha? So hindi yan 316. Sinabi ko na fraction of the members of Senate. Kaya sabi niya, eh kaya nga itong variable to. Dahil depende ito sa mga factors. Eh kung yung mga senator judges wala dyan, hindi nag-participate, kaya fraction. Okay? Yun ang sinabi ni Justice Bono. Ganon din si Justice David eh. Ganon din si Justice Panginiban. Sabi nga niya, let the senators therefore vote with their conscience. With their conscience. In full view of the public. Dapat, kaya nga televised yung ating impeachment para makita sila ng ating taong bayan. Kung ano ba ito, nakatawa ba ito, natutulog ba ito, o nagtatanong ba ito ng matino. Yan. And the public should be guided solely by truth and fairness. Para makikita nilang sinong bias. Sinong nagtatanong na po mga pabusa sa isang opisyal na ni-impeach. Nagtatanggol. Hindi na, dapat makita ng publiko yung fairness. Kaya maswerte tayo ngayon sapagkat televised yung impeachment proceeding. Ay kung nangyari ito yung panahon nung mga panahon na President Rojas, President Quirino, eh hindi, ang television natin ngayon, hindi pa naman ganun ka moderno. Ha? So, medyo problema. Ngayon, maswerte tayo sapagkat nakikita natin, nakikita ng taong bayan, ang action at pagtatanong ng mga judge senators natin kung fair bang pagtatanong nila, are they really trying to find out the truth or bias sila. So, nakikita na publiko sabagat ang sagot dyan ay ang susunod election. Kung matino ba sila, tama ba sila, o kumakampi ba sila sa taong bayan. Importante nga rito is the truth, yung katotohanan. At kung fair ba, yun po ang pinag-usapan dito. Kaya siguro, i-monitor na din, manood tayo sa proceedings. Nag-break muna tayo. Bago tayo pumunta sa second segment ng ating The People's Shootout.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Balik po tayo sa Barakato. So, pag-usapan uli natin yung sinabi ng tatlong dating Chief Justice ng ating Korte Suprema. Na-elaborate ko na yun. Idadagdag ko lang yun. Nabasok ko sa kolon mismo ni Justice Panganiban. Yung sinabi ni United States Chief Justice Warren Burger. Sinabi niya, "The very nature of a trial is to search for the truth. Thus, the standard of truth is discovered from the facts extracted from studying and verifying the documents submitted and from hearing the witnesses and observing their demeanor." Ayun. Kaya kailangan yung senator judge ay dapat present during that deliberation. Bilhin mo, antas na yung standard pala. Now, kaya, although mga abogado sinabi, yung due process naman, ibig sabihin nun, may kasabihan, matagal na itong ancient cliff. "Strike me if you must, but hear me phrase. Hear me first. Strike me if you must, but hear me first." Yun ibig sabihin nun. Kaya meron tayong kasabihan, "Person is considered innocent and unless proven otherwise." Pagkatapos ng hearing, pag sinaming convicted, innocent pa siya. During the process, innocent pa siya. After the hearing, pag convicted siya, innocent pa siya. Pag-appeal niya, innocent pa rin siya. Hanggang umabot Korte Suprema, sabihin, convicted ka. Alakas yung medesya. Yun. Unless proven otherwise. Kaya may ancient dogma. Tagal na itong friend. Mabuti ang tatandaan ko pa. "Strike me if you must. You must. But hear me first." Yun ang ibig sabihin ng due process. No? So, siguro, klaro na yung explanation ko. No? Hindi ko na kailangan bangitin yung decision ni Justice Marvin Yonin tungkol dun sa grave abuse of discretion na ginawa nung unang impeachment case. Pero ang tingin ko dun sa ginawa ni Justice Yonin, Marvin Yonin, ay parang guide lang para hindi ma-issue grave abuse of discretion. Sapagkat yung grave abuse of discretion, yun lang ang pwedeng iisampa sa Korte Suprema pag naging guilty ang akusado, in this case, Vice President Sara Duterte. So, and although iniwasan ko pag-usapan ng mayor of the case sapagkat ongoing pa. Sinasabi ko lang, may isa pang action pwede. Can Sara Duterte, once she's convicted, can she go to court, to the Supreme Court, and question

na release at starring si Atang De La Rama at Marcelino Ilagan. Noong September 19, 1955, yung Army and Navy ng Argentina ay nagkudita at napalis si President Perón at napilitang nag-resign at nagpunta po sa Paraguay. Yung September 18, 1898, Filipino forces under Elias Angeles and Felix Plaza liberated Nueva Caceres, tawag ngayon Naga, sa Camarines Sur from Spanish colonial control. Ba? Tumira din pala doon, ha? Okay. September 17, 1900, may tinatawag na The Battle of Mabitac. Sa Laguna po ito, nanalo si General Juan Cailles. Entrenched forces repelled. Ah, tinalo ang mga Amerikano. Ah, commanded by Colonel Chetam. September 17, 1935, Manuel L. Quezon won the election. The first president of the Philippine Commonwealth. Ang boto po niya ay 695,000. Ang tinalo po niya ay si Emilio Aguinaldo. 179,000 votes lang. Ang running mate noon ni Osmeña, ni Quezon, ay si Sergio Osmeña ng Cebu. Noong September 16, 1807, may tinatawag na Base Report. Ito yung inumin ng mga Ilocano, di ba? Led by Pedro Mateo and Salamago Ambaristo, broke out in Pidig, Ilocos Norte, triggered by the Spanish banning the manufacture of the local wine base. Ah, kaya pala tinawag na Base Report. Matapang mga Ilocano, ha? 1807 pa ito. Noong September 16, 1961, the U.S. National Hurricane Bureau launched Project Storm Fury, where silver iodides were seeded in the eyeball of the hurricane to weaken it. Maganda. Noong September 16, 1991, the Philippine Senate voted 12-11, rejecting the Treaty of Friendship, Peace, and Cooperation between U.S. and Philippines. So, pinalis po ng panahon ni President Aquino ang mga Amerikano sa ating bansa. Noong September 14, 1814, Francis Scott Key penned a poem while witnessing the previous naval bombardment of Fort McHenry in Baltimore. The words of the poem became the lyric to the Star Spangled Banner. Ah, poem that way. Oh, yata yun. In September 14, 1939, the first world helicopter designed by Ego Sikorsky took short-headed flight, Stanford, Connecticut. Kaya pala may Sikorsky na helicopter. In September 1949, India adopted Hindi as official language. Ha? Madali pala. Hindi. Hindi. Hindi. Hindi. Hindi. So, yun po ang ating mga trivia. Punta tayo sa mga shoutout. Naku. Shoutout po galing kay Ken Kesa Marigi Himida ng Cebu. Bibiloy Marabellas ng Bohol. Sana ilagay nilang bayan nila. Cebu ito, Cebu City. Sa Bohol. Abel Lagada ng Cayenne or City. Yan. Elmer Ganon ng Iligan City. Dominic Suarin ng Iligan City. Frank Caballero ng Sindangan sa mga de Norte. Fairly Lawilahoy ng Tubod Lano Norte. At Nora Sumagang ng Maranding Lano Norte.
Sheldon Balili ng kapatagan Lanao del Norte, Aldrin Lawit ng Kinapawan City, Josepa Calantog ng Cotabato City, Lorna Sembre, Henan Sembre ng El Salvador Misamis Oriental. Ayun. Kim Irana ng Osami City, Ryan Maslino ng Malebaleb Bukinon kasama si Bob Eli Catalogo at Harold Jan Kagag at Christian Love Castor ng Malaybalay Bukidnon. Ganun din kay Decree Dolor, Choler Chine Oba, Kit Sius Kagulada, Ezekiel Tasik ng Valencia City Bukidnon. Ganun din kay Baby Casini Duran at Jimel Panang ng Dumilang sa Buangan del Sur. Ganun din kay Vincent Catalia, Vincenzo Sagon sa Buangan del Sur. Marlene Aninyon ng Gipos sa Buangan del Sur. At si Marifi Oclet at Concordia Aninyon at Nemenya Mariban ng Gipos sa Buangan del Sur. Ganun din kay Jovel Alumbre, Kevin Takan, Reina Sumapi, Joey Sabal ng San Miguel Zamboanga del Sur, ganun din kay Yasi Villarin, Delia Garcia, Nina Lariosa, Reinaldo Noria ng Tigbao Zamboanga del Sur, ganun din kay Trisha May Suelo, Hens Gualin, Jemuel Gapo ng Tambolig sa Mga del Sur, kay Michelle Rota ng Tukulan sa Mga del Sur, dating Vice Mayor si Michelle. Ganun din kay Jose TV Guatno at James Pensia at Carlintong ng Dinas sa Mga del Sur. Ganun din kay Daisy Marintong ng Pagandang City, kasama si Marites Lamarites Nindayaw, Denelin Bandala, Aricelio Malon, Wendell Catalia, Rene Villamor, Lulito Empleo ng Pagandang City. Ganun din kay Dondon Garcines ng Bayog, sa Mga del Sur, Diogo Benza ng Pagandang City, Philip Dain Aklo ng Pagandang City, at Celestino Empleo ng Lakewood sa Buangan del Sur, Anel Edendeling Calago ng Lakewood, Lagadyo Babunan. Alam ko to, Rolando Lagadyo Babunan ng Chicago, USA. At kumusta daw kay Professor Daryl? Professor Daryl lang, walang apelido. Sana gusto ka na. From Kate. Okay. Pag-usapan po natin yung opinion ng tatlong justices. Di po talaga sinabing 16. Kung sinabing 16, daba 16. Pero hindi po sinabi. Sinabi lang 3/4 of the members of Congress. So anticipated nila yan, na posibleng may mamatay, may out of the country, may pwede ito. Mas grabe ito ngayon. May isang nagtatago, si De La Rosa. May dalawang nakakulong, si Marculeta at saka si Jingo Estrada. May isang umalis, De Garda. Baka may madagdag pa rito sa kagrabe yung mga ghost project at substandard project na iniimbisiga ni Ombudsman Boying Rimuya. Kaya totoo lang. So itong the president, now you see, is very serious. Why? Pinsan niya si Speaker Romualdez. Ayan. Hindi binigyan ng VIP treatment. Nakakulong. Mga senador nakakulong. Mga director nakakulong. Sana naman,
this would serve as a lesson sa ating mga politiko. Ha? Nakakaya si mga bansa. May mga senador, may mga congressman, may mga DW, Department of Public Works and Highways, at iba pa, mga contractors. Ito lang bago. Si Governor Pambari 4 ng Cebu Province, nagsabi bilyon-bilyon daw ang ghost project at substandard project sa Madawigan ng Cebu. Kaya nga siya naniniwala kay President Marcos sapagkat totohanan pala itong mga paghanap ng mga loko-lokong kontraktor at mga loko-lokong mga empleyado ng DPW at mga loko-lokong lokal saka national official, ibig sabihin mga congressman na nabigyan mga project. Nako, narapang binulgar si former Secretary Bonuan tungkol sa Senado na binanggit ang pangalan ni Senator pakakayaman bangilian Subiri kasi taga Mindanao. Kaya itong mga nangyari ngayon, tingnan naman ninyo yung impeachment proceeding. At tingnan naman ninyo kung sino yung mga taong matitino at matitinong mautak magtanong. This is a lesson to our country na hindi basta gwapo, na hindi basta kaibigan natin, o nakikita natin sa television, buboto na tayo. Bakit umalis si Senator Ligarda? Liba si Katya? Kaya nga mismong eskwela niya yung assumption. Assumptionista yan. Tinanggal yung mukha niya. Nahiya sila. Bakit? Bakit kaya? At ilan pa kaya senador, congressman, opisales, na tama lang talaga. Nabigyan ng malaki intelligence fund ang ombudsman. May nag-question bakit malaki daw ang budget ng ombudsman. Eh, sa daming kalokohan, dapat lang bigyan ng malaking budget ang ombudsman para mahabol yung lahat ng mga loko-loko. Mga senador man, mga congressman man, mga governor man, mga mayor man, mga officialist man, Department of Public Works and Highways, pati ko ha. Dapat habulin din. Sabagat sila ay dapat ng inspection ng matino. Para naman, may ating mga future generation ay makakaroon ng magandang kinabukasan. So, mga kababayan, bantay natin, manood po tayo sa impeachment court at tingnan natin sino yung matitino magtanong, sino yung bulok magtanong, sino yung bias. Sabagat sabi nga ng mga Supreme Court Chief Justices, sabi na, truth and fairness, katotohanan at pantay-pantay. So, bibigyan naman sa due process. So, sinabi nga ni Justice Tiangke, the greatest threat to freedom is the shortness of memory. Sa Tagalog, ang pinakamalaking banta sa kalayaan ay ang pagiging makakalimutin. Huwag po niyo kalimutan, sa Lunes uli, alas 5:30 ng hapon hanggang alas 6:30 ng gabi, people should know, dito po sa ating Facebook page, Tony Surilis, o sa ating OPAMC, ha? Na pwede rin makita itong ating programa. Magandang maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat.

0: oras, alas 6 y media. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
1: Radio Bagbag. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon naging alibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta kogon. Lawas bas kogon.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: First week of September is Obesity Prevention Awareness Week. Hindi lang tungkol sa timbang kalusugan. Tungkol din ito sa ating mga nakagawian. Ang obesity o labis na katabaan ay maaaring magpataas ng panganib sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, alta presyon, sakit sa puso at iba pang kondisyon. Kaya ngayong Obesity Prevention Awareness Week, simulan natin ang maliliit pero mahalagang pagbabago. Pumili ng mas masustansyang pagkain. Bawasan ang matatamis at mamantikang pagkain at inumin. Maging aktibo araw-araw at magkaroon ng sapat na tulog. Tandaan, hindi kailangang biglaan ang pagbabago. Ang mahalaga, tuloy-tuloy. Kumain ng tama, gumalaw ng mas madalas, at alagaan ang kalusugan.
6: Ang panahon gausab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radio Bagbag.

0: Radio Magbating Ting.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Magbang.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
5: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
5: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!
6: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palado ito na tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account. Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palado ito na. Siyempre, hatid dyan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Siyempre pa, mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatutunan. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
8: Hello po.
6: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
8: Ako si John Lester.
6: John Lester, okay po. Ano po bang maipaglilingkod ni Kuya Boy kay John Lester?
8: Tatanong ko lang po sana kung saan po pwede makabili sa...
6: Saan po?
8: Sa Orami Batan po.
6: John Lester, okay. Taga saan si John Lester?
8: Taga Mindoro po.
6: Okay, taga Mindoro. Okay. Okay, wait lang ha. Taga Mindoro. Okay. Ilang taon na si John Lester?
8: 24 po.
6: Okay, 24. Saan mo yung saan yung tinatanong mo kung saan mabibili yung ating rice coffee sa?
8: Sa kanto ng Orami Batan.
6: Saan po?
8: Bataan po.
6: Bataan. Apo. Bataan. Wait lang ha. Sa Bataan, makabibili tayo ng ating rice coffee sa Balanga, Dinalupihan. Doon tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Pero dyan sa sinasabi mong lugar, posibleng meron na dyan ang ating rice coffee. Wala pa lang sa akin yung listahan. Pero ang alam ko, meron na po sa lahat ng mga butika, mga pharmacies, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar. Pakitanong-tanong na lang po, Sir John Lester, yung ating po namang rice coffee doon po sa inyong pong lugar. At hanapin po natin lang yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang spelling po nito ay RISE. Tapos...

0: Tayo po'y napapakinggan dyan sa DWDYAM 1107 kHz. Maraming salamat po naman. And maligayang pakikinig kay Sir Edison. Maraming salamat sa mga taga-Kawayan, Isabela. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, sir. Good afternoon po.
0: Yes, magandang kalusugan po. Sino po ito?
1: Marites po.
0: Ano po pangalan?
1: Marites po.
0: Marites.
1: Pinatim po ko din. Yes, sir.
0: Taga saan po?
1: Poblasyon po.
0: Poblasyon?
1: Poblasyon, Libmanan, Camarines Sur.
0: Libmanan, Camarines Sur. Alright. Okay. Nanay Marites, kumusta na ang pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Okay, Kuya Boy.
0: Okay, yung pag-iinom ng ating rice coffee. Very good po yun. At, tama po yun. Very good. At sana po ay patuloy pa rin sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Ay, dire-diretso po tabi, sir.
0: Dire-diretso.
1: Sir, po. Re-request ko sa emo. The most requested by.
0: Ah.
1: May kami, sir, Pampa Beauty.
0: Pampa Beauty. Okay.
1: Yes, sir.
0: Okay. Po. Sabon. Wala po bang sabon dyan sa Libmanan?
1: Yes, sir. Sa Libmanan drug po.
0: What?
1: Kaya na po kami naghahanap po.
0: Sa Libmanan? Sa Libmanan,
1: yes,
0: po. Ano pong, Libmanan drugstore lang po kayo nagtanong?
1: Iyo po, sir. Ano nga yan? Sadiring na po yan.
0: Oh, galing. At Nanay Marites, sa ibang mga butika po meron naman. Butika Tiama, Socio Supermart, Destra Pharmacy, yes, Generics Pharmacy, Christie, Libmanan Trading, Libmanan Speedwell Drug, Connie Supermart, Gian Store, Drug Care Pharmacy. Teka lang ha, titingnan natin kung saan tayo pwedeng makabili ng ating rice, sabon. Diyan po naman sa Libmanan. Okay. Wait lang ha, at titingnan natin sa ating po namang listahan kung saan tayo pwedeng makabili ng ating po namang sabon. Diyan po naman sa Libmanan, Camarines Sur. Wait lang ha. At hinahanap ko lang yung listahan. Libmanan. Wait. Libmanan Drugstore.
1: Opo.
0: Oh, diyan po sa Libmanan Drugstore. Meron, wala, naubusan na po dyan.
1: Apat na po kami mga bakal. May pig-request lang po ako sa luwas. Hindi po may pig-request.
0: Ah, naubusan na sa Libmanan ng sabon. Okay po. Sige po. So, naubusan na ng sabon dyan sa Libmanan. Sige. Sasabihan po natin yung ating po namang mga deliveries nang sa gayon ay malagyan po dyan sa inyo sa Libmanan. Okay?
1: Sir, sabi ko po sabi, ning ano po ito pong capsule.
0: Yung capsule, okay. Sige po. Sige po. Noted po yun. Noted po yun. At sasabihin po natin yan sa ating po namang mga deliveries nang sa gayon ay malagyan po dyan sa Libmanan Drugstore ng ating po namang sabon at ng ating capsule. Okay po?
1: Sir, pwede mga kami sir, hindi siya muya sa Libmanan, naramihon.
0: Ano po yun?
1: Pero magkaro kang mag-ano din siya mo,
0: Mag?
1: Sir, sir. Pag-igdi mo minsan.
0: Opo, mapupuntahan po dyan ng ating mga deliveries, dadalhan po dyan sa inyo.
1: Gusto ko sir, kamo po, kay Banay ka.
0: Hayaan po ninyo at mangyayari po yun kapag tayo po ay nagawi dyan sa inyo. Kapag wala nang mga ginagawa tayo dito at pupunta tayo dyan.
1: Ibang karami yun po. Nakabot po nga kamang lusina.
0: Oo, nga.
1: Sabang gitil. Papadangog ka kasi. Rahihaling atong kapli. Malo yung manisip sa ulit ka.
0: Okay. Sige, no problem po, Nanay. Nanay Marites. Kung pupunta ako diyan papaisnakin mo ako niyan.
1: Paano papay din ako sa grocery, hindi ka antilanda. Gugulayan sa kapong natong.
0: Natong. Si natong na maguta.
1: Ito. Tabangungo ang ano po?
0: Ang bangot, tabangungo. Nagum. Lang siram. Okay.
1: Siram.
0: Lang si-

0: Si Ram, sana. Okay, so, sige po, nanay. Iyahan po ninyo at gagawa po.
1: Baka naman
0: kasi pag nakita niyo ako, hindi na kayo makinig. At hindi na kayo uminom ng rice coffee. Ha? Di ba? Kasi sasabihin niyo, ang pangit naman ni Kuya Boy.
1: Sinabi nga ni kami sir.
0: Ha?
1: May nagandaan radio, amay pa.
0: Ha?
1: Ano po ka nga? Ano dyan nga din, nagagyanan. Na kung mahulog na, di ko lalag ko sa karton. Parang yung mga kami sir, kuwalti, diba? Nagmahang kami ni Angelada.
0: Oo, wala.
1: Kung kusok pa si Angelada, hindi gano'n kami yung taon.
0: Wala pa naman girlfriend si Kuya Boy.
1: Ay, bugong tasin. Sabi mo na mga ibigin si Animus ka.
0: Ha?
1: Sabi mo 27 years old.
0: Oo nga.
1: Sabi mo, kaya mo na kung Angelada, mga 40 years old na si Kuya Boy.
0: 27 years old noong 1991.
1: Kaya dalawa sa kasi kasama ang bukod. London Bridge. Falling down.
0: baka tagalib man na maging swerte ko niyan.
1: Dahan pa ka din, sir.
0: Ha?
1: Tuninong din, sir.
0: Tuninong.
1: Tuninong.
0: Amay hirap niyan, eh. Baka makapangasawa ko diyan.
1: Tsaka
0: sa pagmamahal.
1: Hindi ka sir, no. Bablak na ka ng sir, bakit mo? Kaya mo din papayin ang lalungan mo. Bablak na ka na.
0: Okay.
1: Sir, ako pa pati mag-ngirit.
0: Yan.
1: Pagsug mo pa, nakakating laglala na nung pag-mahiling may katil. Kaya ka lang mabulan sa agaw mo.
0: Mahirap na baka. baka kapag pumunta ako diyan eh hindi na ako makauwi.
1: Okay, master joke lang. Ito po dapat.
0: Okay. Sige ba. Ha?
1: Sabi ko bang kapitan na muli. Kakagagaw. Pag may kamo ugmate, magagad na sa demo.
0: Oo. Tama 'yon, tama. Pag
1: ayun na kapitan mo, sir.
0: Tama. Yun. Sige. Anyway. Hana, anyway, sasabihin po natin yon sa atin po naman mga deliveries para madalhan po dyan sa inyo.
1: Ay, sir, yun po. Okay? Pablak na ka, sir, yun, sir.
0: Okay.
1: Ang Facebook kasi po, Marie Agnes Torrejas. Wow.
0: Agnes Torrejas.
1: Yes, sir. Pablak na ka. Kino po, sir.
0: Kayo po ba in-ad-friend nyo na po ba yung ating Facebook account?
1: Sa akin ko.
0: Oh, yun nga po. I-add friend nyo po yung Facebook account natin, yung Rice Brand.
1: Opo.
0: Hanapin po ninyo yun. Rice Brand. Para... Oo, nandun. Oo, nandun.
1: Malamitan ko na yung sir, duwa mong butano.
0: Aray.
1: Prada. Yan.
0: Akala ko kung ano.
1: Ito po, brown.
0: Okay. Sige, okay. So, okay. Sige po, Nanay Marites, maraming salamat po. Okay po. Noted po yun. Maraming salamat. Thank you very much po, Nanay. Thank you. Maraming salamat. Si Nanay Marites. In love na sa boses ni Kuya Boy. Maghunos dili ka, Nanay Marites. Sabi nga yan, wag mong subukan. Anyway, Nanay Marites, maraming salamat po naman sa inyong lahat dyan. And again, tayo po yung napapakinggan din dyan po sa... Live tayo dyan sa 94.5 FMR Kamsur. Goa, Kamarinesur. At kasama natin dyan ang Poging Pogi, Boy Tisoy, na si Sunny Boy. Alam po naman sa inyong lahat dyan, maraming salamat. Tayo po ay napapakinggan din sa, dyan po sa Kawayan Isabela, DWNDFM 88.5, Kawayan Isabela. Maraming salamat po sa inyo. And sabi ni Sir Edison Falafox, napapakinggan din tayo sa Get Radio Apps. Maraming salamat po sa inyo. Sige po, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Sa atin po namang kwentuhan kalusugan pa rin.

0: Tawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan at ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating balado doon at 0969-226-9623 yung ating po namang numero. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang kalusugan, magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Pas po, Pas Kirinya ng Tabog Karamuan Kamarinesur.
0: Pas ng Karamuan Kamarinesur. Okay po. Nanay Pas, ilang taon na po kayo?
1: 63 po, 63.
0: 63, okay. Umiinom na po ng rice coffee si Nanay Pas?
1: Dati po, kaso po din nga nag-deliver sa ano sa Karamuan, sa TGT. Dahil po kami nabakan.
0: TGP Karamuan.
1: TGP po Karamuan. Wala po silang ano.
0: Wala na ng ating wala rice coffee. Naubusan na po.
1: Naubusan na po sila. Matagal na mga 3 months siguro o 4.
0: Ah, matagal na. Wala, opo, na, wala na po ng ating rice coffee. Sige po nanay. At nasasabihin po natin ito sa ating po namang mga deliveries. At para po naman malagyan po dyan ng ating po namang rice coffee sa inyo po namang lugar. Dyan po sa ano sa TGP Karamuan. Matagal na kayong pero matagal na sana po kayong umiinom ng ating rice coffee.
1: Mga ano pa lang po na ubos namin mga 5 piraso pa po, 5 box pa lang.
0: 5 box pa lang ng rice coffee. So, ano po yung nag-udyok sa inyo Nanay Pas para magsimulang uminom po ng ating rice coffee?
1: Kasi maganda po, Kuya Boy, ano, yung tuloy-tuloy ang pagano, pagdumi, araw-araw, maging hawa. Saka nawawala po yung mga ano, yung mga sakit ng kasukasuan.
0: Tama, sa tuloy-tuloy po na pag-iinom ng ating rice coffee. Tama po yun. So,
1: opo.
0: Maganda sa pakiramdam. Opo. So, nanay, ano po yung, ano po, bukod po sa inyo, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee dyan po sa bahay po ninyo?
1: Yung asawa ko po.
0: Yung asawa po ninyo. Ano naman po yung ano na naitulong ng ating rice coffee sa asawa po ninyo?
1: Yung ano po daw, yung lumibilog dun sa ano niya sa tiyan, na wala po yung sumasakit sa tiyan niya sa may bandang ano, sa may sikmura. Nawala po yun, nawala.
0: Nawala po yun. Dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Po.
0: Very good po. Apo.
1: May tatanong po ako kasi yung anak ko may sakit na depression po, matagal na po, 2012.
0: Tama.
1: Pwede po kasi uminom ng ano niya, ano yung rice coffee po?
0: Pwede po nanay. At isa po kasi sa nagiging problema kapag nagkakaroon tayo ng depression ay yung hindi tayo makatulog, tama?
1: Opo, yan. Ganun po ang ano niya.
0: Opo. Isa po yon sa nakakapagpalala ng depresyon. So, mas maigi po na painumin po natin ang ating rice coffee dahil kilala po ang ating rice coffee. Isa po sa mga nagagawa po nito sa kalusugan ng isang tao ay yung pagandahin po yung tulog ng isang tao. So, maigi po nanay na painumin nyo po araw-araw. Dapat po mga dalawa, tatlo, apat, lima, kahit po ilan. Mas maigi po na mas marami, painumin po natin siya ng ating rice coffee dahil makakatulong po ito sa araw-araw po niyang kalagayan para po naman makatulog po siya. Kasi isa po sa nagpapalala ng kondisyon na ganyan ay yung hindi po nakakatulog. So yung po ating rice coffee ay makakatulong po kung ito po ay araw-araw po nating iinumin.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Kuya Boy, ganun din pala. Ilang ano po, yung 10 years old, pwede pong uminom niya?
0: Pwede po nanay. 2 taon na taong gulang pataas, pwede na pong uminom ng ating rice coffee.
1: Ay, ganun. Kuya Boy, thank you.
0: Yes, pwede na pong uminom ng ating rice coffee, 2 taong gulang pataas, pwede na po yan.
1: Ay, thank you very much, Kuya Boy. Mabuhay ka.
0: Yes, maraming salamat po.
1: Hintayin na lang po namin yung ano, yung deliver sa TGP.
0: Yes po nanay. At sasabihin po natin ito sa ating po naman mga deliveries para po ay makapag-deliver po dyan sa inyo yung ating po naman mga deliveries para makapag-patuloy na po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Sige po. Thank you very much, Kuya Boy.
0: Yes, maraming salamat. Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Thank you very, very much.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating namang kwentuhan, kalusugan na pa rin. 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan. Sa ating po namang palatuntunan mga kaibigan, kung may mga nais po kayong ibahaging kwento dito po sa ating programa, ito na po yung pagkakataon na yun na tayo po ay magkausap at maibahagi po ninyo ang inyo po namang mga katanungan at mga kwento tungkol po naman sa ating po namang produkto. 0969-226-9623 yung ating po namang numero mga kaibigan. Tawag na po!

0: 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladundunan, mga kaibigan. Itawag nyo na yan dito po naman sa ating programa. At tayo po ay magkwentuhan na naman muli sa ating po naman paladundunan. Sa lahat po naman ng mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores. Available po yung ating po namang produkto, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello? Hello po?
1: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Esperanza Ramos po, si sir.
0: Esperanza. Okay po. Taga saan po si Nanay Esperanza?
1: Dito sa Rojas po, sa Isabela.
0: Rojas City, Capiz?
1: Tanong ko lang po, sir, kung saan mabibili ang rice po si dito sa Rojas po.
0: Rojas, Capiz o
1: Rojas, Isabela po.
0: Ah, Isabela. Rojas, Isabela. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Esperanza?
1: 65 years old po.
0: Ilan po?
1: 65, sir.
0: 65. Okay po. Nanay, paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee?
1: Lagi po ako nakikinig dito sa discussion ng DIY test.
0: Okay. Diyan po sa Isabela. Ah, Isabela. Okay po. Isabela. Sa Isabela po, Nanay, makabibili po tayo ng ating rice coffee sa Alicia, Kabatuan, Kabagan, Kawayan, Kawayan City, Cordon, Etiague, Ilagan City, Santiago City, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, Gamo. Saan po kayo malapit dyan?
1: Ay, malayo, sir. Wala pa pala dito sa Rojas. Ay, nagtatanong ako sa mga...
0: Ay, naputol. Sayang. Na nagtatanong si Nanay sa mga butika, mga pharmacy. Sige po, Nanay, noted po yun. Sasabihin po natin ito sa ating po namang deliveries para malagyan po dyan sa inyo sa Rojas, Isabela, ng ating po namang rice coffee. Noted po yun, Nanay Esperanza. Anyway, wala na naman tayong oras, mga kaibigan. Hanggang sa muli po naman, napagsasama-sama po natin sa ating paladuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Pangalan po ng ating mga kasamaan, mga punong abala. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
4: Radyo Magbating.
5: Oras, alas 7 in media.
4: Radyo Magbating. Radyo Magbating.
6: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati o kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
7: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, ning sulay ko, ning paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ano lang, maninda ko liha, may asaan sa bukat, na, dahil palingki.
8: Agri na, palingki.
7: Oo, maligi ako liha.
8: Ano ang maligi, ano mo na?
7: Mais.
8: Sikol.
9: Yung kung bawag mo sa panay, sa naminaw ka ron, sa yung disimul niya sa yung iba, kaya wala mo wala yung matapin sa panawas rin sa itong doktor.
7: Katong ako makasulay ane, sulay mo diba, mawala mo kakapoy, ako bitong bata nga na ako nang uma. Hindi po niya ang inom. Mo'y ilgamit niya ka nang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, medyo ni kakapoy ma. Mungkin na napilil, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaom, Tagum.
6: Husa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
10: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
11: Sana all.
10: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
12: Oh no!
10: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto ug barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
5: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
6: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab ang SED Celebrity Plus Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-SED Celebrity Soaps na.
4: September is Prostate Cancer Awareness Month. Ngayong Prostate Cancer Awareness Month, paalala sa lahat ng kalalakihan, alagaan ang inyong kalusugan. Ang prostate cancer ay isang uri ng cancer na maaaring tumama sa prostate, isang maliit na bahagi ng katawan ng lalaki na tumutulong sa paggawa ng similya. Ilan sa mga maaaring sinyalis nito ay hirap o sakit sa pag-ihi, madalas na pag-ihi lalo na sa gabi, mahinang agos ng ihi, o pagkakaroon ng dugo sa ihi o similya. Pero tandaan, maaaring iba rin ang sanhi ng mga sintomas na ito. Kaya kung may napapansing pagbabago sa pag-ihi o iba pang hindi pangkaraniwang sintomas, magpakonsulta agad sa pinakamalapit na healthcare facilities sa inyong lugar. Huwag mahiyang magtanong. huwag baliwalain ang mga senyales. Mahalaga ang maagang pagpapakonsulta.
7: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, magkaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion. Rag, rag, radio, bag, bag, ping, ping.

0: Marami nang bumili, kaya huwag nang pahuhuli. David Pomeranz at ang bagong album na Hold Tight.
1: Hold tight, daybreak, how can I ever leave this place?
0: David Pomeranz, Hold Tight. Bili na sa pinakamalapit na record bar under Becca Music Incorporated and distributed by MCA Universal.
2: Radyo Magbating.
3: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon ni mo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Sana
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tenan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.

0: Radyo Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Per DOH FDACFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
5: Pot naming mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ron nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kapi na lang gyud niya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tick. Clear na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Sindi ako din ang giampo no nga Lord, tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maayman to, kay pag kape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pugko 3 times ini kape gyud ko nga paradis bila-bila. Lisa Heron Pausos, kuan ako 5'7".
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
7: Paragis bila-bila.
6: Paragis bila-bila.
8: September 26 is World Contraception Day. Nagpaplano ba kayo para sa inyong pamilya? Mahalaga ang tamang impormasyon para makagawa ng tamang desisyon. Ang contraception o family planning ay mga paraan na makakatulong para mapagplanuhan kung kailan at kung ilan ang nais ninyong maging anak. May iba't ibang paraan tulad ng pills, condoms, injectables, implants at IUD. Para malaman kung alin ang pinakaangkop sa inyo, kumonsulta sa healthcare provider. Magplano, magtanong, pumili ng tama para sa planadong pamilya at mas malusog na kinabukasan.
2: Radyo Bagting.
9: Tingtigas ng yakal, apidong natara ang mga kaaway.
10: May tutumba kaya ang punong

0: Rádio Vagabim Pim.
1: Ang panahon ga usab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbang Ting Ting.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Bag

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.
3: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabatik siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Daloy sa Diyos. Niangay man ko. So, ano, maninda ko diha. Asa-asa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, nga na ako nang umah. Kanang gika siya sa trabaho, padong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Nagharaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, ug taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Alarat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
6: Dili.
5: Puslan lang way nagmahal. May pamatay.
7: RMN Production Center. Budalit ka rin yun yung nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinika.
8: Nganong maoman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae na natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ni tanan.
9: Paidigo! No. Bada!
8: Bati asa ni mong naong huilak. May uy! Masaktan ko sa tadiro!
9: Isamot ka ba di mong naong gamihilak ka ba jigaw?
8: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
9: Dugo! Dugo!
8: Na... silang ko.
10: Imo na ko check ko. Pero bakas ni una ko. Gato na ko ikaw.
5: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Sige na lang.
10: Bunso?
5: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uka na. Way lain kung dili si Takla.
11: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
5: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
11: Jacob.

0: Bot o Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o Bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basing pag-abot nato sa saktong pangidaron, daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta, maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
4: Kay dati mga good sir, na communication dili normal, din nag-take atong kuhan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuhan naman ang communication, nag-5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo hapman kog mata, panangili na ganit siya sir, sakit ito, tuksad, law. Namagod yung ginatik na, kung sa debit, ba, marag makapool, ganit, maghila, bakutukuto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo nun. Pero sa Paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko ibating na load akong kutukuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko atong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga Paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginigamit po ko sa inyo hanga plus, sir, nga bila-bila liniment oil. Kay ang akong mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula bitaw, sir, nga pagkutkutun ganun kay magtubig. Ina-plusan na ako. Pag-a-plus na ako ato, nagkuan ng ilang mga samad, sir, kanang mga pula-pula, nag-ugagod siya, sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
3: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa Paragis Bila-Bila, dili naka mag-agwanta pa.

0: Ay, hello, mga ikala, kumusta? Mayong adlaw ka na itong tanahan, mayong buntag, mayong uto, mayong hapon, mayong gabi, mayong kadlaw, no? Ay, may pastilan, wala tayo tingog. Bueno, mga ikala, niyan na sa inyo higalas kanginan, Ray Arellano, o man ni Lloyd Gabiana, ang atong promoter sa
1: Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule.
0: Umano sab sa akong paborito guys tanang Paragis Bila Bila Herbal Coffee as tanyamiya palagsik sa lawas pawas duka unya kontrolado kaya tungguan duguan na ligit na mahibad basta makino tas Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Bueno mga ikala, shout out time, shout out nga to na yung manager Nilo Tadio, si Judito and Flor Samong, Husay Family na sa Liti, si Ray Hurbuda, huwag naman si Doktora Genevieve Balan, gikan sa among Bisay Founder Bangang sa Ilumuan na Katilog. Amo writer, director, Oji Kumpo Krakasa. Okay nga man, usap, shout out yan sa Barangay Gabiangon, pinamungan si Barangay Captain Ethel Prabrua. Ang mga kursyal, si Rinaldi Cantere, si Carmel Kabatingan, Amelia Mahidlawon, Idna Villarin, Catalino Cantere, Nori Gilioni, Kungiliani, unya si Fritz Alpar, gikan ni Pedro Pongasi. Okay, pero dito maglangan na ito sa hinumduman ng nangagi, no? Nga sa pag-abot nila ni Bugart ug Lalat, nahingang hakini sa ilang nakita, nga daghan kayong bulawan o brillantes nga nagpasad. Uy, unya sa laing bahin, gidagiray sa ospital sa mga duwindi si Haring BBT. Huwag mabalakon kayo ang asawa nining si Kukak. Samtang malipayon usab kayo ang mga yanong duwindis, ingon man ang mga opisyal nga duwindis ni Raina Tara. Huwag nag-ambo gining madayunan ng hari. Bangag sa ilong. Pero gibadlong sila ni Raina. Gibadlong sila si Raina kay sayop og dili sila dautan. Maong ang kabubuton yun sa ilang bathala, maog yun ang matuman. Una, balik sa nimutangan nila ni Jigo, but na unta nga mamunit sa mga bulawan o brillante sila si Bugart ug Lalat, pero kalit lang nga naabot si Hercules, ingunin nining nitabo, niya na nilang sumpay ng atong sugilanon, budbod o bibingka.

0: Unsa?
1: Daghan na kunong tao ang nangaha sa pagkuha sa Magic Wand. Apan way bisan usa ang bilampos. Og silang talan namatay.
2: Dino!
3: Gusto ang isulti ni Tukoy. Magatulong sa Rodriguez siya.
4: Ay, Ginoo ko. Patay, Ginoo. Patay, Ginoo.
1: Patay, tangi, Ginoo ko. Ala.
5: Uy, unsa pa'y kisulti ni Reyna Tara?
3: Ingon siya nga, anaara ka ninyo ang pagkukum. Kung di ba mo padayon, okay na. Umahe mo magapauli na kita sa tawhanong kalibutan. Balik ka na sa itong kalibutan.
4: Ay, may.
3: Pero kung padayon mo, pagbuti niyong luwason silang mga duwindis na matarong, tibo kinabuhi silang magpasalamat kung may utang kabuton.
5: Sa
3: inyong hukom, si Jigo, aron mapabot na ko ni Reyna Tara ang inyong desisyon.
6: Pai Jigo, ang seto buhaton, oy!
4: Ay, ang samay buhaton to!
1: Ang samay buhaton!
5: Pamina mo!
1: Pai Jigo!
5: Kung ako'y pasultiyon, ako maingon ipadayon ang atong nasugdan. Bahalag na kahulugan kini sa atong kamatayon!
4: Unsa?
5: Kitang tanan, may purpose ning kalibutan na. Basin mauna kini ang atong purpose, pagpagkabuhi ning kalibutan na.
4: Digo!
5: Kita nabuhi, aron ang matuod ng kagawasan o justisya sa kalibutan sa mga diwindis, ilang makabot!
4: Mabuhi si Hijo Jigo!
1: Mabuhi!
4: Jigo por Chapel President!
1: Jigo por Chapel President!
5: Abis ay bangag sa ilong!

0: чайку.
1: Не, ну, мандей, мангрей, натара.
0: Набала како са илан калуасан.
1: Унша!
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Ako ang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan, tapos sa tambayon. Tapos ay ato, nag-take ako ng hirbal, kaya nitawag si ate nga na maawa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako duha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na itong, pag-tick na ako ng duha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
2: Aha.
4: Gawas ko siya, grabe ka dako. Tapos ako pa siya gikwa na asin man dahil ito na nabuo.
5: Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
5: Aha.
4: Teklang tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
3: Ugsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Ug suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
7: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Bila-Bila Capsule o Coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan na ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, gihuyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
6: So, ingon ana Paragis Bila-Bila.
7: O Paragis Bila-Bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
7: Ako 55 na.
3: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit. Apan, sa dihang gisuwayan niya ang Paragis Bila-Bila Coffee, nawala ang iyang UTI.
8: Abot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na, wala na ko igiinom ron nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal.
9: Titik.
8: Oh, wala, kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, nga Paragis Bila-Bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tick. Dari na gyud ang imuhang UTI. Wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo ganin ano nga magsige ko ka-admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila okay na gyud kaayo wala na ko ilang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning produkto. Siyempre, ato ba nang giampo no nga, Lord, tagailan yun ko o ka nang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom o mga kapsul nga dagko no? Kapoy na ba? Maiman to kay pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis nila nila. Please, sa hiram prausos. Kuan ako, 5-7.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayi pod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
0: Dili ka ha? Nga masilaw sila sa nagliundok nga bulawan? O brilliantes dito?
1: Kana kung nakaabot sila sa sikretong lawak dito sa langob?
0: Nasiguro kung makaabot sila. Tungod kay maisog o putli o kasing-kasing si Checo.
1: Gusto ka, mahal nga rin na tara?
0: Sila ka ha, si Tukoy o Hercules? Tuwa na ka ha, uban nila?
1: Labing siguro, nakaabot na ka to sila dito. Pero ang pangutana kung nagkita na ba sila ni Jigo? Kana kung buhi pa sila?
0: Mga mahal kong mga duwendes, padayon kitang mag-ampo alang sa ilang kaluwasan.
1: Mahal nga ray na tara.
0: Why imposible sa mahal tang bathala? Busa i-ampo ta ang ilang kaluwasan.
1: Mahal nga ray na.
0: Panaliptan lang unta sila sa mahal tang bathala.

0: Boy, ikaw rin yun. Ayaw ko ka po sa... Ayaw ko ka po sa...
1: Kalma lang, mahal kong Honey Baby
0: Tea. Hindi mo lang kalma. Hindi mo lang kalma. Gigapos ko. Nalimot sila. Nahari ko rin ginga na yan.
1: Gigapos ka. Kay alang ka na sa imong kayuhan.
0: Kayuhan?
1: Aran dili mo matangtang ka ng gilaki-laki sa imong mata.
0: Todd. Oo, sige nang gibuhat niya sa akong mata. Oo, sige na.
1: Gilaki-lakian og uhas sa pusporo nga giputol. Aran dili ka makapiyong og makatuhog.
0: Asawang kukat.
1: Kay oras nga makatuhog ka. Dako ang posibilidad na madayunan ka o dili na makamata.
0: Unsa?
1: O dili ka na makamata hangtod sa hangtod. Tugi ka!
0: Unsa? Mga gutag dako!

0: Ito mo yun yung lamingan, og espesyal nga bodod. Taans, dako, pero lumoy, inigulbot, sinaw. Papalit na rin. Ilabi na nis galot. Kaya, entertain na. Ang
1: galit ko, busi.
2: Umos.
0: Ay, purpis. Pilayin mo dong.
2: Oh, ikaw, pila sab.
0: Ganyan, kumbate.
1: Ako, oy.
0: Kinsa ba yung magdahom? Nga, kaya ito. Isuroy ko lang ng espesyal nga budbot sa kadalanan. Pero karon may tindahan ako din sa merkado. Dani, may mga upat na kong mga tindahan sa nagkalain-laing barangay din sa Iligan. Mga branches. Kabantay mo, anak. May tindahan ako sa Abono at Mac Mariano Badili Senior sa bagong silang Ogbunbonon. O yan, sa umaabot kung mas buot ako pa nga kong negosyo, muabot ako sa Bunawan, sa Broon, Dalipuga, Del Carmen, Dikilan, Hinaplanon, Og Rogongon, Horotman. Ay, bangag, Jailong.

0: Bungkus tebagyo dahil niyong desisyon, Sir Chico.
1: Ako, bungkus na.
2: Ako, Sad. Final na.
0: Homer.
3: Chingensai!
4: Labaw na ko, Iho Chico.
5: Eh, kami si Arturo, suporta na ginminimo dong, Chico.
6: Eh, labaw na ko? Tunay ko tabay, Chico.
0: Kamu, Bungard. Lalat. Usman.
3: Coin. Unsa yung desisyon ni Bogart? Masay ako.
0: Usaman, Bogart.
7: Kuan, kining.
3: Hala! Ang igang tigbitin, nakamata!
8: Hala! Sursa!
7: Nanay!
9: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok, apan sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, imsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
10: Kaya kung pag-atake na ako, magikabuhi ko, niya pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula.
11: Oo.
10: Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyon ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon mangko ko ato, sa pag-atake na ko sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan.
11: Oo.
10: Muto nga pagpainom niya na ako isa ka lang kakapsul, naulian dahil yung kuhan ng pagkagabi, eh, pagkapuntag, nakatindog na ko.
11: Wow.
10: Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manilhig ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas. Niya, okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kamo akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
9: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili

0: DXCA 106.3 MHz Bell FM nagsibyagikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts naghatod sa tinuod nga mga balita kalingawan drama og musika mas gipatinaw mas gipaligon og mas gipakusgat BBC miyembro sa KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibyaan sa Radyo Bagding og Bell FM, alas 5. 106.2
2: Bell FM Radyo Bagding.

0: Alas 5:06 mga kabagting ug kabulkadas, kumusta may buntag ginatong tanan nining adlaw nga Martes, pitso 22 sa bulan sa September tuig 2026. Matob sa mabot sa CBS Radyo pagtingog Bell FM. Welcome din istong pagpanaguban hinaot nga ang tanan. Nagkapasalamat na sa kaitasan sa laing gasa sa kinabuhi. O dunay chances sa pagpadayon sa mga gimbuhaton pero pag-usab sa mga di maayong gimbuhaton. Diba? So maabot niya na nakaisikay sa nagkadaay ang mga sektor sa Katilingban. Good morning, ganatong tanan. Ano sa ba kami sa CBN sa Radyo Bagting ug Bell FM, ang mga stasyonan sa Baganyan Broadcasting Corporation sa pagtunol sa mga ngayon nga mga balita din sa itong pagpanaguban. Nandita maglanga itong sayran kung unsay mga balitang din na itong ngayon sayran ni Inig Buntaga pinagis itong uluhan sa mga balita. BDC Headlines. Atong unahon na pagpakisayo na kahintang salakat sa panahon kalit ng mga pagbundak sa ulan padayong masinatian karong adlaw. Samtang sa laing bahin sa Zamboanga del Sur ng mga natala panaglali sa managsuon misantop sa pagpanikbas dito sa Ramon Magsaysay. Ang senior citizen nalumos humanadala sa kusog ng bulog sa tubig baha dito sa Bayog. Sa Pikas bahin sa mga balita, 520,000 nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa banalis suspect na kalinggawas. SLI na sa Cote Human na kuhanog 5 kasasyay sa gikatapang Shabu dito sa Buena Vista, Pagadian. Headlines paghihapon dinis pagpanaguban, 18 anyos nga estudyante dagpan sa tupi tungod sa makapabalaka nga social media post. Ingon man, ang mga balita usab gikan sa BBC News Center. Sa Zamboanga del Norte Medical Center, nagtanyag og libreng medical check-up. Tulog ang individual na sa kote tungod sa gidudahang online nga mga pagpanghulga. O ingon man, gun post human sa Banga School kung school shooting. Sa Pikas bahin sa mga balita, Libak Sultan Kudarat gison suspenso ang klase kagahapon adlaw gumikan sa imminent threat. Lokal og overseas job fair ipahigayon sa DMW Region 9 sa Zamboanga del Norte. Mga serbisyong gikan sa nagkadiang ahensya sa gobyerno gitanya. Yan man sa 137 ka mga edukahon learner kits sa DepEd Region 9 gipanghatag sa mga estudyanteng apektado sa sunog sa Pagadian City. Lalaking tagalabangan nga naanod sa baha ni Antong Julio napalgan dito sa Tukuran. Mauday tuod ni siyang wala katunga mga kabagting o kabulkadas taod-taod gudin taon. Alas 5:10 na din sa tuang pagpanaguban. Sibiyahan sa Rancho Bagting o Bell FM. Munahon na itong kahimtang slakat sa panahon. Kaya atong sayran ang kahimtang kung nangay pabaghihapon itong madal magdala o mga panagang. Ang detalye sa kahintang salakat sa panahon, pinagi kini sa report ni Bagting 17, Florenzo Fima. BDC
1: Weather Update. Update sa salakat sa panahon, karong adlaw, gumikan kay kinahanglan at gipagayang gihapon, magdalag mga panangga sa ulana. Ang mga katawahan din sa Zamboanga Peninsula, labi na doon na paghihapon bahad sa kalit niya pagbundak sa ulan karong adlaw ang masinatian. Dumikan marot pa sa presensya ni localized sa thunderstorms. Marot pa sa pag-asa nga dili gayud malikayan na doon ay kalit na pagbundak sa ulan. Sumunta karong nagunya na kini ang mga paghihapon na magresulta ngadto sa pagbaha o di ba kapagdahil sa yuta. Doon sa localized thunderstorms na makapektar sa Mindanao. Nakipos sa dining apektado ang pipila kabahin sa Metro Manila. Samtang ang Palawan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, doon ang sa ikalit na pagbundak na sa ulan na sinatian, dumikan sa epektos ni habagat. Gawa sa ulan, doon ang sa pagpanalugrog na sinatian sa mga katawahan o gaingon man. Ang trough sa LPA, kini ang makaapiktar sa mga katawahan na Limuyo sa Eastern Visayas, Caraga, Bohol o Davao Oriental. Ang nasangkit sa gunotang lakas sa panahon, gingon na mulungtad o usang at doon sa 2 oras, ang gidugayon sa pagbundak ni ini na may hinungdan usab na makasinatig kalit na pagbaha ay man pagdahil sa yuta ang mga katawahan na nanimuyo sa nasampit ng mga dapit. Ang nasa kasamtangan, ang LPA ang karon siguro sa Philippine Air Responsibility nga padayon sa nag-monitor sa pag-asa. Bagting desisyon de Florence Fima sa LFM o Radyo Bagting. 106.7
2: Radyo Bagting.

0: Mautoy update sa Kimtang Salakat sa panahon, mga kabagting o kabalkanas, dinhi sa tumpag Banaguban, of course. Kinahanglan nga magmaampingon kay matag karon og unya adunay gyud mga kausaban sa Kimtang Salakat sa panahon. Sa dagom pa mga balita, BBC News Center, una mga kabagting og kabalkanas, may kalabdana ni ining local og overseas job fair pahigayon sa DMW Region 9 sa Zamboanga del Norte. Mga serbisyong gikan sa nagkarayang ahensya sa gobyerno ipangtanyag. Ani ang report ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan. BBC
1: Live Report. Gikatakdang magpahigayon ang Department of Migrant Workers Regional Office 9 kon DMW9 o Caravan 2026 karong Oktubre 2, 2026, alas 9 sa buntag sa 5th floor atrium ta Plaza Hotel, Ichavi Street, Barra di Polog City, Zamboanga del Norte. Lakip sa kalihukan ang local o overseas job fair. Di na mga nangita o trabaho mahimong maka-apply sa mga participating employers o recruitment partners alang sa mga oportunidad sa Pilipinas o sa gawas sa nasud. Ita niyag-usab ang nagkadayang serbisyo gikan sa mga ahensya sa gobyerno, lakip ang skills training o development o mga programa alang sa OFW reintegration aron matabangan ang mga mubalik na OFW ilang pamilya sa trabaho, negosyo, panginabuhian o uban pang oportunidad. Gidasig ang mga interesadong individual nga motambong o magdala o resume o CV, valid ID, certificates o uban pang may kalabutan nga dokumento aron magamit sa pag-avail sa mga serbisyo o oportunidad atol sa maong kalihukan. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding.
0: Alas 5:14, mga kabagting o kabalkadas din sa itong pagbanaguban. Yan, mga update sa mga maayong balita para sa inyo ha, mga nangita o panbaho, mga kabagting o kabalkadas. Sa pagpadayon sa mga balita o impormasyon, tabok tangad to sa mga ngayisairan ining buntaga. Diin may kalabtanan usap kini sa mga natala gikan sa kuwerpos kapulisan sa Zamboanga del Sur. Panahon tining panaglalay sa managsuon ni Santop sa pagpanikbas dito sa Ramon Magsaysay. Nakastandby na si Bagting 17 Florenzo Fima. BBC
2: Live Report. Landing sa balitang balangan, ang magulang na nagpangidan ng 32 anyos sa samtang natubiling gawas noon ang iyang manghod na nagpangidaron o 25 anyos human na nangining gitikbas ang iyang isuon na pasado alas 5:50 sa hapon sa Puro Pres, Barangay Malating, Ramon Magsaysay. Pagingong gumitin lamang silang panaglanis na mong inongdan niya na buwas sa isuon sa manghod ang krimen. Sa investigasyon sa motoridad na sairan, nagipikmas namin sa sundang ang biktima gumikan sa ilahang panaglanis sa huguman sa mga pangitabo. Dali usab ginisibat ang sospek na ito sa ulang sharing direksyon sa kasampangan ang Ramon Magsaysay sa police station sa dahil niya nagpahigayan o tapos operasyon na aron niya madakpan ang sospek sa krimen. Bagting 17 Florenzo Fima sa BLFM, Murad Jibagting.
0: O na mga simple yung takayo nga pwede rin ma-patch up mga kabagting o kabalkadas, pero kung galing nga doon na pag mga kalagot ba, ano na yung mga dili mapugngan, di makontrol nga kapungot o kalagot, musangpot nga to sa dili maayo, pagpanikbas, igsuon na maginita mga kabagting o kabalkadas. Alas 5:16, dinis na to ang pagpanaguban, unahon na to ni pagpasulod ni mga balitas to mga kaubanan. Mikan kay doon na sila mga importanteng mga lakaw. Atong sairan usab nga kini nga mga natala mga kabagting o kabalkadas gikan sa report ni Bagting 27 Daryl Ayaay, ini may kalabutan ni ining 18 anyos nga estudyante nadakpan sa tupi tungod sa makapabalaka nga social media post. Mo basig katuor mag okay ra kay na magsigig post-post og mga makababalaka, mga hulga o guban pa. Na nasampula na ang detalye sa ito ang report ni Bagting 27, Daryl Ayay. BBC
3: Live Report. Arestado ang 18 anyos nga estudyante. Humanggingong nagpost sa social media og litrato, din makita nga nagkupot og armas. Sumala sa kapulisan, among litrato gipost gamit sa social media account nga MJ Sulaiman. Na-recover usab gikan sa suspect ang usa ka cellphone nga gituwang gigamit sa paghimo o pag-post sa maong content. Ang cellphone ni submitter sa Regional Anti-Cybercrime Unit 12 alas sa technical examination o preservation sa digital evidence. Samtang giandam na sa kapulisan ng tukmang reklamo batok sa suspect tungod sa gituwang paglapas sa alarming and scandal. Nagpadayon ang investigasyon sa mga otoridad aron matino ang tinuod nga kahintang sa maong insidente. Bagting 27, Daryl Kat Ayaay sa Bella FM o Radyo Bagting.

0: gilayon ang mga ingon niini aron nga dili magdasa. Sa pikas bahin sa mga balita o impormasyon, tabok tangat to sa Bayog kay senior citizen na lumos human nadala sa kusog nga bulog sa tubig baha. Nung balikan, si Bagting 17, Florence of Hima.
1: 106 BBC Live Report. Daling nagpahigayon og search and rescue operation ang Bayog Municipal Disaster Rescue Disaster Management Office kung ano kadawat o tao may tungod sa dunay nga 71 anyos ng senior citizen ang lumos human nga nadala sa kusog nga bulog sa tubig baha pasado alas 7:55 ang takna kagabi sa Purok 1 Barangay Litasi Bayog Zumba nga sewer. Sa investigasyon sa motoridad na sayran nga ang biktima gingong impluensyado kini si Arimo Makahubo nga kon Makahubog nga ni sulay matutas sa pagtabok sa suba nga natong higayuna ang kini ang slide nga mo hinungdan nga nadala kini sa kusog nga baha. Ang sa kasampangan or ang iyahang nga lawas na recover sa Propono Barangay Ibarri Bayog Zamboanga del Sur. Bagting 17 Florence Pima sa Belitem, Grudge Bagting.
0: Ayan, mo ito mga accomplished mga balita gikan usab sa mga kalungsuran sa 2nd District. O nalagi sa basta nagalita sa kahimta nga dili maayo ang atong paminsar gubikan kay gigamhan sa ilimnong Makahubog. Ay gihimo og mga desisyon nga dinalian og kalit-kalit mga dinwa naghuna-huna. Ay kani oh. Okay kung anong musungaso mangyud nga mapay barag-barag na daan, maigog hangin mabarag na ni samot ng bulog sa tubig. Noon siguro mga kabagting og kabalkadas sa niyap kahuman senior citizen na. O madala magali nagbulog sa baha ng mga sakinan nga maanod anang baha sa nalang ka ng kusog anang tao in tao no eh. Alas 5:20 na mga kabagting o kabalkadas din sa itong pagpanaguban at ang isto pagbalik ay dugang pa mga balita o kasayuran din lamang sa itong pagpanaguban lanog sa Bagtingan.
2: Nagpaminaw kamo sa lanog sa Bagtingan.
3: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady ilang-ilang ko.
4: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: Seth Living Testimonies.
6: Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
7: Kung iyang mani sakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangi pa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iingnang kong operahan.
6: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
7: Nag-inom ko kaning dead panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman kong mabalik kung pa-check up. Kaya nakaoyo naman po siging tumar sa kanyawan coffee o kaning mga capsule ninyo.
5: Living Testimonies.
6: Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod kanato sa SED Marketing. Tatak, magaling!
8: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo 1 Balintawak Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
9: Mabuhay Hardware.
8: Mabuhay Hardware, let's build together.
10: Ang panahon ga usab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification

0: gamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo giyo, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon ra giyon. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no.
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Third week of September is Alzheimer's Disease Awareness Week. Madalas bang nakakalimot? Hindi lahat ng pagkalimot ay simpleng katandaan. Ang Alzheimer's disease ay isang sakit sa utak na unti-unting nakakaapekto sa memorya, pag-iisip at kakayahan ng isang tao na gawin ang pang-araw-araw na gawain. Maaari itong magdulot ng paulit-ulit na pagkalimot, pagkalito, hirap sa pakikipag-usap o pagbabago sa kilos at pag-uugali. Ngayong Alzheimer's Disease Awareness Week, maging mas maunawain at mapagmalasakit tayo sa mga taong may Alzheimer's at sa kanilang mga pamilya. Huwag silang husgahan. Sa halip, makinig, umunawa at sumuporta. Kung may napapansing pagbabago sa memorya o pag-iisip na nakakaapekto na sa pang-araw-araw na buhay, magpakonsulta sa healthcare provider para sa tamang pagsusuri at gabay.
9: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
10: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid duro, wala eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, patin hayahay ang lawas. Magrapag yun ko ato mga gulo yun.
9: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. 106.2
11: Radyo Magbating.
12: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
0: Baligtad kay alas 5:28 na, lihok na mo diha kay basing madilat narmos ni mga trabaho og imbuhaton mga kabagting og kabulkadas kung malangay-langay sa kadalanan may nang naguna-una na mo og nilakaw na mo og nakabiya na ba mo sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy anan kung sayo ang inyong duty. Aron nga diin mamahimong hapsay ang inyohang adlaw o inyohang buntag mga kabagting og kabulkadas. Nan sa round 2 nung pagpanag-uban, dili ta maglangay kay unahon natuning mga kasayuran gikan usab sa mga natala sa Pagadi City. Ini ang may kalabutan sa 520,000 nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa banalay suspect. Guy, nakaikyas. Ang detalye sa report ni Bagting 17, Florence Zafima.
4: BBC Live Report.
12: Nikabas sa 520,000 pesos ang kandidat smuggled ng sigarilyo na nasakmit sa mga otoridad alas 8:00 sa gabi sa Purong Similina, Barangay Banali, Pagarian. Ginoong nagpahigayon o unang pahigayon, matutpa, o balibas operasyon ang makapulisan sa Pagarian City human ang batok ngadto sa manamaligya sa smuggled nga sigarilyo. Apan na sa dihang nakamatikod matod ba ang suspect nga ang iyang katransaksyon na mao ang mga kapulisan dalig kining ni si Bata ngadto sa ulisering direksyon gingong residente sa Hulusulo ang nasangpit ni suspect o sa kasamtangan na padayon nga nagpahigayon o hatpos operasyon ang Pagarian City Police Station aron nga marakpan ang suspect. Nikabas 904 ka mga rims sa smuggled niya sigarilyo ang nasakmit sa mga otoridad. Bagting ni Sheriff Florence Fima sa LFM o Grudge Bagting.
0: Tagal salamat sa nasangpit nga accomplishment. Sa ilang mabot ragid panahon nga diin madakpan ragid gihapon ng mga suspect. Labi pa kadtong responsable sa mga nalambigit nga sa smuggled ga mga sigarilyo. Sa nagampang mga update sa mga balita o impormasyon, tamok na nga ito sa mga natala o sa magikan sa report ni Bagting 29, Cherry Lonyot ni Razan. Kung ninyo nakahinumduman mga kabagting o kabulkadas kato in taong naanod nga taod-taod na kay lalaking tagalabangan to nga naanod sa baha ni atong Hulyo na palgan dito sa Tukuran. Yan ang detalye sa report ni ini ni Cherry Lonyot ni Razan.
4: BBC Live Report.
13: Hingpit nang napalgan ang lawas sa usa ka lalaki daplin sa baybayon sa Militar Tukuran Zamboanga del Sur kapinduha ka bulan human kini gikatahong naanod sa baha sa Labangan River niadtong Hulyo 11, 2019. Ang biktima gila nga si King Amir Montilla, 23 anyos, taga Barangay Dalapang, Labangan, Zamboanga del Sur. Sumala sa Facebook post sa Labangan LDRRM office, gingong nakumpirmar sa pamilya ang pagkatao sa biktima base sa iyang ngipon. Kinumduman nga niadtong Hulyo 11, 2026, alas 9:33 sa buntag, gikatahong nangahoy ang biktima si Montilla sa Labangan River at sir kininaanod gumikan sa kusog nga bulog sa tubig baha. Sa pinakaulahing impormasyon, gikuha na sa iyang pamilya ang patayng lawas alang sa paghatod sa katapusang pahulayanan. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagting.
0: Mato'y makapasubo ng mga balita usab sa pamilyang nagbangutan mga pahasubo. Gumikan kay taas-taas gud kay tao ang pagpaabot o diin sa pinaabot gikag July, August, hangtod da sa September, tunga-tunga, ay kapinas tunga-tunga sa bulan nakit-an ragidin taon sa hingpit. Alas 5:32, balikan na to sa Bagting 17, Florence Zafima. Nunot usab nining SLI sa Koti Human na kuhaan og lima ka sa Sheikh sa gikatahapan nga Shabu dito sa Barangay Buena Vista. Ani ang detalye sa report gikan ni Bagting 17, Florence Zafima.
4: BBC Live Report.
12: Sa atong paglapas sa Republic Act 9165, kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pagkatubangon sa nagpanginaroon o 45 anyos ng SLI, kung man nga nagpas sa ipahigayon ng drug by bus operation kagabi sa Purok Malinaon na Nazareth sa Buena Vista Pagarian na nakuha sa posisyon ang lima kasasya sa ikatapang Cebu pag-uban pang drugs para finalyas sa kasamtangan kinigibalog na sa Pagarian City Police Station sa mga illegal drugs na nakuha ng kanya. Ang katagdang turnover nga to Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit alas sa pahigayon ng forensic examination. Bagting 17 de Florence Upima sa Malapahe Mugrad sa Bagting.
0: Radio salamat sa mong mga kasayuran gikan ni Bagting 17 mga kabagting ug kabalkada sa motoy mga balita. Naglangkob gikan sa Zamboanga del Sur ug Pagadian City. Katong mo mga balita hatod usab gato sa mga kabubuton sa Sed Banyawan Herbal Capsule plus Mangosteen. Makatabang kini sa pagpababa sa high blood pressure, mayuma, goiter, ulcer, gout, TB, bato sa kidney, gallstone, diabetes, cyst, okon bukol-bukol, tumor, polycystic ovary syndrome, menstrual disorder o uban pa. Ang Sed Banyawan Herbal Capsule plus Mangosteen, ang milagrosong kapsula kay produkto kini sa Sed Marketing Incorporated. Basta Sed Marketing tatak magaling. 5:34 na dugang pang ang mga balitang naka-standby kag kanina sa report ni Bagting 27 usa to ka estudyante. Pero sa follow-up nga report usab ni Bagting 28 tulo de ka individual moy nasakote tungod sa gidudahang online threat o gun post tuman sa Banga school shooting. Anita sa to ang sayra ng report ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
4: BBC Live Report.
14: Gisuspende sa lokal nga pag-amahanan sa Lebak Sultan Kudarat ang tanang klase ug school activities gahapong adlawa, September 21 to 2026 tungod sa imminent threat to school safety and public security. Pinaagi sa Executive Order number 170 nga gipagawas ni Mayor Frederick Celestial gahapong adlawa, gisuspende ang tanang kalihukan nga nakinahanglan og physical attendance sa tanang level sa publiko ug pribadong eskwelahan sa tibuok Lebak. Epektibo ang suspension sugod September 21 hangtod sa duga nga pahibalo. Wala pagipadayag sa lokal nga gobyerno ang detalye sa mga hulga. Busa gihangyo ang mga estudyante magtutudlo og school personnel nga musunod sa opisyal nga mga pahibalo og direktiba sa lokal nga panggamhanan. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bal FM og Radio Bagting.
0: Oto yung update og hinungdan nga nung adunay mga pagkansilar sa klase dito sa Libak. Atong trabahon kay kan maguto depende maka letter E man. Holy Back Sultan Kudarat, maing buntag ninyo niya. Especially ni Aisa Maghanoy. Okay, masuko to siya Aisa og masayo pag kuha niya ang ngalan siyang dapit. Baroy man na inyo ha day, no? Asa kayo yung sakop ng baroy? Bot buot sad go. Alas 5:36 na. Dini sa itong pagpunaguman si Bian sa Radyo Bagting paghihapon o no? Gingan man Bell FM. Ang dugang pang mga detalye sa balita. Atong nga sairan diri sa ang pagpanaguban mo sa standby lamang kay tabuktang ato sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyut Lirazan. Kini ang iyahang headlines nga nagganayon. 137 ka mga ka-edukahon learners, learner kits sa so DepEd Region 9 gipanghatag sa mga estudyante nga apektado sa sunog sa Pagadian City. Bitaw kay apektado bi kay itong mga estudyante ang ilang mga assignments, libro, guban pa na ba may libro diha? Libro, guban pa mga kabagting ang kabulkadas kay human in town kining gila mo isa kalayo kisa bagay magdaho man ang kalayo nga ning kalatkat sa bulongbong. Bitaw niya kadlawon pa jud na hitabo. May nalang kinain na angko ng mga kabataan. Malipay na ning mga kabataan. Tan kakyut trabagin tan ng mga gagmay, may dagodagko, o ng mga kidandakan ni tan. Ang report ni Bagting 29, Cheryl Onyut Lirazan.
4: BBC Live Report.
15: Nikabat sa 137 ka edukahon learner kits ang ipanghatag sa DepEd Region 9 ngadto sa mga estudyante nga apektuhan sa sunog sa Pagadian City. Ang mga nakadawat gikan sa San Pedro Central School, Campo Islam Elementary School ug San Pedro National High School. Nakakuha og 80 ka kits ang San Pedro Central School, 14 ang Campo Islam Elementary School ug 43 ang San Pedro National High School. Personal nga gidawat sa mga benepisyaryo ang mga learner kits adunay mga school supplies, uban sa mga presensya sa mga school heads o mga personnel sa DepEd. Gipanguluhan ang distribution ni DepEd Regional Director Dr. Ronilo Alfirmo, nga personal nga mitunol sa mga edukahon ngadto sa mga benepisyaryo isip suporta sa ilang pagpadayon sa pag-eskwela human sa insidente sa sunog. Bagding 29 by Cheryl Onyut Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding. 106.6
4: Bell FM.
11: Radyo Magbating.
16: Kita gikis panagway sa mga kabataan ang ilahang kuan bitaw ka ng kaikag ba. O gingan mas pagdawat o gilakit na usab ang mga inibitong kalipay o pahiyom. Kaning makadawat sa nasangpit ng mga kids o diin makatabang kinis pagpadayon pa silang pagtungha. Hindi yun nalang masunugan mga kabagting o kabalkada sa labi pag kinahanglan ni mo magsugod ka sa sinugdanan. At the same time sa pagsugod sa sinugdanan is imuha na po itong i-comply ang mga dokumento nga nahanaw gikan kanimo mga kabagting o kabalkada. 5:39 ang dugang pang mga updates sa mga kasayuran na ngayon itong sayran din itong pagbanaguban. Og diin nagbalik-balik naman din yung isa kon kasi si bantog rata na kong lahi man. Okay, kining ito ang sayran mga kabagting og kabalkada sa uban pang mga impormasyon sa ito ang pagpanaguban. Standby lang git sa kanunay kay kining atong tulumanon gipaluyuhan sa kini sa maayong kabubuton sa mga nag-abag ni ini mao ang National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Bonga Peninsula. Kung ikaw mag-uuma, syempre na kay mga sugyot na kay reklamo bahin sa irrigasyon. Dakong tabang na alang sa niya kung ikaw mo padangat sa imuhang reklamo sa istyon nga doon silang buhatan. Laumi nga sa lima lamang ka steps, ilagid ng muhatagan o pagtagad ang imuhang concern. O diin kining nga mga concern, ilaha kining hatagan o pagtagad o i-verify usab gilayon o guman pag-verify, i-notify pag kanila nga ilahan na kining naaksyonan. O depende sa kanabitong imuhang ipangayog, dako-dako pag gamay-gamay. Ilaysun pag muingong kagtukuri mi diri kay makahatag ni og kalambuan sa mga asosasyon diri. Depende po na kung basin pig dako-dako po imong ipangayo. Pero tun-an dayon na nila hatagan og aksyon kay kana sila makatabang kana nga pamaagi makatabang para mas mapanindot pa nila ang ilang pag-alagad ngadto sa mga mag-uuma. Dayon kining National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Regional Government Center Balintuag Pagadian City. Bukas pud lang opisina kon gusto kag in-person ka mo adto. Di ba ka ha? Sa ilahang niya sa Bongga Peninsula Facebook page kay layo ka, pwede nimong i-attach na ang imuhang mga concern o di ba ka i-email na sa r9@nia.gov.ph o di ba ka ha? Pwede kang mo call silang telephone number 062 money ang area code o 947-4014 di ba ka silang cellphone number 0985-824-4566 kaya ilan na dayong mahatagan o pagtagad ang imuhang gipadangat nga concern. Sa pikas bahin, kini nga itong tulumanon, gipalo yuhan, nasab kini sa maayong kabubuton sa mga nag-abag na itong mga bata, diha nga wala pag-inbitay ganas pag-tuon. Yeah, di po di nga tulgon, maglabad na po di mong ulo kung sa pagpakatulog nini yung mga bataan eh. O di ba ka minus kay sa klase, o di ba ka sayo kang malimtanon, mabagar, mabatukan ang pagka-angu-anguhon. O niya medyo animiko na yung kadiha. O kani, Vitron, vitamins plus iron, namagod siya iron. Food supplement, mga kabagting o kabalkada, kini siya ang pwede sa tibuok pamilya. Tungod ka ang Vitron, vitamins plus iron, pwede po yan 0 to 11 months Vitron drops. Para sa mga nag-edad o 1 to 12 years old, Vitron syrup o Vitron tablet, alang sa 13 anyos pataas niya. Safe po ni kay FDA approved. Gawas pa niya na kini produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Alas 5:42, to pagbalik dagang pa mga balitang impormasyon, standby, kabagting o kabalkadas. 106.7
17: Radyo Magbating. Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
18: Si Ate Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
17: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
18: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
17: Opo, tapos?
18: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
17: Wow!
18: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
17: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
14: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
1: Hardware. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
8: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
9: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
19: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal ipanginom, nagsina og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, og ako ang takuig ipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya kong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisig yun. Siwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, sige, pagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ng tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
9: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Radyo Magbating.
1: Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bantingan.
16: Alas 5.49 na mga kabagting o kabalkadas din sa itong pagbanaguban si Biaan sa Radyo Bagting o Bell FM, ha? Sige, dia, standby pagyapon kay padayon tang mutunol sa mga balita o mga kasayuran ni mga takna. Pansa dili pa, update lang sa tamo diha nga gawas sa gibantayan nga mga kausaban sa kahimtang salakat sa panahon. Adunay low pressure area nga kung galing kini ang posibleng musulod sa Philippine Area of Responsibility sa Huwebes o Biyernes, tawgon kining bagyong Queenie. Ah, so wala pa siya kasulod. O na pa siya inaasahan pa gilauman pang musulod sa Philippine Area of Responsibility o kung gilauman sa Huwebes o diba ka Biyernes o tawgong bagyong Queenie. So muna siya diha mga kabagting o kabalkada. Samtang sa Pikas Bahay na Sab, ato sa ning pasudlon ang report gikan ni Bagting 28 Kimberly Namuag. Alabot ni ining iyahang mga natala ng mga kasayuran sa check-up diha sa Zamboanga del Norte. Okay, importante gining check-up mga kabagting o kabalkada. Labi pag free ang check-up. Eh, kung ato tayo sa private or di ba ka sa government, dili ra kay tantong mahal o di ba ka dunay mga promo or dunay mga gitanyag ang gobyerno. Pero kung ato sa private, naging na bayad mga kabagting o kabalkada. So mas manindot kung dunay sa mga check-up na ipahigayon din sa inyo mga kalungsuran, kabaranggayan, mga namunuan, magpakahigayon o mga libreng medical check-up. At least man lang, di ang bahay na kaya nguban, walay ika-afford nga makapacheck-up. Dayon paguman ang uban kay lagawas atong na ika-afford pero mahadlok magpacheck-up kay mahadlok makabalo sa iyang sakit. Unsaon ni mo pagpanagang og sayo? Kung ugaling wa di mo nagi pa-check og sayo? Sa Buanga del Norte Medical Center nagtanya og libreng medical check-up. Ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly na muwag.
1: BBC Live Report.
14: Gipahibalo sa Zamboanga del Norte Medical Team nga adunay libre nga medical check-up ang Zamboanga del Norte Medical Center karong Setyembre 24-2026 alas 8 sa buntag isip kabahin sa continuing medical program sa probinsyal nga panggamanan. Gitutukan sa programa ang libreng konsultasyon nga may kalabutan sa surgery o cancer. Lakip ang breast mass, thyroid, hernia, hemorrhoids, tumors, liver, hepatobiliary o pancreatic cases, lakip na ang uban pang cancer-related cases. Manguna sa libreng konsultasyon sila si Dr. Jonathan Navarro, General Surgeon, Hepatobiliary and Pancreatic Specialist o Liver Transplant Specialist o Dr. Emildo Gamalio II, Oncologist Surgeon. Gidapit ang mga residente nga adunay health concerns nga magpakonsulta gilayon sa ZNMC OPD. Bagting 28, Kimberly Namuag, Subal FM o Radio Bagting.
16: 106.2 FM. Radio Magbating. Alas 5.52 na mga kabagting o kabalkadas din sa ito ang pagbanaguban. Ayan, sulti lang ko diya o gaukin na client keto sa ning asayra ng uban pang mga balita o impormasyon din sa ito ang pagbanaguban. Sibiyaan pagyapon sa Radyo Bagting o Bell FM, mga kabagting o kabalkadas. Sa gilauman na diay no, ang kinibitong systems loss sa Nobyembre nato matagamtaman. Kining pagwagtang sa VAT nga naka-attach ngadto sa kinibitong systems loss. Kay systems loss na ganin, yung butangan pag-idog VAT. So gitang-tang o gilauman na nga mukunhod ng itong mga bayron o balik 20 pesos o sa kining nga gitawag na to ga kining Byronos kuryente lauman karong Nobyembre mga kabagting o ga kabalkadas. Okay, o sige, o gado na pa'y mga pahinumdom na rin. At sa ning atagan o pagtagan, kining atong tulumanon. Hato, dosab ginis mo yung kabubuton. Ito mga nautdan di ay o tubil. Wala may mga pangtubil diya sa inyuhang paano bitong lungaganan. Yung naglisod na mo, nagkakarakara na mo diha. Dapat na mo standby ng mga gagmay ng mga kinibitong gasolit. O iyan na sa kinibitong LPG Diaz Petron Gasol Station. Kanang LPG ng mga gasolit, baka kung garing mahutdan mo, Aron nga dali mo makapalungag, makapadayon sa inyo pagluto. Dayon, kung ugaling wala, adto na palit sa Petron Gasol Station. Gawas yan na sila sa motubil mo, change sa inyohang mga kinibitong tangke, ngadus na isulod. O alam niya itong gusto mo patubil, mo palit, liquefied petroleum gas, adto na sa Petron Gasol, nga na ilang main sa Santiago, dool sa Dibim. Ikaduhang branch na may mutang sa Dalang Duterte sa Gatas, dool sa Shell Gasoline Station. Ang sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta, aga branch na ay mutang sa SMC College, o gano'n na po yung mga branches sa Amos, Dumalinaw, Aurora, Oga, Tukuran, Kabalting, Aga, Balcanas. Bunyan niya itong mga, sige, pindot-pindot sa inyong cellphone, basig man na may mga message nga nadawat, ay magpatakaw, click dia sa mga links, ha? Eh, basig niya, og mas kamo, pahimang no, nagikan sa National Telecommunications Commission, mga kabagting kabalkadas, matod palagi, ipahibalo nga ang katauhan, gipasidanan, mahitungod sa nagadaing incidentes ka, messages, og malisyoso nga mga links, ginagalapnag, pinagi sa text messaging, og online platforms. Ano yung mga mensahe niyo nadawat, ay, niya, napakaroning nun, taga-bangko, ahensya sa gobyerno o mga telecommunications companies or makapangilad lang eh, taho na nga sa inyong mga service provider di ba ka sa mismong ente sa Region 9 eron nga kini mahatagan o hinanaling nga aksyon mga kabagting o kabalkada sa iyo pagpailan ay paghihatag ng inyong mga OTP o uban pa nga mga impormasyon sa inyong pagkanilalang. Tawagin yung pagkatao kay kung ma-access maguna, dali-dali ra kayo mga kabagting o kabalkadas na mapahimuslan sa higayon. O mapahimuslan nila ang kahigayunan nga din ilahang makapambiktima na usab nga to sa uban, pinagi sa online scam. Alas 5.55, naka-standby na nga tong market reporter. Iningon maguna siya nga, gamay pa man kayo ang nag-display diri. Uy, nanggitangan ginaniya nga mabuka ng mga mata ng mga isda. Market reports precious sa isda. Ano nga sayran ang mga detalye sa mga kasayuran. O, ipang-play, ginini mo yung mga video ni boy. Di yun pwede malampasan. Kani mga isda nga pila ni kabuok. Taday, tulo, upat, lima, unom, pito, walo. Walo ka klase rin ginaade sa merkado ni Palgan ni Cheryl. Sa report ni Bagting Bike Tinuwebe, Cheryl Onyot Lirazan. BDC Market Report. Good morning, Che.
20: Yes, Bagting, this is Vice. Live ni pagkaroon din sa may merkado publiko, particular na sa may isdaan nga bahin. Then, karong oras, sa ubay-ubay na dyan, itong mahatag na presyo sa mga isda. Gumitin kay Gulat, ginatong ubay-ubay po ang mag-abling ng mga tindahan din sa nasangkit nga isdaan section. Alright, no, kini itong mahatag karon nga presyo sa kiniisda nga tulingan, dala ulo 140 o ang pikas nini 140 to 150, unod 200, ikog 200, tinai 120 to 140, ilufin nga gagmay 100, ang pirit 140 to 160 ang matag kilo, samtang ang bulinaw 100, sulid 250, gisaw 150 to 180, sari malatubong o bugaong 150 to 180, karakito 300, katambak 200 ang matag kilo. I don't know say available din yung alumiaga na nasa 120 to 150 ang matag kilo. Lupoy 70 to 80 ang matag kilo. Sa tsaga na 180 nga to 200 ang matag kilo. Gutob 150 to 180. Samtang, I don't know say available din yung sigarilyong pula 120 ang matag kilo. Maura ka na atong nahagpat karon ng mga presyo din sa isdan section sa merkado publiko din sa sudad sa Pagadian. Ako si Bagting Bainting Webe Chiril Unyot Lirazan sa Bawasam o Radio Bagting.
16: 106.3 Radio Bagting. Ayan, ninduta po na itong siyagsihagan, Cheng. Oh, ninduta siyagsihagan, itlogan, butang nga, itlog, garina, bag-itlog, ano? Oh, hindi ko, ano, mayo kayo maluto, ano, si Clint, ay, mabi, ano, siya nga, okay na siya, technician niya, maluto, pag yun. Ayan, so, pwede dyan ka magpalit ng isa kasako, ging. Ayaw na po ng isa kasako, ging, hindi takahurot, ging. Oh, alas 5.58 na ang mga naghulat o resulta, diha. Naghilom-hilom, ragin na sila. Ingan sila dugaya pagkaya na ng resulta ihatag. Uy. Sige, ang resulta ng ato ang pag-asairan karon is 795. 795 ang resulta kagabi mga kabagting o kabalkadas. Ayan, mo to ang resulta 795. Okay? Samtang sa Pikas bahin, yung mga greetings itong hatagan o pagtagad, bayo, naho na to ning deri sa Pikas, kay gamay-gamay rin eh. Dayon, Johnny Cuba, may buntag de sa Dinas, sa Buanga Dal, sa Barangay Donose, Dundun Turmis, usab, may buntag de sa may Barangay Kamalig, Dumalinaw. O si Rosalie Saludo Daliripin, may buntag de sa Mulum, Lapuyan, sa Buanga Dal Sur. O derita sa Ibabaw. Mga kabagting o kabalgada, si Ma'am Juanita Sasel Calderon Tilang, des lungsod sa Mulabi, Merly Templado de sa Purok, Golden Flower, Lumad Pagadian City. God bless always, Ma'am Van, and stay safe. Salamat kaayo. And ingon man, Vanix Mucha Abamunga, may buntag. Shout out daw sa mga members sa Scouts, sa Royal Brotherhood, happy 51st anniversary nating lahat. Salamat, Ma'am Van. Salamat po. Kuya Luloy Baino, Ampings Pagmaniho. Scarlett Mangilin Lira, may buntag. Watching from Purok Manga, Pantad, San Pablo. Jesseline Bargayo, watching, listening from Poblacion San Miguel. Rene Relativo, watching and listening from Barangay Lower, Dimurok, Mulabi. Dimurok, Mulabi, sa Buanga del Sur. Aisa Maghanoy, from Maghanoy Family with Love. Thank you. And hello ni Ma'am. Hello, ay Aimee Basaylahi, diya sa Josefina. Josefina, and ingon man, Milba Soko. Diha sa Leonardo Josefina sa Buanga del Sur. Salamat kay guys sa inyong makanunayon nga pagpakiuban ka na mo. Dinis to ang tulmanon sa lanog sa Bagtingan. Bueno, wala may igong oras pa sa pagpadayon. Apan adunay pulong ato ipaambit nga na kaninyo mga kabagting o kabalkadas. Dinis ato ang pagpanaguban. Anxiety in a man's heart weighs him down, but a good word makes him glad. That's Proverbs 12 verse 25. Ako si Bagting, this is Ais. Vanessa Cagas, tumagmol, laban sa Radyo Bagting o Bell FM News Team. Kami yung ano sa kamay buntag, ganatong sanan. Oras, alas 6. 106.2 Radyo Bagting. Ting.
5: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
21: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: The angel of the Lord declared unto Mary,
21: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
21: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Behold the handmaid of the Lord.
21: Be it done unto me according to your word.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
21: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: And the Word was made flesh,
21: and dwelt among us.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
21: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
21: that we may be made worthy of the promises of Christ.
5: Let us pray.
21: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
21: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
21: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
21: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Saint Cecilia,
21: pray for us.
5: Saint John Baptist de la Salle,
21: pray for us.
5: Leave Jesus in our hearts forever.
21: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nalibiyog yun. Doon nag-i-alibis siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon Radio. Dilfin. Itiso. Perpidad. Toril. Davao City. 66.
1: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas Bas Kugon.
3: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

Tinitini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

AM. Simulcast paghihapon sa DXB0756 ang Radyo Bagding Station Broadcasting Corporation. Lagadlaw na usahan, para sa tuwang pag-panaguban sa programang Bagtingan sa Katauhan. Alas ay sa buntag, doon na sa alas

0: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama sa ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ako doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po parehayo ko ako eh. Maganda, marami nagpapatunay na ano, kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Doon maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. 106.2
3: Radio Magbating. Wagan.

0: Mengapa?
1: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney, nakaangko na siya og kidney stone.
2: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney, sakit iihi nga, sakit ng kilid.
1: Pinagi sa pagtumar sa said Panyawan Plus Mangustine, usab ang pag-inom sa said Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
2: Uwan na, nawa na ang sakit sa kilid, nadaghan na ang ihi, magawas sa gitong bato.
3: Living Testimonies.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
6: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsule.
8: Siguridad sa matag tulungan.
7: Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. 106.2
9: Radio Magbang.

nga no daw wapod panganli na manggod na yung mga kinahanglang pugngan. Di man tanan ipanggawas. Oh, mga kabagtay yung kabalgadas, kinaaman na yung mga nahinungod nga mga lagda, polisiya, o lakip na sa balaod nga nagproteher ni Ana. Nga di mapagan pa din tao ng mga media nga nag-cover ni Ana, mga kabagtay yung kabalgadas. Di maingon dayon, may pamagdili media mo cover kay istorya pamantanan. Kaya waman mo kabalo sa inyong mga responsibilidad. Diba? So, mo na siya tong basahon ning maong mga tahog, matod pa mga kabagtay yung kabalgadas nga mas gipahugtan sa Department of Health o DOH o ang World Health Organization ang kampanya sa pagpaabanti sa responsableng pagsibya mahitungod sa mga kasong may kilabtanan sa suicide o kining paghunong sa kinabuhi. Sigun pa ni DOH Health Literacy and Behavior Change Division o IC Jason Roque nga mahinungdanon ang papel sa media aron nga makahatag og impormasyon apan ang ayan usab nga ipahiluna ang mga sensitibong impormasyon mahitungod sa taho nga may kalabtanan sa paghunong sa kinabuhi. Dagang pang ginahanglan nga susamang mamahimong responsable o nga magpakita sa pagtagad o mga taho nga diin ipagawa sa media mahitungod sa hilisgutanan nga ingonin eh. Gawas pa sa mga biktima o pamilya sa mga nabiktima ang ngayon usab nga ipahiluna pag-ayo ang pagbati sa mga nasa vulnerable group ikan sa edad nga 15 ngadto na sa 29. Tuod man, may gawas usab sa pagtuon sa World Health Organization ya 700,000 ka mga individual sa tibok kabahin sa kalibutan ang nangumatay kada tuig gumikan sa paghuno sa kinabuhi. Nagpahimang no usab ang DOH sa publiko nga ang iyan mamahimong magmabinantayan sa mga posibleng senyales ni ini mga suicidal tendencies aron na gilayon nga kini ang mapugngan. Sagad ni ini ang pagstorya so sa ka-individual sa kawalad-on o paglaom o pag-ingon nga gusto na kiniining mawas sa kalibutan. Grabe nga kaguol, kanang mood swings, kalit nga pagkasuko, kawadaan o kawaladon o interest, withdrawal sa mga kanhi niining aktibidad, mag-isolate na, gusto magmukmok sa daplin o suok. O di ba ka iyahang i-isolate ang iyang kaugalingon nga dili na gali ganahang mugawas. O muna siya mga usas sa mga nakita nga tilimadon o kiningitawag nila o sinyales kung galing adunay mga tao o higala o pamilya nga ingon ni ini murag ginhanglan na nimo nang hatagan o mga mamaagi o intervensyon maki kuan na ka kanabitong manginlabot na ka mga kabagting o kabalkadas. Radio Magbating. Muna siya ang ngayon natong ikonsiderar diha. Kay dilistanan nga ito nang ipanghulagway mo na nga careful mo mo dihang naminaw mga kabagting o kabalkadas kung pananglit na sa inyo mga lugar na hingtungda ni ini ayaw taon na ninyo pagbidyuhay ng mga naong o ayaw taon na ninyo nang ipang-bulgar ng iyang mga tinuod ng pangalan, places o guban pa. Kay bisan pa man nanginginana kay ang iyang kadungdanan ang emosyon sa mga katauhan ang emosyon sa pamilya labi na gid sa iyang pamilya ang nahingtungdan nga gipasapasa na. Diba? Mao man na siya mga kabagting o kabalkadas. Kanya dili mapugngan gumikan kay ang usag ka isa ka tawo nakabasad to niya ipasa na pud ngadto sa lain o kadili ipasa ipost na pud i-repost di ba insa magini mabuyo nga nang adaghan naman kay tang media social media. Oh, so dili lang kay ang legit nga media mo kinahanglan nga maseminaro ni ini apil na ang mga mahimo kang responsable nga tigpost. Oh, sama na nang pusilan. Oh, di ba ka biktima sa kining gitawag na tog pagpamani, guguban pa nga mga matag sa krimen. Oh, nya paghuman ini gabot mas ikaw pa unang maghikap-hikap dito sa napidapit na hitabuan. Oh, nya paghuman dito sa napidapit na hitabuan is naapay mga pulis nga mag-imbestigar. Na maangin ka. Imikan kay na dito imo mga fingerprints. Sabi palagi, ikaw ang suspect. Ikaw may una naghikap-hikap sa na yung biktima kay gusto lagi kag masayod. O kung sa'y pangalan. O sa'y masayod kung o galing asan ni tagadiin. It's okay nga makisayad na si Kinsa. Pero pag sahilan na kayo ng mga bahin, mga kabagting o kabalkadas, i-consider po ang emosyon sa pamilya. Labi pa kung na doon naman tayo mga investigador na naman tayo mga otirdad ilahaman ng trabaho. Gawas kung personal ni mo ng kaila. Oh, gawas kung personal na ni mo ikaw ragi ang tao ni nang usaka dapit nga maoni mauto mo na o ikaw ragi nakabangal kinahanglan gyud ako mapahibalo ni kung kinsa ni kay luoy kayo. Kami ragi dong ang duha dire. Oh, si magvideo na lang tang daring dapita kay aron nga diin dili po ta mapa

0: pahilunaan po na tungon sa angay nga pagabuhaton. So, i-considerar. So, lessons learned gina, ayaw mo pagpataka. O dili po angay nga, bikay pang views na lang, o pang, kwa na lang, pang monetization na lang yun ang ibutang sa inyong mga nahuna. Kay karon mga panahuna, kinahanglan nga mahimo kang responsable. O kay dili kay imuha lang kaugalingon nga gain, o niya ang pain sa ban, wa ni mo gi-considerar. Kay kung sa media ang hisgutan, mga kabagting o kabalkadas, labi pa itong nakapailalom sa nagkadea mga training, isog mga orientation o mga programa, gikan sa KBP, NUGP, mag-uban pa nga mga kahugpungan, makaantig o makabalog yun na silag sa ngay pagabuhaton kung galing aduna yung mga biktima ang susama ni ini. Radio Magbating 625 Sinyas de boy kay basi mahinaya ko po malapas na tani boy o muna nga tima og diin ato ginang i-considerar ha ayaw gina ninyo dag inyo na lang nang ipasagdan nga abi pay abi kay for reals na lang gyud money na lang gyud ang hisgutan mga kabagting og kabulkadas oy may buntag di Mamerly Templado oh yan from sign on to sign up bani mo ha ma'am si Sir Roberto Janon dia good morning inday ban gikan sa Surigao City. Oy, salamat kaayo dia. Kumusta mang Surigao City, sir? Ayan. O, gaingon man ni Ma'am Juanita Cecil Calderon Tilaon di ay may buntag usab diha. Kay wag ginintaw ni paglubad. Salamat kay bahala asa mga to basta kay manaar gyapon ta mag-uban. O, gaingon man ni Aisa Maghanoy may buntag. Ngano kung nabibi girl na ko. O, Aisa, basig nalimot ka na ako sa 41. O, not a baby anymore. Ayan, Aisa Maghanoy, o gingon man, Vanix Mucha Abamunga, na maing buntag usab ninyo diha, sir, sa maing buntag sa mga nanag sikay-sikay, samtang nagpadayon mo sa inyo mga gimbuhaton, good morning. Okay, ayan, so 626 na mga kabagting o kabulkadas, amat tao, kapsurvive sa unang bahin, balik na tas human sa pahinomdom, din sa itong pagpanaguban sa bagtingan sa katauhan. Radio Magbating. Alas 6:26 na.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Pangatlong patunod ko sa inyo, mahalo ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga humanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung ano, ikaw ay maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ano po? Ako maganda nga. Taka ko. Maganda nga.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
4: Oh, simple, Russell Max. Pag-haplas og Zed Liniment Oil.
3: Basin ba yag mabatan ang kubalik, ana, ha?
4: Dili po, oy. Murag mawaay mo panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
3: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
4: Zed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
5: Ang lubi dili lang kahoy. Kundili, panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only
7: only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
9: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
10: Sana
9: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
11: Oh no!
9: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
12: 106.2 Radio Magbating Ting. Radio Magbating Ting.
13: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katawhan.
12: Radio Magbating Ting.
0: Alas 6:32 mga kabagting og kabulkadas, kining nga to ang tulumanon ng gipaluyon sa kini sa maayong kabubuton pagyapon na nagpahimangno sa gihapon ang NIA, ang National Irrigation Administration Regional Office na in Zamboanga Peninsula. Ako man na mahimo diha, doon na mo'y mga reklamo, doon na mo'y sumiting nga reklamo, then gusto ninyo nga mahatagan kinig dinalian nga pagtagad, kaya maumampun na'y gusto sa NIA nga ang inyong mga reklamo bahin sa irrigasyon ilang mahibaloan aron nga diin mas mapanindot pa nila ang ilang pagserbisyo. So sama na lamang usab sa unsa man mga concern o di ba kayong suggestion, ipadangat na dito sa ilang opisina. Kay bukas man na sila sa kanunay, abierto na ang NIA sa Buanga Peninsula dahil sa may Regional Government Center, Balintawak, Pagadian City. Alas dugang kasayuran, pwede nyo nga i-email sa ilang r9@nia.gov.ph o di ba ka sa NIA sa Buanga Peninsula. O pwede sub sa ilang telephone number 0629474014 o di ba ka sa ilang mobile number nga 0985-824-4566 mga kabagting o kabalkadas.
12: Radio Magbating Ting.
0: Inita sa hilis gutanan mga kabagting og kabalkadas, labot ni ining mga estudyante, teenager nga nalambigit sa pagpanghulga online kay ila kunong maghasik sila og lagim dito sa ilang mga tulunghaan. Oh, katong na-report na to kaganihang kadlawon pero dito ni somewhere sa South Cotabato. Si pero managlahi ni nga mga insidente mga kabagting og kabalkadas kining tulo ka mga teenager, lakip na ang duha ka mga 16 anyos. Apil na ang duha ka 16 years old nga nagpost og video samtang usa ni ini adunay gikuptan nga armas nga nagabahad nga mamusil og mga estudyante og mga residente ang gidakop. Gidakop sa mga operatibo sa kapulisan sa managlahi nga operasyon sa South Cotabato sigon sa taon ng Lunes kung kagahapon. Sa opisyal nga social media page ni ining Lunes sa buntag, gibutyag ni South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr. Ang duha ka mga minor di edad na sa Cotes, Barangay Lamian, Surala ka kanang bitong nito nakalabing adlaw human nga mapunting matumbok sa mga otoridad ang pagkalambigit ni ini sa pagpangbahad kining content ng mga mangbahad nga gipo sa social media. Sigon pang tamayong giandam na sa mga otoridad ang paghikay og kaso sa nasangpit ng mga minor di edad, pero gipangayo pa niini ang clearance gikan sa Department of Social Welfare and Development mikan kay minor di edad lagi. Samtang misunod usab sa pagkadagpan kining si Aladdin Lucky, 18 anyos, nga diin ni anang alas 9 ang taknas gabi sa operasyon usab dito sa lungsod sa Tupi. Diin nagibot siya dito mayo nga si Lucky nagpost usab og video nga dunay bit-bit nga armas nga nagbahad pud sa mga uga ka harassment or pagpangharas kay kabalaka usab sa mga residente ug mga estudyante. Dagang pas gobernador nga si Lucky ang gipailalom unas kustodiyas kapulisan sa kasamtangan og giimbestigahan. Uno pas opisyal nga din gitun-an na usab ang pagpasaka og kaso batok sa mga ginikanan sa tulo ka mga nagbahad og pagpamusil sa mga estudyante ug residente sa ilang mga lugar. Samtang nagpahimangno ang gobernador sa mungdapit sa mga nahintungdan nga labi pa sa mga kabataan nga likayan nga magpost og mga pagpanghulga sa social media gumikan kay aduna kini nakaangkla nga mga silot sa balaod. Nanawagan usab siya sa mga ginikanan nga giyahan ang ilang mga anak aron malikayan mohimo sa mga dili maayo og wa nahiuyon sa lagda sa balaod mga kabagting og kabalkadas.
12: Radio Magbating.
13: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
0: O ni ang pinakasubo nga palandungon mga kabagting og kabalkada sa karon nga mga nagtubo nga mga henerasyon. Dili man tanan, pero aduna gyud mga pipila nga nalambigit, pila na baka natala mga kabagting og kabalkada sa ingon niini, di ba? So aduna nay mga pipila ka mga kinibitaw nga mga natala nga krimen og diin epekto matud pa adunay mga gitawag na tog hinungdan kung anong nahitabo ni mga kabagting og kabalkadas. Kung nahitabo kun inyong namatikda na mga pagpangharas nga nagikalambigitan sa mga kabataan sa mga eskwelahan sagad ni ini gilambigit sa kombinasyon sa problema sa pamilya, impluwensya sa digital media og ang kakulangon sa paggiya sa mga dagko ng mga kanabita o libakas mga ginikanan. Moni siya mga pipila lang tulo ka mga gingong gitumbok nga mga hinungdan mga kabagting og kabalkadas, which is yes, kay dako po dyo gayo o ga-influensya ang pamilya, dako po gayo ga-influensya ang digital media, samot nang dako kayo ga-influensya usab ang kanang nasa environment o kanang mga dagko nga wa nakalimot no, sa paggiya sa ilang mga kabataan kay nunot sa pagkabisi o niya gawas nga busy kay kanunay nga nag-apas sa panginahanglan nun pagkaon o guban pa o gaduna na yung mga panahon nga ibili na lang ilang mga kabataan ngadto sa uban nga mga silingan baka ha o di baka sa mga gawas na sa pamilya ang uban na biya-biyaan na mga kabagting o kabulkadas kay dayon o muingon nga kinahanglan o kwarta kay para ikasustento sa ilang mga panginahanglan nun.
12: Radio Magbating.
0: Diba? Wa na'y atensyon. Ang uban na himo ng attention seeker, mga kabagting o kabalkadas, unya ang ilang gipangita nga attention na hipunta nga doon sa mali na tao, sa mali nga grupo, o di ba ka sa mali o panghunahuna, kay ang iyang hunahuna is pagpangharas na kanunay. Una ninyo yung problema sa pamilya, itong hinahinayon niya o tuki, mga kabagting o kabalkadas. Kining kawalad o nagpaigo ng attention, dagtuo mo nga okay ra, o gatuo ra magmusaka kanaog lang mo sa inyong panimalay, gidalaan yung pagkaon yung mga kabataan, unya paghuman gibayran ninyo ilahang tuition, unya paghuman is gihatagan ninyo sila sa ilang mga gikinahanglan, especially sa ilang mga gipangayo o mga gadgets o guban pa, okay na ba ang tanan? Oh, naay mga relasyon nga nangaguba nga diin ang iyang gikinahanglan unta ang iyang presence sa iyang mama pero wala na nagbulag naman iyang mama ug papa, di ba ka? Anaa tuod kompleto pero kulang pud gaayo og pagtagad at the same time nga kun kugali makadisiplina hashtag murag paminaw na to murag wa nay ugma. Hinoon lahi ang kinimitong dating ni ana sa pagkaron nga mga kabataan unan. Onya pagoman na kuno galing diyo og na makasabahad dayon. Madala man gyud ang pagbanbahad dayon. O mingon dayon makasalag ni ikaw gyud bata pat yun jud ti karuan. O, diba? Ana, dayon. Sulod. Inoon, naingon na man siguro ta sa unang panahon. Pero kung itukumparar ni mo ang mental nga hilisgutanan o ang sitwasyon sa kasamtangan, lahi na sa karaan ng mga panahon, mga kabagting o kabalkadas nga sa una, si Patan o sumamagpapa, muoknol na ta ng daplin.
12: Radio.
0: Di, nahalos mo gawas. Pag naibisita, di, magsigigawas-gawas. Sulod dito sa kwarto. Ah, tulog. Wadi ito na lang sa kwarto. Hangton mo uli ng bisita. Lahi naman karon mga kabagting kay nagbag-o naman. Oh, so, dapat ang mga disiplina pinasahi na po doon na. O, doon ay mga kalagot o kapungot. Muna na, sagad na sa problema sa pamilya na ay nagselo sa igsuon. O, di ba ka, kay permenting gipaburan si ate. O, di ba ka, si Dudong o si Manghod, may permenting mapaburan na. Neglect na si uban pa diha nga mga anak, nga daghan pa mga anak. O, say problema, maunay usahay mga nagunang hinungdan. O niya, impluensya sa digital o social media. Di ba? Ang kumiingatag, online extremist networks na ah. Internet nga grabe mga video games nga halos nga kanag yung i-de-injured mo nga kuno galing naaka-permente ni ana nga kinibitong sitwasyon naka sa pagpaunay og dula. Diba, Clint? Murag feeling ni mo, dapot ako dyan na maigo. Diba? Ma-eager ka ba? O nga gusto yun ni mong angayan yun ni mong targeton yun ni mo ng kinang ulo anang imong gidulaan. O guban pa, diba? Makapadani niya, gawas pa ni ana napay mga panulay nga nag-apil-apil o nagtuyok-tuyok. Iya paghuman, walay kaon na. Kinsa may nagsige nagdula niya, walay kaon. Iya paghuman, walay kaon. Iya pagmapildi niya, kinahanglan pag kwarta kay aron makadula pagbalik. Wala na. O, nasamot nagkatuyok mga kabagting o kabalgadas. Nagkagrabi ang aggression. O, ingon man. O, nang muabot nga to sa kanibitang dili na normal nga paminsar o muabot sa punto nga din manghasi na magpasakit, nang mapasipala, nang sangad to sa ilang isig kaingon o mga estudyante. Kamayang bikil, suko na yun. O, kay gumikan kay gumo na. Kana bitang kwa example, o, wala ka nagdula o video games. Pero nagdula ka ng mga online nga kwan, online nga S. Yan na nato nga istorya. Oh, kanang mga nalambigit katos nagdi ang sugal nga online di ay. Onya paghuman mga kabagting ug kabalkadas, nahutdan na kag kwarta diha sa puto na ka. Oh, bisag unsa na lang imong pabuhaton para lang gyud nga makasapi ka aron nga makabalik ka sa imong gusto. O, oh, diba? Mura na po nang nagtanaw kag episode anang mga series-series hindi mo nakita na walay sumpay na malagot ka. Oh, magsigi kag pangitag, asya magitog sumpay ani ni paghuman, ninig na may bayranan, musangpot mas punto nga mubayad ka. O, oh, bayad ba kaching? O, oh, Dennis, kanang mutanaw yung kay mong, ingon na pa, ang eagerness. Inabot sa punto nga nakita niya nga dili na mayo ang di na siya makakontrol sa iyang kagalingon. Nya napag yung mga kuman nga di ma dili masabot kung anong naay mga tigkuman nga mo'y pagabuhaton. So mabot sa punto nga diin nagsulod na silang utok gumikan kay walay kanibitang pagtahimangno. Diba ka wala pod gi duol o wa pod gi monitor sa parents o kung gi monitor man. Ingon og okay ra ka sa may kinang nanimo kwarta o na kwarta sana ol. Anaon pagpangutana. Diba? So naman ay mga factors di nga considerar. Bunya, kung kulang gawas niya na is kakulangan pa sa suporta sa mental health, medyo na aksyon na to doog lain na og paminsar na kasi natin nag-depression o mura nag-anxiety na o nanay isolation nga nahitabo abilang ni mog okay ra ay sagdi lang na siya kinipahuway ra na diha na wala pa yung mga daggo nga kaduulan kay inigduol na mabanghagan po dayon mga kabagting o kabalgadas bantayan ninyo karon magud mga soft approach daw sila soft approaches. O, sa una to, kay ginahi man nga mag-approaches, soft approaches daw. Kay basin na matandog ilang emotional, mental health. Sao na lang ni mga kabagting o kabalkadas. O, sa na sa mga factors nga gikonsiderar? O, nga mga hinungdan. O, mas laum pagid ni ana. Pero kinahanglan nga ang mga ginikanan, mga guardians, o uban pa nga diin present sa kasamtangan. Kinahanglan nga magpakisayo. Nag kinahanglan nga makiglambigit mga kabagting o kabalkadas. Oh, dahil kung ugaling nga doon ay mga namatikdan na pinasahi na sa inyong mga kabataan, ipacheck ayaw permitting kumpiyansa kay bisa na ang pinaka-intelihente honor students sa guban pa, matinga na lang tanganong nikalit na sila o nahikahimo sa mga ingon ni anak nga sitwasyon.
12: Radio Magbating.
0: Ay, basigin niya na sub-sub na ba? Na sobrahan na wala na gitawag na itong social interaction sa tinuod ng mga tao. Okay, nabito ko'y kauban sa una nga. Magawas ako indayban. Magawas ako teban. Magawas ako mamban. Okay, gusto ko makakita og laing tao. Ay, gusto ko makakita og tao. Na may ingon ko, kami dediri, dili tao siya. Lahi na po nga tao. Oh, kinahangla na mga kabagting ang kabalkada sa mga kabagting. Matod pa diri, walay paglubad laban kanunay. Salamat kayo. Laban ra kita kanunay ani. Sige ra taglaban, wa tagabalog kinsa to kontra. New Nori, Nori Kurbo sa Hulga. Maing buntag usab ninyo diha. Glenn Kurbo. Maing buntag, Churbo bani or Kurbo. Basta kay mo na na. Rosalie, saludo daliripin. Good morning. Listening in Mulum, Lapuyan sa Bonga del Sur. O Galordina Son, may buntag din sa Don Victoriano. Ayan, Don Vic. O galakip na ni Ma'am Van Bisan sa atong kabisi. Hatagan sa datong time atong mga anak bitaw. Ako Ma'am Four Kaapo. Akong gibantayan. Dayon, gikan sa Puya. O kadaghan batuod nga naman nagdaghan kay imong gibantayan nate. O karon mga ulitaw na pero kalois Ginoo mga buutan ni sila. Salamat. Ulam puunon magud kayo ning magpadako og mga kabataan, mga kabagting og kabalkadas. O kay dili man ta perpekto nga mga parents ay kamo di ay. Pero dili man perpekto nga mga parents. Pinamantay mga lapses but then gitry nato nga diin mamahimo bang kanabang bahatagan sa mga panginhanglan not only on kuan not only in kanabitong money dili lang sa tanang higayon nga kwarta dili mo gali parents sa kanabitong meeting o teachers o sapay PTA parents teachers meeting sa eskwelahan dili nagagay mo katambong radio magbating oh di nagay ninyo matambungan ninyo mga anak sige ninyo gi-consider nga inyo mga yaya mo ipadton ninyo yaya ba day mama ug papa ana grabe naman sad. Kanya, doon ay mga activity ang mga bata. Naghulat in town ang mga bata dito nga tubangon o gamuduol. Ilahang kinibitong ilahang mama o papa mo abot kay mo. Mutanaw silang performance na wala pa ni abot. O, dahil pag-uman, ay po yung uban na sobrahan sa pagpangga na lahi na hinoon. Pito, na yung mga gikonsiderar. Muna ginanglan nga wake up call na sa mga ginikanan, sa mga susyudad, gawikan sa grabbing pagkalambigit nga ito sa social media. Kung kay baluan, pila na ka mga insidente. O nga ning taas ang kaso, bagbuhay lang kanang nahitabo katong sa 2026 karon tuiga lamang mga kabagting og kabalkadas. O diha sa San Jose National High School sa Tacloban City, di ba? E, tulo ko mga estudyante intang namatay niya, 15 ang angol. Dayon na Agosto to September gyud natala pod ang pagpamusil diha sa may Ateneo di sa Ateneo di Zamboanga University. Dayon sa Banga National High School na sad sa South Cotabato. Iba man nagsunod na patong dito sa Leyte mga kabagting o kabalkada. So dili lamang ginanghanglan ang mga ginikanan, appeal pod ang mga tulungan kay ang mga tulungan is mas angay nga mas magpahugot. O nayuban nga mga tulungan hugot na kayo ilang pagpatuman sa ilang seguridad sa ilang matag eskwelahan. Ricky sa jud. Ayun na lang gid na og kanibitong palabye nga nagyoy mga ligon nga pagrikisa, pagtan-aw, pagli-li sa mga dala. Tanan pwede nga pamaagi sa lipot nga pamaagi kay nang kinahanglan mahibal-an pud sa mga tulungan tigbantay aron nga diin pakga ang mga ingon niini kay bahitabo di sa eskwelahan mga kabagting og kabalkadas mga school violence ang uban po hinungdan nganong naingon niini kay ang uban gibuli manggod sa sige nagpagpambuli din isukol nang gibuli. So daghan kayo mga ang uban pod kay pinominon sa kanibitong kapikat ba sunsuon. Oh, sunsuon sa mga unsa insidente na hitabo ngadto sa uban niya medyo violente nga nahitabo o na nakita baka bisan asa nila nakita and din ilang pagasunon mga kabagting kabalgadas. So daghan kay mga factors. So kinahanglan magtinabangay. Dili lamang ang ginikanan, apil ang komunidad, apil ang eskwelahan, lakip na sa mga religious sectors nga makiglambigit niini gumikan kay kinahanglan nga sa bahin no sa religious sectors no. Kay ang mga kabataan naman ay mga youth activity sa school. Manang wala po na sila'y hunong nga magkabig o mga batanon nga mamahimong nga musalmot sa mga activity ngadto sa mga simbahan o di ba ka sa nagadaiyang mga sekta o sa mga nagadaiyang mga activities nga maglalambigit nini mga kabatanunan aron nga diin magiyahan sila o matudluan sa angay nga pagabuhaton kay sometimes digid sometimes sagad sa mga batanon sa paggagaron halos wala na'y pag-ila sa kaitasan. Halos dili na mo tahod, magyaga-yaga na malanggali. Magyaga-yaga, maantigo kay can afford kay nga magyaga-yaga. na which is kanang mga angayan untang istorya dilin angay nga imuhang buhatan og pagyaga-yaga. Diba? So daghan king nawala. Mas maya pa tong sa unang panahon nga mamingi na may school kanabitang GMRC. Nga gawas pas GMRC na pagitoy religious nga subject. Napa ba na karon mga kabagting kabalkadas? I hope so. Isa una gikan gid in town mi sa pagka nag-eskwela, elementary, high school. Nagitoy religious na to si naay teacher nga musulod. Magisgot kanamo sa angay nga pagabuhaton. Sa mga commandments, sa langa mga gitawag na to, mga dili maayo, na may pang bata karon mo ingon tag, dili na ba ito, bad na ha? Oh, masuko si Lord, ana, masuko si God, karon wa na ay!
12: Radio.
0: Oh, dili man po nun tanan. Oh, pero gamay na lang nabilin. Sagad mo na kay halos na lang og madungog na to sa palibot. Ah, grabe, bata pa kayo at the age of 3-4. Grabe, makapamalikas, murug ako na lang mahadlok.
12: Radio magbating.
0: Mantay ka kana Kim. Mo kana mga mamalikas nga bata pag ayo. Gabi amrag akong balibo sa tingkoy may manindog mga kabagting og kabalkada sa kabata sa edad na anay mga ingon ni ana. Aha man na nakuha. O sa palibot. Gumikan kay dili man pud ninyo buyagon. O di pud tanan. Di man pud buyagon. Madunggan ang paghuman og makita ang bata nga namukas og palda atong dalaga, mo katawa ra pud ang mama. Ayun yung pitkan eh. Mao gyud di na ito ganahan tanga talan-aon ba panalitan na ibata nga 2-3 oh naglakaw-lakaw dayon paguman na namukas og palda o di ba ka ning kalitrag pamira og di ba ka na mga ingon ana jud nga malditon nga mga pagkabata ba na mga istorya nga dili maayo pero but then gi video man gi video gi katawaan oh nagatawar ang tanan nabay gitawag na tog pagpahimangno nga anak oy anak dudong inday dili to maayo ayo tog buhata ha oh wala na kay na reels na oh mao na tinuod mga kabagting og kabulkada so usap pa may lauma na to sa pag abot sa panahon so pa may lauma na to diha nga intervention kung galing ang uban og ang sagad naanatana naka standby na ang kamera kay i-video din i-post dahil himuon na yun og kalingawan nga to sa social media kay aron nga makasapi na unsa gud mo eh oh sapi-sapi na lang gid ang tanan gisapian naman siguro mo naas trabaho ang mga mama layong lugar mo gud naman di tinuod nga si mama si papa busy gibili ni lola og ni lolo matong isaludar ko sa mga lulog lola nga nagpaminaw nga nagpabilin paghihapon nagmatinud-anon sa pagatiman sa mga apo bisan tuod og ning graduate na mo nang trabaho ah angay lang ta si lolog si lula maglingkod na lang ta magharay-haray ay pensionado o di ba ka pension sa gobyerno o kirgit gihapon na dayon magpahuway kay Mitsu kuna good senior na pero ang mahitabo mga kabagting o kabalkadas mo pay nagbantay sa mga apo pero okay ra kay magdepende man na sa inyong sabot dayon nagdako ang mga kabataan nga naatiman kaysa naman ibilin bisan asa mga kabagting o kabalkadas niya maka-impluensya sa laglahi o guban pa mga tao ng ilang kikibalag, ilang masuon ang mga batasan, masuon ang kalidad sa pagpakabuhi, o masuon ang mga bisyo, o masuon pagyod mga kabagting o kabalkadas ang mga mangilngig ng mga krimen. Sagad yun. So, muna'y itong angay nga butang sa itong huna-una. Kini siyang approaches mga kabagting o kabalkadas dili lang sa usa ka sektor, dili lang mang sa usa sa mga mga ginikanan. Pero doon ay factor ni ini. Ang una is mga ginikanan. Aduna po ay kuan na kiningitawag na itong tabang, impluensya ang ato ang tulungaan, ang gobyerno. Lakip na usa ang itong mga religious sector, ang komunidad. Kaya yung sao na to pagpananglit is gikans balay, gimatuto ni mamag papa og tarong mo ni mo to paggawas niya sa komunidad. Dito man doon ay mga impluensya. Diba? Pag abot pagid niya sa impluensya, na syempre na impluensyahan na siya sa gawas. Pag human dito sa pag-impluensya sa gawas, nakakuha pagid siya impluensya sa online. O sa kinimitang sa iyahang mga pagkanunay nga pagkalambigit nga to sa online. Unya, pag abot sa eskwelahan, medyo mo minor gamay. Pagbalik na po't pagpauli, naana po impluensya nga magihan duha kabuk, ayha na po't ang mga ginikanan. Unya, kung dili mo todo pagigang ginikanan, kasi kapoy na kayo, wa na nabantayan, ni tumaw. Ya diin, mas nakuha niya ang dili mo ang impluensya, gumikan kay adunay usa sa mga kanabitang factors nga nilurang o jutay. Pananglit. Basin niya si mamag, si papa o si pamilya baka kay doon na sila'y bingkil dito. Nag-rebuildi ang usa ka anak o di baka miyembro. O miyembro sa pamilya. O nidangop ka to sa mga barkada nga otro pong sagoy. O di nag-uban sila. O di baka nagkaparihas ang ilang huna-huna. O pahuman nalimbigit nga to sa mga pagpangaras. Diba? Ang ingon-iining nga sitwasyon, makuyaw, baka pabalaka. So magtinabangay, good. Dili lang gid intaw na kay isalig lang sa usa ka sektor. Kay dili na niya kaya, di po na to na makayag ang eskwelahan rito pasagdan kadaghan nang sa eskwelahan. Pila ka buok na sa eskwelahan. Sa unang sa amo ang panahon 50 kapin. Ambot lang karon naay mga tag 30, naay tag 25 pero napoy tag 40, napay daghan kayo nga mga wala pay classroom. Samot na ni antong mga classrooms nga diin nabahaan. O di ba ka naapil sa kalamidad? Oh, so nagponsisok mga kabagting kabagkadas lahi-lahi kinag mga batasan na napay mga batasan nga di nimo pwede makoreksyonan. Laban ang mga magpapa. Ay, pagkapait sa kinabuhi. Pero kinsa man, kanusa man nato nahatagan o pagtagan. Nga, kana nga mga problema sa komunidad, nagkadagsang, nagkadaghan sa pagkakaroon. Sa una, ang eskwilahan pinaka-safe nga dapit, pero karon mga balaka na ang mga estudyante, gauban, ang uban po nga mga magtutudlo, mabalaka na. Muna nga sa pagkakaroon, importante gayod nga mabutangan po o pwersa sa mga otoridad, ang mga kiningitawag na to, mga eskwilahan. Kaya ron nga dali, nga kini nga makahatag o pag-responde. O din kinahanglan nga madungagan usab ang hiyap sa toang mga kinibitong mental professionals, mental health professionals ba itawag na Kim? O dayon na mabutang diha sa matag eskwilahan, makahire. Aron nga kung nungaling na yung mga kabalaka, doon ay mga problema, dali usab nga hamahatagan kini og pagtagan. Okay, aron nga dili mo lala, dili mo grabe. Nya bu, ang ato lang punto diri mga kabagting og kabalkadas, sinyas da kanang kuan client. Ang ato lang punto diri is gawas sa pagtinabangay mga kabagting og kabalkadas, kanang naapod tay kanabang sayon nga access. Og ingon man na daling malauma na to nga ma-access na to sa matagtulungan kana makatabang sa mental health. O sa emotional, mental health mga kabagting o kabalkadas. Nga pwede nilang madangpan sa gayon nga doon na yung mga pinasahi nga matikdan silang kaugalingon. Kaya dili magudtanan, mga tulunghaan. O din sa atong dapit nga naa ni Ana.
12: Radio.
0: Diba? O so kinahanglan nga kini nga mga approaches mahatagan o pagtagad sa labing daling panahon kay maglisod. Makaingon na gito si Dr. Jose Rizal. Murag nasayop siguro ko sa ang kabataan mo'y paglaom sa... sa nasod, murag nasipiyat na gito. Makaingon gito siya, buhay pa ito, murag nasipiyat na gito ani. Diba? So, muna, mga kabagting o kabalkada, si konsidera na to, dili lang kay usa, duha, tulo, apan kinatibukan ng mga sektor sa katilingban nga magpakabana niining mga ingon-iining ng mga sitwasyon. O gayon man, ang ato ang mga magbabalaod, mangita o mga polisiyag, pamaagi o balaod nga mapanday para sa matabangan kininga or masumpo kininga matang sa sitwasyon. O dili kay magsigirag naas kaugaling o mga personal nga interest. Alas 6:57 na mga kabalting o kabalkadas dinhi sa tong pagbanag-uban sa Sibyaan sa Radyo Bagting o Bell FM paghihapon o gadiin sa ngalan ni kinibitong Kois J mga kabalting o kabalkadas kay yahamo gining oras kita ra po ni Banos ani sa kaning sa pagkakaroon ang tuang gihatagan o pagtagad kay maragning kuan man gud to kanang ni kalit og sagoy-sagoy ang material o nagulpot-ulpot. O mga kabagting kabalkada, sumuto na ingon ni Addo ha. Sige, anita sa to ang kani sinyas naman si Clint, undang na daw ko mo, lagi na boy kinanglan jud mo sinyas boy kay malapas niya ta ba. Sa mga nagtrabahong nanay ug tatay diha, o bahala unsa ka busy, pagbaton pun mo panahon sa inyong mga kabataan, nga inyo na silang kuyugon. manlaag, manuroy, mag outing-outing, bahalag ginagmay, bahalag saging atong dala, o diba, kamutig, unsa ba. Basta kay ayaw ninyo gwada ang inyuhang pagtagad o lakip ng inyong quality time sa inyong pamilya. Na kaya ron nga diin, dili pod sila mangita o laing time ngadto sa uban. Perlita Villanueva, magbunta, good morning. Tama, good mamban. Salamat kaayo. Wala ko yung oras, ang tod susunod, di gayon pohon sa mga taknag sa mga istasyon na diin ato ang ibiling yun ako ng Proverbs 22:6, mga kabagting o kabalkadas. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Akos bagting, 16, Vanessa Cagas, Tumakmol. Dagang salamat, maayong bunta. Radio. Oras, alas 7.
10: Radio Magbating. Alos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
11: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
10: Sa Paragis Bila-Bila

0: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
4: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, boy, boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
5: Thank you very
4: every
5: much.
4: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
5: Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og 4 katansan or usa ka taklob sa long neck og 2 katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Pardew HFDACFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
8: Are you planning to build your dream home?
9: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusto og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware.
10: September is Blood Cancer Awareness Month. Madalas ka bang pagod? Madali bang magkapasa o magdugo? Madalas bang nilalagnat o nagkakasakit? Huwag basta baliwalain. Ngayong Blood Cancer Awareness Month, alamin natin ang tungkol sa cancer sa dugo tulad ng leukemia at lymphoma. Kabilang sa mga posibleng senyales nito ang mga matinding pagkapagod, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakasakit, lagnat, pamamaga ng kulani at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nararanasan ang mga ito, huwag mag-self-diagnose, magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider para sa tamang impormasyon at pagsusuri.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sibyan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:07 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: Sa BBC News Center, kini ang BBC Bagting Balita, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner, balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting og kabalkada, kumusta og maayong buntag ganinyong tanan? Adlaw kita karon nga Martes, pitsa 22 sa bulan sa Setyembre 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita, alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibihan ni Laom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM og sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa Facebook pages sa BBC's Entertainment og sa Radio Bagting News. Mamonitor usab kita sa Radio Bagting Mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa mga balitang lokal, DOT9 nagpahigayon og validation tour sa mga agri-eco sites sa unang distrito sa Zamboanga del Sur.
4: Barangay official sa San Pablo giorient kabahin sa drug-free workplace.
1: DOST Region 9 mibisita sa Zamboanga del Sur Science Centrum kagahapon.
4: Sa uluhan sa balitang regional, 19 anyos nga groom-to-be gipusil pipila ka oras adiser sa kasal.
1: Investigasyon sa mga National High School shooting nagpadayon.
4: Sa uluhan din sa balitang nasyonal, DepDev maghimo og nasudnon nga master plan alang sa mga infrastructure project.
1: Senate Bill number 2426 kon gitawag nga Comprehensive School Safety Act pasado na sa Senado.
4: Sa mga balita sa gawas sa nasud, ASEAN ug Japan nagihatagan og importansya ang pagbalugway sa economic partnership.
1: Duha patay sa unprecedented drone attack sa Ukraine ngadto sa Moscow region.
4: Sa balitang negosyo, chicken import sa Pilipinas gilauman nga musaka sunod tuig.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Team Pilipinas men's 3x3 gipilde ang Sri Lanka sa Asian Games.
4: Sa balita sa kahimsog sa panlawas sa leptospirosis, makamatay sumala sa DOH.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, pito ka sinyalis sa pagpamakaka na diskubrihan sa eksperto.
4: Samtang sa balitang showbiz, sex bomb girl Jopay Pagia may padayag sa publiko kabahin sa giingong panagbangi nila ni Rosel Pangilinan.
1: Mao ka tong mga uluhan sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Bagting 28, Kimberly Namuag.
1: Ako sab si Bagting 29, Chiril Onyot Lirazan. O karona sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
3: BBC Balitang Lokal.
1: Nagpahigayon ang Department of Tourism Region 9 kon DOT9 og validation tour sa mga agri-ecotourism sites sa unang distrito sa Zamboanga del Sur isip kabahin sa pagpangandam sa Zampen Norte Sur Circuit Zamboanga del Sur Leg Green Harvest Tour. Ubos sa timang Growing Tourism, Harvesting Opportunities, Sustaining Communities, tumong sa maong tour nga ma-validate og mapalambo ang mga community-led tourism sites nga andam nang i-appeal sa bagong tourism circuit sa Zamboanga Peninsula. Kagahapong adlaw, gibisita sa DOT 9 Validators Team ang mga musunod nga sites sa unang distrito: Ramon Magsaysay Bamboo Producers Cooperative Conramagba. Din masaksihan ang kumpletong proseso sa pag-amasa engineer the bamboo products. D5 Hearts Restaurant and Catering Services na nagtanyag og authentic local dishes. Kanyangan Agri-Industrial Ecotourism Hub. Lakip ang Coconut Oil Experience Center, Coffee og Cacao Hub og Agri-Eco Farm. Din nakasinati ang grupo og Coffee Tasting og Hands-on Farming Experience. Gasa Chocolate, din personal nga nasinatian sa mga validators ang chocolate making activity o pasalubong shopping. Rod Hills Place Resort and Sports Complex is a potential accommodation o recreation hub. Mons Grill Chicken, ati-atihan nga ilado salamian nga chicken ati-atihan o halo-halo nga dunay storytelling. Matod sa DOT 9, dako ang potential sa unang distrito at ecotourism capital sa Zamboanga del Sur tungod sa kadato nini sa agrikultura sama sa kawayan, lubi, kapi, kakao ug uban pa. Gilauman nga pinaagi sa maong validation, mas mapalapdan pa ang oportunidad sa mga lokal nga mga mag-uuma, kooperatiba o gagmay nga negosyante o sasamang higayon, mapaila ang kultura o produkto sa Zamboanga del Sur sa tibuok Pilipinas.
4: Sa laing detalye sa balitang lokal, giyatagan og orientation ng mga barangay official sa San Pablo, Zamboanga del Sur, kabahin sa drug-free workplace gapong adlaw sa Setyembre 21 tuig 2026. Isip kabahin sa paningkamot sa pagbalingon sa usa ka luwas, himsog og drug-free nga komunidad. Pinaagi sa orientation, giyatagan og dugang kahibalo ang mga official bahin sa ilang responsibilidad, integridad og accountability sa pagmentenar sa limpyo og disiplinadong palibot sa serbisyo publiko. Tumungusab ni ini nga dasigo ng mga leader sa barangay sa pagpakita og maayong ehemplo o pagtinagbangay alang sa padayong pagtukod sa ligon o drug-free nga lungsod.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, may bisita ang Department of Science and Technology Region 9 kon DOST-9 nga gipanguluhan ni Regional Director Rosemarie Salazar sa bagong giablihang Zamboanga del Sur Science Centrum sa Pagadian City kagahapon, September 21, 2026. Natukod ang Science Centrum pinagi sa Project SCAPE-SNT kon gitawag nga Establishment of Science Centrum aiming for province-wide engagement on science and technology nga nagkantidad kon ni kantidad og 3,067,600 pesos nga pondo gikan sa DOST Grants in Aid Program, dugang ang counterpart sa provincial government sa Zamboanga del Sur. Atol sa pagbisita, gisusi ni Salazar og sa DOST 9 team ang 23 ka interactive exhibit sa Science Centrum nga nagtugot sa mga estudyante og bisita nga masinatian mismo ang mga prinsipyo sa siyensya pinagi sa hands-on activities. Ilauman nga ang pasilidad makatabang sa pagpaduol sa siyensya og teknolohiya ngadto sa mga estudyante og komunidad sa tibuok lalawigan og mapalambo ang interes sa science, technology, engineering and mathematics kon STEM labi na sa mga batan-on. Gipasyog daw sab sa pagbisita ang padayong pakigtambayayong sa DOST 9 o provincial government sa Zamboanga del Sur alang sa paghatag og experiential learning opportunities o pagpaligon sa kultura sa ahensya, konsiyensya, teknolohiya o inobasyon sa probinsya.
4: Samda ng 19 anyos nga lalaki nga gikatakdang magpakasal human gipusil sa duha ka wala mailhing mga lalaki sa barangay Gadungan Talitay Maginano del Norte Baguhay lang. Ang biktima mao si Paco Alamin Abdulrahman na diin naigo sa dughan samtang iyang kauban nga si Ambol Arapas Sangke 22 anyos naigo sa wala nga batiis ug gidala dayon sila sa ospital alang sa pagdambal. Padayon ang imbestigasyon sa Talitay Municipal Police Station aron mailhan ang mga suspeka ug mahibal-an ang motibo sa pagpamusil.
1: Sa laing detalye sa balitang regional, padayon ang imbestigasyon sa kapulisan sa pagpamusil sa Banga National High School South Cotabato samtang gisusi ang mga nakalap nga ebidensya aron matino ang detalye sa panghitabo. Sumala ni Police Lieutenant Colonel Risa Hernandez sa Protocon PRO 12 na recover ang 9mm Taurus nga pistola nga gigamit sa insidente o gisumiter na alang sa forensic examination. Voluntaryo sab nga gitugyan sa amahan sa CICL ang laing pusil nga rehistrado sa iyang ngalan nga naa na sa kustodiya sa pulisa. Laki pang cellphone nga gikatahong gipanagiyahan sa suspect. Gipaklaro ni PRO 12 Regional Director Police Brigadier General Alan Manibog nga ang investigasyon magbase sa ebidensya ug hustong proseso aron matino ang mga panghitabo kalabot sa insidente.
3: BBC Balitang Nasyonal.
4: Gipunting sa Department of Economy, Planning and Development kon DepDev ang pagkompleto sa Comprehensive Infrastructure Development Master Plan kon CIDMP sa 2027 aron mahimong giya sa pagplano ug pagprioridad sa mga dagkong proyekto sa infrastruktura sa tibuok nasod. Sumala ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan, gikinahanglan ang usa ka integrated plan tungod sa nagadaghan nga mga proyekto nga nanginahanglan og pondo sa gobyerno. Mikabat na sa 4,240 ka projects and programs kana kantidad og 4.71 trillion pesos ang gisumiter ubos sa public investment program niadtong 2025, samtang 209 ka infrastructure flagship projects nga nagkantidad og 10.6 trillion pesos ang gi-monitor sa departamento. Ubos sa Republic Act number 12145 kon Economy Planning and Development Act ang mga sectoral infrastructure master plan sa nagadaiyang ahensya. Pagahiusahon ug susihon pinaagi sa Infrastructure Development Committee aron mahimong CIDMP. Gilauman nga magsilbi kini nga pundasyon sa dugang panahon nga pagplano ug pagprioridad sa mga infrastructure investment sa nasud.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, giaprobahan sa Senado sa ikatulo katapusang pagbasa pinagi sa boto nga 17-0 ang Senate Bill number 2426 kon gitawag nga Comprehensive School Safety Act. Tumong sa sugyot balaod noon nga paligunon ang seguridad ug proteksyon sa mga estudyante, magtutudlo guban pang miyembro sa school community. Ilawom sa maong Senate Bill pagahimuon ang usa ka National Comprehensive School Safety Framework samtang ang matag eskwelahan kinahanglan adunay kaugalingong school safety plan nga i-update kanunay. Laki pa sab ang risk assessment, emergency procedures, safety training, psychosocial support ug mga lakang sa paglikay ug pagtubag sa nagkadayang hulga sa sulod sa o palibot sa mga eskwelahan. Human sa pag-aproba sa Senado, kinahanglan pa nga moagi ang Senate Bill sa sunod nga mga proseso sa lehislatura aron mahimo kining balaod.
3: BBC Balitang Abroad.
4: Nagkauyon ang Association of Southeast Asian Nations ug Japan nga palugwayan ang Economic Partnership Agreement niini sa joint statement nga gipagawas sa ASEAN ug Japan. Gusto sa duha ka grupo nga mas mapalapdan pa ang relasyon niini ilabi na sa aspeto sa ekonomiya isip tubag sa nagpadayon nga geopolitical tensions ug ang hulga sa mga energy supply route.

0: nung dunay mga taong maayo kaayong mamakakay. Kon itandi sa uban nga dali rang masakpan o mas pabor nga mahimong kind-hearted liars o good liars. Sa ordinaryong kinabuhi, dili mahimong ipailalom sa polygraph tests ang tanang mga tao atong ang tanang mga tao nga atong ikahinagbo aron sayran ko namutbot ba sila o wala ka nato. Apan mahimong mapasidanan kita pinagi sa mga batasan o nilihokang gipakita aron matumbok nga kini na makakba o wala. Nasayod ka ba pinagi sa pito ka mga sinyales sa pagpamakak? Siguradong sakpan gyud ang nagbuhat. Una, mausab ang vocal pitch, imbes nga dakoon og tingog, paluya-luya dayon o pasuko-suko dayon aron dili pangutan-on. Ikaduha, dili normal ang pagpamilok sa mga mata daw sa nabalaka o gusto ng mulihay. Ang ikatulo, pagkunod sa paggamit sa first person word sama sa I or ako, permi na lang kuyog mi, daghan man sad mi o ako raman. Ang ikaapat, muminos ang higayon sa paggamit sa mga pulong puno sa emosyon sama sa nasakitan o nasuko o uban pa. Ang ikalima, ang mata dili masakpan kun tutukan. Murag iring maral, murag maral sigig dagandagan ang kalimutan. Lisod makig eye contact kon makig istorya kon magistorya kay guilty man. Kumon usab nga mogamit og pampakalma mo niyang ikaunom nga sinyales nga pamaagi sama sa pagpunay og hikap sa dalungan, paggunit-gunit sa liog daw sa dunay gisalipdan, sigig patindogon ang kwilyo bisan maayo og plaster og sagad magsapong sa baba aron dili mahalata nga nagpataka og yawit sa kakulba. Ang ikapito nga sinyales og labaw sa tanan, usab-usab ang facial expressions nga sukway sa pulong nga giluwatan kay nabalaw pa man og hunahuna unsay isumpay busa. Sa mga naigo din ha, ayaw nag-react, don't or die, kay maunay tinuod nga kinabuhi. Napatik na siya sa https://www.psychologytoday.com. Din ang mga ekspertong hilabtanon, may nagpamatuod nga doon na gayo taong bata pa buto na. O ang uban tang ana, doon na po ay tunga-tunga nang nagbansay sa pagpamakak aron panalipdan ang dili maayong gibuhat. Doon na sa'y namakak aron lamang himong nindot ang kinabuhi o kabutang bisan o nangangkon lang.
1: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
2: Mga mati o padi, ani ana ang balita, showbiz.
3: Hitingog na si Jopay Pagiya bahin sa giingong panagbangi nila sa iyang kauban nga sex bomb girls nga si Rochelle Pangilinan. Sa iyang mubo nga pamahayag sa Clerks, giingon ni Jopay nga wala siya'y komento sa maong isyo o gusto niya pasagdan si Rochelle nga mo'y musulti bahin ni ini. Matod pa niya basta makapalipay kang Rochelle ilang suportahan kini. Ang isyo migawas suma na matikdan ang pagkawala nila ni Jopay og Sunshine Garcia sa Mama Mama music video. Samtang kani adto miingon si Rochelle nga normal ang misunderstanding sa usa ka grupo o pamilya og depende sa matag sitwasyon kung usaon kini pagsulbad.
0: Samtang sa pikas bahin, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment. Lakip na usab sa Radyo Bagting News official Facebook page. Lakip sa mga nakamonitor sa Radyo Bagting mobile application o sa mga naminaw karon sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756.
3: And of course, ang BBC Bagting Balita alas 7 giabagan sa AB Gadgets Pagandian o Camp Health Multi-Specialty. And also, panawagan usab gikan sa DSWS sa Brigadier General Lucio Java Street Katipunan, Labangon, Cebu City. Ang kisaban ng amahan sa batang lalaki nga si Francis Savizanoria nga mao si Oliver Estrada, palihog lang pakikita no kung kinsa ang dunay kasayuran kabahin ni ini, palihog lang pakikita sa social worker nga si Ms. Ellen May Malata, RSW sa Department of Social Welfare Services sa Lucio Java Street. Mamahimo sa contact sa 0921-849-3654. Once again, 0921-849-3654.
0: Sa pikas bahin ng BBC Bagting Balita, alas 7, tulusab ka nato sa Eliana Bayview College, the builder of future leaders. Line pang miabag, si former City Councilor Jesus Idol June Bamonde, ang tagiya sa Petron Gasol Station. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Good morning sa Naminaw karon din sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion pinagi ni mga tropa din sa 1CMO og ni Lieutenant Colonel Ronald Dakawi. Wow, katunag langkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karumbuntaga kami ang inyong mga tigbalita.
3: Bagting 28, Kimberly Namuaga.
0: Ako sab si Bagting 29, Cheryl Uniot Lirazon. Dagang salamat umayong buntag, ganinyong tanan. Alas 7, Imedia.
1: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita! Balita!
4: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa hitgan iyang yaplasan sa said liniment oil ug dali ra kini nga naulian.
5: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa hitgan motor napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og said liniment.
4: May gani kay nag said liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
5: Tangan siya said liniment wala gyud siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
6: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
7: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara yung maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest copy po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest copy. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, so, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
6: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
3: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
1: Seth Living Testimonies.
4: Ang Sad Panyawat Coffee Mix na pamatuntan ang makatabang sa pagpukubo sa imong high blood pressure.
11: Ako, Puriba ko ala, ang Kalins Panyawat Coffee, akong gininintin kay high blood ako, lapang tila, kay mababa man ang imong lipid.
4: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sad Marketing, ang Sad Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
11: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
2: Living Testimonies.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
9: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
12: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
13: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na, wala na ko'y giinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oh, wala, kana na lang jud sa kape na lang jud niya, nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala ang imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin ano nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukab karon nga, nagparagis na ko, kita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang jud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag-anag mga panalangin ko sa mga tambag gikan sa aning na produkto. Simple ako din ang giampo no nga, Lord, tagai lang jud ko o ka ng maayo nga tambal. Kay kapoy ba sige inom o mga kapsul nga dagko no? Kapoy na ba? Maayman to kay, pag kape ni mo, buntag sa'yo, kape. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kape jud ko na. Paradis gila-gila. Lisa, Hiram Prausos. Kuan ako, 5'7".
12: Busa sa unsamang balatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
12: Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
9: Radyo Magbating.
14: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
15: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot ug butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man ug nasyonal. Mohisgot sa mga bihuras ug kalambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong syudad. Ingon man usab sa atong probinsya. Pulsuhan sa mga katawan o karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
16: Mga kala, kumusta kong buntag ninyong tanan? Adlaw karon nga Martes, September 22, tuig 2026. Inyo sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan, din lamang sa nagunang registration sa nagbayan sa Pagadian. Kininyo mga higala, Elmer Bagets Pagano.
17: Inyo sa Rex Rabotin, mga higala, ang kiguban ka ninyos media oras nga tulumanon ang programang
15: Pulso sa Katawhan.
17: Sabay nyo mga higala, kumusta kong adlaw ka natong tanan? Ay, Merkules, Martes, mga higala.
16: Pang Merkules, ay sisyon og ma.
17: Merkules, no? Kumusta?
16: Pero karon.
17: Magkatapos ang sisyon og ma.
16: Oh, sisyon. Huwag nadarong adlaw, ah. Kaya talo-taloan ra ang mga tao, saka na po ng gasolina.
17: Good news ni sa mga negosyante, bad news sa tanan. Kumusta to ang mga magbubuhat og balaod ba? Sige, lantag. Isgot ang impeachment niya. Huwag na na. Wala na maot ang precious gasolina, mga higala, oil products. diri mismo sa nasod Pilipinas.
16: Ila tanang taga-agpagtagad, labi na nang uban mga problema, nga pinakaunang problema, labi na nang ipiralo, kaya naamang ko diha, apil pagsaka sa petroleum products, saka ang presyo sa kuryente. Muna nga usahay, di ba kaya yung tanga naanad man taan eh, kaya nagpahimangno naman daan ang Department of Energy. Kauna-una naman daan ang istorya nga musaka ang baryos kuryente.
17: Okay, sila may information officer.
16: Oh, para po nga ini musaka, di na po kayo masuko ang tao. Maingon na nga, nagpasidaan naman ni midaan.
17: So, ang mga magbabalaon, mga igala, sige gisgot atong, nindot man na isgotan ng impeachment. Pero huwag nga pa'y mas daghan pa ba? Mas dakok pag-isgutanan kay huwag ang impeachment pa nga gala. May impeach ato ang Vice President. Ang kanang silot, ana. Kanang man di ka magkahupot o posisyon sa gobyerno. Di ka kadagan.
16: Adlok man silang makadagan ang Vice President.
17: Sabot pa sabot mga higala. Personal kayo kay kanang pagdagan ni mo. Personal man na. So, ingkay karon mga higala nga. Ang 150 million nga gasto. Hindi, ang gasto sa impeachment mga higala, sobra na. Sa 150, sa manima, o,
16: 25 million man na kada sesyon nila. So, pastilan, ginoo ko, saon na lang man eh.
17: Nindot, hisgutan ang impeachment mga higala, pero mas maayo nga hisgutan usa katong alang sa katawahan, alang sa tanan. Kay kanang impeachment, alang rami na sa usa. Nga dili magkadagan ang usa ka individual kay para adlok ni mapulihan mong guro.
16: Unang ang uban po nga sa barangay, nagampo mintag ilahan ng ingnon nga dili pa dayon ang election nga piling na karon sunod semana.
17: Ato ning isgutan mga igala kay indot kay ning barangay balabi na gitong barangay nila Rubi. Kuya okay to kay trending pa mi.
16: Magpakao naman si Rubi.
17: Basta birthday niya, wala pa, layo pa, mingo na ito nga, direkta maniod to ha, pero require na.
16: Magkilaw mi, magkilaw.
17: Na requirements, dito maniod to, pero magbalon.
16: Balon ka.
17: Basta birthday ha, na, muna nga, trending kinilahang barangay at nang isgutan mga igala. Sometimes because bahin, i-update sa nato ang kining mga katauhan, lambigit ining pinagigtabang sa local government unit, students pagadian. May kalambigitan ini nga naitabo nga sunog atong may labay nga simana diha mismo sa may barangay San Pedro.
16: Kana magusunog din ha ang libog taba kay naday mga AI ng gawas.
17: Uy.
16: Niya naday mga pasanginlan, pasanginlan jud ang una ang mayor kay dito mapud ang mayor mis nintabang pasanginlan tani be kay makontra na ko ni sa eleksyon.
17: Hinoon kining AI manggod ato ning nasundan ba? Pero wala, naglakaw ang AI, ha? Ato na yung nasundan ng inisgutanan, nigawas ni mga higala human sa gilawatan nga pamahayag ni Pagadian City Mayor Samico atol mismo sa interviews media, may kalambigitan ining fill in the blank.
16: Okay, ang mga media, God, ganahan mag-trending-trending. Di, punta na da yun. Mayor, unsa na magiging ni Mayor? Kinsa magiging mudagan o gobernador kay aron nga, at least nga, magkatanaw-tanaw na daan tag kinsa magiging eh.
17: Mm-hmm. So, dito, gawas na din, iguho na din ng EI. Wala gina mga higala, tiradas local, tiradas sa NGO pagadi. No, normal man na. Normal na siya mga higala, basta nakas posisyon.
16: Basta mga politiko, normal na sila
17: normal
16: nga.
17: Normal na siya.
16: Muna yung posisyon nga, gihoptan karon na ay gusto nga mapuli. Pareha ko sa mga barangay, God nga. So sa imbes ang barangay naglihok, maglihok po sa iya ha. Maghatag po sa iya, pwede ikahatag. Balagong dili iya ha.
17: At least nga.
16: Kasi nga siya eh, naa siya paghatag.
17: At least nga, wapa siya naas position, hatag na. Bantay, bitaw mo na namos position ha. Di na mo makita, di na mo maduulan.
16: Ngayon nga ahalan, at least kapitan to, ano na ba naglibra ba? Out of town.
17: Out of town. Ubi.
16: Ubi. Official business.
17: Ulit balay.
16: Ulit balay.
17: So, ato sa babate kadali, ang interviews media ni Pagadian City Mayor Samico.
16: Good news na sa Robinson Atulkong na ay mga kalihukan ba, otop dito sa Robinson. Unya, daghan kayong mga katawahan po ng mga media, mga human, na po yung mga interview.
17: Okay, kining Pagadian mga gala, suportado, good ne, sa mga agencies gobyerno, labi na kining Department of Trade and Industry. Ganin, nakita po ninyo mga higala katong tumiaging adlaw. Ibabati itong interview mismo sa DTI. May kalambigitan ining Sampex mga higala. Layo lang ni kay Galing Sambuanga ipahigayon. No? Pero kinimangod mga binating kagisuunan ng programa, Sampex mga higala. Unya, sayod tang diri sa siyudad sa Pagadian. Daghang mga pamaagi ang local government unit, labi na ang himo nga programa ni Ma'am Ilang-Ilang Fernandez ko.
16: Okay, na may mga livelihood projects, good ka ng mga livelihood programs. Kay ang mga kababayanan, makatabang yun sa ilang pamilya. Kay og wa po siya himuon, magbantay ras bata, so wa siya income, di siya malingaw. Unya hangtod na lang mo, malingaw na nag-istorya-istorya, magtabi-tabi na, sumpay-sumpay, mag-away na. So naaning livelihood project, naana gitrain na sila, pinaagi ni First Lady Ilang-Ilang ko. Unya ang kanindot ani, kay gipunduhan og budget sa city government.
17: So katong mga livelihood project, livelihood program, mga igala, kining pagbuhat og tinapa. Ayun, doon na pa to'y mga bitawang pagkaon. Mga yun ni, mga chips nga
16: kuha. Katong, magod na, daghan magod ng banana chips na daghan na sa barangay god. Unya, ang kuyaw lang nga na, og dili kakabalo, wala kay training, wala kay kahibalo, dili ni mo magamit, dili ni mo mapuslan.
17: So, ito saan kadali, ipabati. Ang interview sa media, pinaagi ni Pagadian City Mayor Samico.
18: Ikatulo na to, Firmiro, katong kamuha. Natay, baksin tumupleto to, na yung kaldero, na yung balde, no, na yung mga mineral water. Mga sanina, atong mga niagi. Kay mga kusara, tinito, plato, kaldero, ano, no, then, na yung mga sanina gamay, na towel, mga bedsheet, na yung mosquitero, na ataran. Pagkumanaan to, wala min, out of town ko, papayugan po ni First Lady, si Mamilang. Naghatag na po balik, kaduha, lahat po yung mga food packs, mga buglas na ay, na yung mga isda, inatag na yung pikling ating.
19: Ah, pikling ating ha?
18: Oh, lama. Paano man, si former chief of staff na ko, kuhan man siya. Orang ayang bos kay dako man nga fishing.
19: Ah, sa Jinsad.
18: Oh, Jinsad. Dili gidong ko permiso.
19: Okay.
18: Naluhis siya, nakita mo siya nasunog. Okay. Sabi siya sa Spaceport, makita mo niya. Katag siya nakangisda. No? So, pero na po, kwanto ka, Senator
19: Mark Villar.
18: Mark Villar. Mark Villar. Mga galon, pasulan ng tubig, mga food packs po, mga bugas na mabutig yung pangatag ko. Dahil masunod kang Senator from Senator Mark Villar, na po ka Senator Bongo, na po ka Senator
19: Gatchalian.
18: Rex Gatchalian, Senate President. Na po siya bugas, sa Gatos Kabok, kay Padala. So, pero i-repack lang to kay daghan man siya.
19: Pero almost 260 no, na mga residente apektado. Kasi may tabo rin, ibalag sila sa...
18: Sila rin yung magbuot. No? Sila rin magbuot. Since tubig magunin, tubig ba, huwag mo rin eh, huwag mo ko kayo, pinakumala ba, pag, adun, uy, unsa rin yung ipo yan, tubig mo rin eh. So, tubig,
19: pwede ba diligay?
18: Sige lang, gusto nyo mong pabilin may kaso. Basta ako, yung ko, dili, natalang panahon, maka-offer ta, no? Siya buta ka. Eh, kung alam ko dyan, dito sa, nasa red na to, nagana to sila 68 to 70 square meter. Kasi kung gusto mo kumalin o kumala, kumalin siya kumala. Kung kato gusto yung tubig, basta at least, dili na to sala. Kung may tabo niyo, maabot ang tayo dali mo kung saan. No?
19: Ilang opsyon?
18: Ilang opsyon. Pero ako kung ipasabot nga, dili sa to yung panahon maka-over ko, ana. Kala lang na yung pangitabo.
19: Okay. Okay. Sa ating maklasan, ito ay
18: ako lagi, ato'y klaro, kay daghan naman kayo na sila, hindi ka kwantas, madaghan nila, kaya sa tubig, no? Pero, siyempre, kayo kayo nasunugan man, sa consensus pa na mga murag, atuan na lang tabangan ba, kayo nasunugan man sila. Opera na itong relocation sa Nazareth, okay? Ngayon, kung kasi mabali nito, di artist na rin siya, lutik eh. Di kung karoon na rin, kaya nasunugan mo. Pero dili, kamuntanan, matagaan na mo. Di may ka-afford na lang. Nakal mo kayo. Okay. Kaya lang minita mo, na rin nasunog, tapang na talo, ay man. Ngayon, kasi mabili, di kamay-kamay na lang. Ito li, tapang ka lang, tarong kong arrangement. Dili pa lang, kalandakas na lang.
19: ang maglaro na wala na personal ni boy.
18: Isyo ba isyo? Gani abi do ipaklaro na to. Ano to pala ni kagawad na Rubis daw, no? Rubis.
19: Apel ko papa.
18: Ano to papay Rubis.
19: Ano to
18: papay ito ita ng bangal niya. Kalau gue ngelai pada ini sodong pak, kalau hari ini kamu ini pesodong ya. Atau apa kan? Kalau pun jatuh big, gua mami plano jauh pegamit, jauh megamitan tu
19: isim sini,
18: jauh megamitan tu jatuh big. Kalau gua mami megamitan tu jatuh big. Kalau tu ada tabang ngelai, kalau tu mesti pakalut ya, tengah tu lute. But not all the time nagiging pa-open mic na. Na no, kanon lang, yun ang sulong man. Tapang na lang ito, ma.
19: Okay.
18: Humanitarian na kuwala na ito. Tapang. Hindi ko rin yung makatapang nista na. Kitakan na kayo sila.
19: Okay.
18: O, di ba? Kaya rin yung kaya. So, okay, mo na mga tubig mo na. Ang tubig na mga balaya. O, sige, kita yung gusto mo pala. Ito na po gusto mo pala. Natili.
19: Financial assistance mo.
18: Natin yung prepare 10,000 kada pamilya. Gawas na ito, mga sharers lang, mga renters lang, kamay-kamay ito. Patapang po na sa Obang National Government Agency nga, patapang po sila. Punagan mo po na kata mga relief goods, ako ng Medina, ako ng Quezon, nakatang ko lang sila. So, nagan na sila mga relief goods dito, mga Salina, mga... Ano po ang yun? Kisa pa yung makatang-katang, nagan mo kayo sila.
19: Relief goods?
18: Mga hindi kami ito mga Salina, makatang na ito dito.
19: Okay. Ano po sabi ko si Councilor Cedillo, kaya naging ang precious board, Councilor, sa pa yung mga ikasulti ka ron, may tungod sa San Pedro board, na pakita mo ka ron, sa pa yung tanaw ni mo, mga ikadugan ni mo kuhan, insight siguro.
20: Sa ganina, dito mi, aduna sa yung mga relief goods na hinabanggikan kang Senator Mark Villar. So, hinoon, dili ka ito makasulbat sa tanang problema, apan naghatag atong dako kay paglaom sa panginabuhian sa atong mga katawhan sa San Pedro nga napiktuhan sa sunog.
19: Okay. Si Councilor Colpe, Councilor Colpe, na naman ito yung esportahan ka na yung buran na yan. Nakayon po itong tabang ba? Itabang po itong tabang
20: ba? Oo, ito yung gipangutanan ni mo kung unsang hinabang ang atong ihatag ato. Bitaw na, nagpasalamat sa City Government binagi sa CSWD o katong mga senador nato sa nasyonal na naghatag ng mga ayuda sama kang Mark Villar. So, daga salamat.
19: Good year, your last year.
16: So, nabati na to si Mayor Samico. Ang pagpasabot niya, ganong unsay nahatag, dayon, ikatulong kay gayon naman niya. Nabati po dito ang katong mga konsyel nga naa. Naman dito si Konsyel Roger Acidilio.
17: Yung mga amigong konsyel.
16: Naa po dito si Konsyel Bin Colbe.
17: Ang sakit ay moto ni Konsyel Bin Colbe.
16: Why balikay? Muna kiingon nga. Pasalamat po sa kay si Mayor Samico pag ato niyag Manila. Kaya naman sige follow up good. Sige, pabati na ito sa ugma. No? Na sige follow up dito. Unya, nakita niya, nahimamat niya ang mga senador. Unya, daghan niya sa mga amigo dito mga senador. Napoy ginagmay gihatag ang mga senador. So, dako na niya alang sa mga nasunugan. So, nagpasalamat ang mga konsyel. Konsyel Roger Acidilio, Konsyel Bin Colbe, ngadto sa mga nakahatag og tabang pod nga mga senador. Unya kani gihimo nila ni nga pag-interview sa media atol sa gihimo nga utop og handurawan creative sphere 2026 dias Robinson Mall.
17: Okay, diha nindot mo gina diha. Diha nimo i-display sa Robinson mangigala kay
16: gani.
17: Atong miaging adlaw exam sa licensure examination for teachers. Gawas ang Robinson pag huma-exam.
16: Okay, gutom ko kayo niya. Ang uban po, dili taga din eh. Higayon naman gini eh. Naanatas pagadian. Wala ang tag-Robinson. Kaya, bisa ginaan nila ni pagadian, naan eh, Robinson niya. Labi nagmasugda na po ng
17: Gaisano
16: City. Sana, Capital.
17: Nananay, Plebisito. City man, City.
16: City. Naapay kami. Basta kay daghan mga negosyo nga motukod rin kayo. Nakita magod. Nga nindot na kayong pagadian, booming na kayo.
17: Ato po nang isgotan mga higala kay kana laging daghang mag-isgot nga sa nung mayor sa pagadian. Sige, panghinambog anang proyekto nga moldi mo na iya. Ato na isgotan ng mga dalawa mga higala.
16: Sige lang kayo. Ato nang isgotan kayo nga matrending-trending na po ni ba?
17: Di na karong simana ho na o sun simana. Filing na sa Certificate of Candidacy sa ato mga Barangay Official, good morning. Kumusta ka ninyong tanan?
16: Napabalihan ka ng mga mabuntag nga manglaag ta sa mga purok-purok. Napabatay pang simintohon nga dalan.
17: Inyohang kapi-kapi diha. Kumusta?
16: Nya, nabay uban. Nagpailis na kaprido. Para lang yun mailhan.
17: Kuya, ganyan, okay. Apelido plus apelido equals ngalan.
16: Oh.
17: Yawag yan na.
16: Gwene trending-trending ron.
17: Dool po
16: to. Palangasan na yung pabunyag. Huwag lang ito plido.
17: Dool po to. PSM ko nila ha.
16: Oo.
17: Diba? Palangasan. PSM na. Medya PSM no. Apelido plus apelido equals pangalan.
16: Nga. Sa dao po. Kumpati po. Si Ganansyal. Kudagan ng kapitan. Yan na po eh. Incumbent nga kapitan ron. Sa Ranillo, napag-imudagan na yun. Mas maayon ang bibo para naikapilian ng tao.
17: Mayroon din nag-three-corner fight.
16: Three-corner fight. Mas maayon na naikapilian.
17: Huwag sa Bisaya pa mga higalaw. Amang ko pili, adagan kong ako.
16: Adagan kong ako ah. Unya, may ikong na po ko mo withdraw kay naka-istorya na gugos ako mga parente. Ako mga parente o mga supporter.
17: Kumbati yun. Puslan man yung trabaho. Ane, adagan kong ako. Bahalag di ko suportaan.
16: So, mauna ang kalikon sa barangay. Sa barangay level, naanin niya ang kinahanglan po doon nagid mo yung suporta po sa local government units kaya kaning mga gihimo sa DTI. Kaning livelihood program man eh. Kaning utop. One town, one product man na siya. Nag-add na interview po niya si First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko. Kaya usapon ni naman po yung mga kababayanan nito. Muna yung nakanindot. Kaya mga kababayanan ron naanay mga pagtagad ba na nag-home o niya isuportahan sa gamhan ng lokal pinagin ni Mayor Sammy ko.
17: Sabi-saya pa ng kwan. Powerful na gins na ron.
16: Powerful.
17: Mga gay kwan.
16: Kasi gani, isog kayo itong iyang amigo. Bayad ka dito sa akong subscribe.
17: Isog kayo. Kuro ko na yun. Kuro ko na.
16: Sige lang kayo. Birthday po. Mag-imbitan po na. Lain ay kinilaw na rin.
17: Hiya. Magbalon lagi. Dali lang kayong oras o panahon mga higalang tudog masamantak na huwag sa mga istasyon kininyo mga higalas kang inag
16: kinas Elmer Bagets Pagano
17: kinas Absarix Rabot na naging salamat sa pagpaminaw huwag may adlaw ganatong tanan
0: inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kuno unsa ang ipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon daghang salamat

0: panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Danday. Punaday? Mindoro. Ito nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: Ako'y nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rock, rock, radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting.